0: Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde kag yapon.
3: Halin pa sang nalimtan ko na.
2: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang Sinjenta.
4: NK 313 VIP.
2: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo. NK

0: para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madadagdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sa nga kugin tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
21: Foro de los Pueblos.
22: Roldan, Besara, Villarreal.
23: Para sa Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: 9 minutos sa nagkaligad sa takna ng alas sa 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sinig mga minsahe dari sa itong nga pagpangalagad mga ka-K5. Salamat ha, kung may mga messages ka mo, ipadalain na dari sa K5 News FM Rojas para mabasa tayo yung sining mga minsahe dari sa aton siniga pag-pagalagad. Good morning lang sa mga suki na aton dari sa May Teodoro Arcedes Trade Center, no? Nag-pinamati na dari sa K5 News FM dari sa May RV Mini Mart, no? Nagalano, giday la radyo, naka-tune in dari sa K5 News FM sa mga suki na aton sa RV Mini Mart. Thank you gid sa pagtutok dari sa aton sinigapag pangalagad, no? Kagdira sa may Paseo de Rojas, oh, sa mga nagabaligya balada ka sa higad sang sa tungaan sang cathedral kag sang city hall no nakatutok Manila Radyo nagapamati diri sa K5 News FM. Good morning man sa mga suki naton nga naga monitor na buin-buinan tani mga messages di samtang nagakapi-kapi sila na ila kapi DTX Coffee Mix nagapamati diri sa K5 News FM. Doy Arthur, maying aga, Doy Arthur, di may lang pag-monitor dahil sa West Villa Flores maayon. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning kay Tristan Wyatt Gulay, maying aga. Victor Bostilio Holasca, nag-monitor kay Ma'am Roda Donato Amago, nagkapi-kapi na si Ma'am Roda sa Mabugnaw, ngadlaw sang Biyernes. Kay Ma'am Regina Parel, nag-monitor na, salamat gid Ma'am Regina Parel. Good morning man sa kay Inday Sherry Ann Asibog Unarse, nag-monitor dira sa may silang Cavite. May aga lang kuno sa Asibog family sa Barangay Sibagwa nagapamati man diri sa K5 News FM. Mga solid ka K5 da Asibog family sa Sibagwan. Ma'am Roda Donato Amago sa Dinginan ga-monitor na. Ma'am Genevieve Incong Rosales sa may Barangay Tisa nagapamati na. Presenta man o si Ma'am Gianna Anvel Siloso sa Luktugan ga-lanog na dayang radyo siya sininga siya po. Samtang gakapi-kapi DTX Coffee Mix. Present naman si Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona dira sa may Barangay Kulasi. Good morning. Kay Ma'am Charissa Mendoza Andrada, nag-monitor na. Thank you, good. Ma'am Charissa Mendoza Andrada, Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nag-monitor na. Thank you, good. Leo Billiones, good morning, Leo. Kay Victor Bostilio Holasca dira sa Almalbes Village, nag-monitor naman. Ma'am Nerissa Bautista sa Amangka and Blanco family sa Sitio Tabay, Barangay Bara. Good morning, no? Thank you, good, sa suporta. Amangka and Blanco family sa Sitio Tabay, Barangay Bara. Kay Jessil Marco sa Barangay Lunoy, nag-monitor na. Ma'am Elma Dordas Manalansan. Good morning, Ma'am Elma. Kag kay Jessril Colasino sa Batangas, nag-monitor. Ma'am Belinda Prologo Martisano, good morning. Kay Bebo Patricio, nag-monitor naman. Belen Sunyo, dira sa Ganson, Hamindan. Sa Sunyo family sa Hamindan, sa Ganson, Hamindan, good morning. Good morning man sa kay Sir Nonoy Latusa, dira sa may poblasyon proper sa Banwa sa Mambusao, nagapamati na si Sir Nonoy Latusa. Thank you, gid, sa pag-monitor, dira sa K5 News FM. Sa liwat ko may mga messages ka mo, itpadala ina mga ka-K5, dira sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta. Patrick Robles, maying aga dira sa Lantangan, Pontevedra. Robles and Matias family, good morning. And of course, kay Ma'am Ana Gloria Hilliard, daga-monitor naman. Mga ka-K5 dira sa aton siniga pagpangalagad. Thank you, good. Ma'am Ana Gloria Hilliard, salamat gid sa pagtutok, no? Dira sa aton siniga pagpangalagad. Kag sa kay Migo, tada, Bunny, no? Good morning. Kanami na sa mga tanom niya dado manami, Ma'am Ana, magpang-ayap ka. Ma'am Bernadette Clidoro Alihaga, good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Kahapon, isa ka masubo nga balita, mga K5, ang nabaton sa mga taga-Barangay Dayaw, no? Matapos na kumpirmar ang pagtaliwa ni Barangay Kagawad, Chad Del Rosario. Ginbawi ang gidsang kaboy si Kagawad Rafael Chad Del Rosario sa natabo ng aksidente, mga ka-K5, sa Diversion Road sa Banwa sang Makato sa probinsya sang Aklan, mga ka-K5. Natabo ining aksidente mga pasado las 2 sa hapon. Sa information, ginapatihan nga from Aklan, papauli na kuntani diri sa Roa City si Del Rosario sang natabo ang aksidente, mga ka-K5. Ginapayag na do binungguan niya gito ang gina-check ta kung railings in your poste, lamp post, mga ka-K5. Kag nakapanaog pa sa yasining asalakyan ng biktima, kag sa uli nang in-unconscious na. Gindala pa ini sa ospital para matabangan abi na masalbar, mga ka-K5, ining si Kagawad Rafael Chad Del Rosario apang mga pasado las 4 sang hapon, ini ang ginbawian sang iyahulam nga kabuhi, mga ka-K5. Kung makita nyo sa litrato, grabe ang kwano. Lantawan nyo balas Facebook Live tasubong, grabe ang natabo sa salakyan sini. Gupi gid, mga ka-K5, ang unang abayin sang salakyan kag ini mga poste-poste sigad sang karsada amo ning inarado siya sininga salakyan mga ka-K5. No. Nagapatimaan ini nga timadasig ang pagdalagan sang salakyan sang barangay Kagawad. Sa subong, wala pa sang opisyal nga pahayag ang pamilya de Losario angot sa natabo mga ka-K5. Pritinhang pantagid ang kalisod karon ng ila sininga nabatsagan. Kay kung marikolta sa nagligad Gadlaw, nagkuan sila, nag-commemorate sila sang death anniversary sang tatay ni bala, no? Di Kagawa de Losario, sang ila amay, gin-commemorate nila, gin-dumdum nilang death anniversary, nagligad lang Adlaw. Pagkamasunod Gadlaw kahapon, natabo ining untimely nga kamatayon ni Kagawad Chad de Losario sa Barangay Dayaw. Damo hindi makapati mga ka-K5, no? Sa natabo. Damo ang hindi makapati nga na-involve ini sa aksidente kaga wala gid makasalbar mga ka-K5, ginbawian gid sa yasini hulam nga kabuhi. Sa subong, nagabuhos man ang pagpalabot sa mensahe sa pagpakigunong sa kalisod sa pamilya de Losario kay manbalaan nyo si Kagawad Rafael Chad de Losario, Kagawad sa Barangay Dayaw, utod ini, no? Utod ini mga ka-K5 ni Mrs. Joanne Beatriz de Losario Dadivas, ang wife mga ka-K5 ni City Mayor Attorney Ronnie Dadivas. No? Natuon sa bayaw ni Mayor Dadivas si Kagawad Chad de Losario. And I believe, husband ini mga ka-K5 sa isa man ka kilala nga doktor coming from the Provincial Health Office ni Dr. Lea Licanto de Losario mga ka-K5. No? Tingaton man sini nga pagpakigunong sa kalisod sa pamilya de Losario sa ginagyan nila karon nga kalisod mga ka-K5. In line sina, yari bala kahapon, ang interview sa K5 News FM Kalibo kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, ang hepe sang Makato Municipal Police Station mga ka-K5, angot sa natabo ng aksidente kung sa din ang biktima amuning si Kagawad Rafael Chad del Rosario.
0: So regarding sa vehicular incident natin kanina that transpired around 2:50 p.m. ng afternoon, ito po ay isang vehicular incident. Self-incident lang po siya. Mag-isa lang po ang ating victim. Wala po siyang kasama sa sasakyan. And nagtawag ng responde 1 minute after ng incident sa ating station. So nagresponde po tayo kasama ang ating Makato NDRMO. Upon arrival po natin sa incident, ang driver po is nakahiga na po sa kalsada. So nag-attempt po siya lumabas ng sasakyan. But unfortunately, pagdating namin, unconscious na po ang ating victim. So inapplyan po ng first aid ng ating Makato MDRMO and dinala po na dinala po natin sa St. Gabriel Medical Center sa Kalibo. So upon arrival rin sa hospital kasama ang ating Makato MDRMO and responders, buhay pa po ang ating victim. Sinubukan pang i-revive actually. Sadly, pumanaw na po ang ating victim. He was pronounced dead at 4:30 p.m. at the hospital with left rib and head injuries. So nakausap na rin namin ang family. Ang sister po niya is nag-travel na rin po from Roja City going to St. Gabriel Medical Center.
1: So you did mention po kanina na sinubukan niyang makalabas, no, after nung pagkabangga niya sa mga bollards. May initial information kasi sir na parang tuminapon siya or conscious pa siya nung time na yon, tsaka po siya lumabas at nakahandusay na lang doon sa gilid ng daan.
0: Yeah, so conscious pa siya nung lumabas siya, pero nung napahiga siya, doon na siya naging unconscious. So hindi na rin kami nakakuha ng statement or hindi na namin nakausap because unconscious na siya, hindi na po siya responsive. Dinala na po natin sa hospital.
1: Sir, prior to the incident po, saan galing itong victim natin at saan siya papunta, sir? Going to anong direction po?
0: Okay, so hindi po natin alam, no, kung saan po yung kung saan po siya nanggaling, but from ang biyahe po niya is from Makato going Leso. Actually ang victim po natin is from Roja City, so let's just say napauwi siguro siya from Aklan going to Roja City.
1: Roja City. Okay po. Ano pong ano, sir, pangalan nitong ano natin, nitong driver, ilang taon siya at ano yung trabaho niya at saan po siya nakatira?
0: Actually taga Roja City po siya. 51 years old, wag na po natin i-disclose yung pangalan for the sake of the family. And isa po siyang government official.
1: After nung incident, sir, ano yung mga natamo nitong sugat nitong driver natin?
0: Ayun po, so rib, left rib and head injury.
1: Ano yung plano ng family, sir, papunta sa
0: Actually, papunta, I think they're already near Calibo City, Calibo, Municipality of Calibo. Mag-coordinate namin sila sa hospital and sa other funeral homes na pwede mag-transport ng victim po.
1: Sir, ano po ba yung tinitingnan nating angulo sa nangyaring aksidente?
0: Okay, so ang victim po natin is 51 years old. Yung incident po kasi hindi po siya kurbada. So, diretso lang po. Dalawa lang po ang possible na nangyari. It's either nakatulog lang po ang ating victim or inatake po. So, hindi talaga natin masasabi ngayon. And sa initial investigation, wala naman po signs of intoxication.
1: Sir, siguro ano na lang, message, no, sa public, most especially po sa mga nagmamaneho. May it be kung pagod sila or nakainom man at ano po, paalala sa publiko.
0: Okay, so magandang gabi ulit sa tanan. Sa mga nagbabiyahe po or balak magbiyahe, mga nagmamaneho, mag-ingat po lagi tayo sa daan. Be mindful po sa ating dinadaanan. Huwag po tayo mag-cellphone or gumawa ng ibang bagay habang nagmamaneho. At the same time, kapag tayo po ay inaantok or intoxicated at alam po natin na hindi po kaya nating tumuloy sa biyahe, maggilid na lang po tayo sa daan at mag-hazard. Hindi naman po tayo nanghuhuli na naka-hazard lang sa gilid ng kalsada, nagpapahinga. Wala naman pong violation yan. So, it's better to be safe, no? Than sorry. At the same time, pag gabi, kapag alam po natin na malabo ang ating mga mata, siguraduhin na kompleto ang mga ilaw ng mga sasakyan natin, especially sa mga motorista na bumabiyahe na walang helmet, eh mas lalo na kung wala na pong lisensya. So, kumuha po tayo ng tamang papers, ng lisensya para hindi na maabariya ang everyday, ang day-to-day activities po natin.
1: With this information, mga ka-K5, no, kay Police Captain Mercader at Makato Municipal Police Station. Sir, maraming salamat po sa nirender ninyo na time sa K5 News FM Calibo, sir.
0: Okay, thank you.
25: Si Police Captain Vincent Kenneth Mercader ang hepe sang Makato Municipal Police Station, mga ka-K5. So klaruhon naton, no? Mga ka-K5, kay base ba lang iba naman da masakay naman kag masiling ti base hubog, no? Klaro diri coming from Captain Mercader nga hindi intoxicated kag isa pa hapon, no? Masakit pang init, way iya makainom. Mga ka-K5, wala yung makainom sa makaulubog eliminon si Mr. si Kagawa de Losario. Duha din ginalantaw nga ang gulo sang Makato Municipal Police Station ni Police Captain Mercader. Posible, ginapilaw, madasig ang pagpadalagan, ginapilaw, or ginatake mga ka-K5. Ibala nyo si Kagawa de Losario, taas nga tao, dako nga tao mga ka-K5. He's a very jolly kind of person. Kita ang permido na gayuhom. No? Amo ni nga madamo gid ang nasubuan kadungan sa iya sini nga kamatayon mga ka-K5. Pila gid to ka kuno? Ka mga ano ni mga bollards, mga ka-K5. Ang nadala sa igad sang karsada, tubtob na kapundo ining nagaduag puti nga salakyan mga ka-K5. Kagwa na siya sa salakyan niya. Sang makaabot ang mga otoridad nga nagresponde Madasig ang pagresponde, gindalaman immediately sa ospital, gindapatan sa nagakaigo nga pagbulong, apang ginbawian sa iya sinihulam nga kabuhi, mga kakaypay. Kadungan sinino nagbuhos man kahapon ang mensahe sa nga pagpakigunong sa pamilya de Losario angot sa nain kamatayon ni kagawad da Chad de Losario, mga kakaypay. Anyway, tinguan ta nila buton ng pamilya, makuan sila sa ilang pahayag. Mga KK5 kag ano na karon na masunod nga mga plano, no? Kag kun ano ang ilang mga masunod gatikang kag san o manginbukas sa publiko ang viewing sa haya, mga KK5 ni kagawad Rafael Chad de Losario sang Barangay Dayaw. 26 minuto sa nagaligad sa takna ng alas 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Sporebiotics. Ang spore-based ga probiotics meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga channel tingalawas, mag-Klinika Complete Sporebiotics, mga KK5. Sa mga KK5 na ito na, dapat healthy ang lawas ta. Healthy ang aton sinigag nga gut. Ma-achieve na of course kung nagatumarka sang Klinika Complete Sporebiotics. Balan nyo kung kaisa-isa sa mga faktor, tingala ka, ga-toothbrush ka man, ga-mouthwash ka man, pero kung haruan mong partner mo ang uyab mo, doon na bahuan si mo paginawa? Tisa sa mga bagay kung nga man baho paginawa mo, bad breath ka, mga KK5, bangod ina sa pagdamo sang bad bacteria sa aton sininga bibig. Kay kung damo bad bacteria sa aton bibig, may mo inihalinan sang tooth decay, bad breath and cavities, mga KK5. Para malikawan ini, ang sekreto dira, amo ang pagbalik sang balanse sang good bacteria sa aton sinigalawas. Magluwas sang healthy nga oral health, magtumar sang Klinika Complete Sporebiotics. Ibalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinigalawas sa aton sinigabibig. Para malikawan ang pagdamo sang bad bacteria nga nagaresulta sa tooth decay, bad breath and cavities. Mag-inom sang Klinika Sporebiotics, nag-supply ini sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton sinigalawas agud makaangkon kita sang proteksyon batok sa bad bacteria, mga KK5. Gani para sa maayo nga oral health, mag-Klinika Sporebiotics, mga KK5. Ang Klinika Sporebiotics kaupod ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, initanan available sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Pwede man imabakal online sa tanan nga mga online platforms, kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan, dira mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga KK5. Tandaan, basta ikang lawas ang aton istoryahan, ara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center ni Doc Ramil Uy, inyogid masaliga. 28 minuto sa nakaligad sa takna nga las 8. Maing aga sa kay Ma Mary Ann Villasoto Agrigorio. Oy Ma Mary Ann, thank you gid sa pag-monitor. Si Ma Mary Ann Villasoto Agrigorio, former teacher ko ni sa subject nga Filipino, mga KK5 way back third year high school, no? Dira sa may Evisa National High School. Isa ni sa may pinakamalulo nga tingog, mga KK5. May malulo nga tingog, pero ang iya mga tinaga nga ginabuyan kag ginatudlo niya sa klase, nagabilin sa painuino sa mga estudyante. Amo ni ka-effective kagka-efficient si Ma'am Mary Ann Villasoto de Losario. Ang Ma'am Mary Ann Villasoto Agrigorio, I mean. Kag nanamian, gid ko na kung akong suguon ni mamabasa sang libro. Ah, nanamian, gid ko dayon sang una. Good morning, Landa Mama. Ha? Salamat sa pag-monitor sa may Barangay Inso. Kag, of course, sa family Villasoto, dira sa may Banwasang Evisa. Sa kay Sir Roger Basamot, good morning. Nagapamati naman sa Foro de los Pueblos program. Samtang nagakapi-kapi DTX Coffee Mix. Ang mainit kag manamit nga kape, paborito sang tanan, barato na, healthy pa, DTX Coffee Mix. Thank you, good. Kay Sir Roger Basamot, nag-monitor. Sir Nonoy Latusa, Ma'am Elma Dordas Manalansan, Dudoy Arthur, kay Ma'am Bilin Sonyo sa Sonyo Family, da nag-monitor. Wilfred Bisana, nagapamati naman, Ma'am Nerissa Bautista. Thank you, good, sa itong mga suki ng mga KK5. Kay Ma'am Roda Donato Amago sa may Dinginan, Ma'am Bernadette Scledoro Alihaga, no, nag-monitor na kag siyempre dire sa may Pontevedra kay Ma'am France CJ, nagapamati naman, thank you gid. Kag kay Ma'am Daydin Boro, nag-monitor na si Ma'am Daydin Boro. Ma'am Neng Salarsa sa Salarsa family dire sa may Banwa Sampanitan. Sir Reynante Cam sa family Cam sa Dayaw, sa kay Ma'am Bebe, kay Toto Biboy, kag kay Nanay Helen Cam sa may Barangay Dayaw, nag-monitor. Happy happy birthday man sa maglolo kay Tatay Fermin Siloso kag Toto Gray. O 1-year-old na si Toto Gray, kag birthday man ni Tatay Fermin Siloso. Nag-celebrar sila kadlawan halin kay Ma'am Gianna Anvelsa Siloso ang pagpanamyaw. Sa kay Ma'am Bernadette Clidoro Aliaga, dira sa Maluklok Sor Ivisan, ginatamnyo niya bata si Bryce Rayben kag Brent. No, nagapamati si Bryce Rayben kag Brent, nag-monitor. Thank you gidalin kay Ma'am Bernadette kag Clidoro Alihaga ang pagpanamyaw. Kag siyempre sa kay Ma'am Ana Gloria Hilliard, thank you gid sa pag-monitor diri sa K5 News sa FM. Pagbalik ta mga ka-K5, Ma'am Roberta Patricio dira sa Pilar, no, sa Patricio family sa Pilar da, nagapamati ilabi na kay Ma'am Roberta Patricio. Salamat gid sa pag-tutok diri sa aton nga pag-pangalagad. Pagbalik ta malag-ok lang tanay makadali DTX Coffemix. Pagbalik ta duga nga mga balita istoryanta mga ka-K5, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. Puro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. You may D3.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
26: Q7 lot.
27: Ano ginabatsyag mo sa
26: mga? High blood gid ko.
27: Ano sa una ang imo?
26: Blood pressure. 180 over 100.
27: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
26: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
28: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
31: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
32: Oh my God.
8: Kabasa na naman.
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko, Gah.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sige, kakitiya!
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend, love.
12: Extend Supplement for Men. Yeah! DJ.

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay,

0: May branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
3: GTX 500. Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw?
3: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkikulang? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit ka tama.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
3: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
17: Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
1: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500!
6: Mabakal sa mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
12: Foro de los Pueblos.
2: Roldan Besana Villarreal.
12: Para sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: 18 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
4: Sa nagigad isa ka persona nga may bitbit nga pusil ang nadakpan dira sa may Sitio Camarin, Barangay Binuntukan sa

0: sang Pontevedra, ginapayag karon may dala ni nga caliber 38 revolver kag sauli na kuhaan pa sa masobra 200,000 pesos ga balor sa yung ginapatian nga illegal kag makalalit ga droga. Ano balang background sini nadakpan mga ka K5 kag ngaan nagabitbit ini sang pusil kag mayara pa sang shabu. Nagapatimaan bala nga mo nagidika data ang droga hindi lamang sa Pontevedra kundi sa bilog nga probinsya. Yari ang kabayan sa interview sang K5 News FM. Noon na interview sang K5 News FM si Police Captain Mark Anthony Garcia, ang hepe da sang Pontevedra Municipal Police Station, isa ni sa mga mahugod kag aktibo nga hepe mga ka K5, no? Kunsadiin matapos to nga mabato nilang information, gilayon nga ginrespondihan ining pagpangayos ang bulig to sa mga residente kag nadakpan nga may dala ni nga armas lutang ining suspect nga si alias Makmak mga ka K5 kag nakuaan pa sang pusil kag illegal kag makalalit ga droga. Kiti may mga informations kita da sa may binuntukan nga bisan mga ordinaryo da nga mga bata nagasuyop-suyop na mga ka K5. Ang iban nga mga kabataan ga pangawat na para lang maisustener sa bisyo nila sa droga kay mang gimpatilaw-tilaw kag komo na uyon sa mga animal gapangita sang igastos para sa ila sini nga bisyo mga ka K5. Kung wala na sang isustener ang iba ng opisyo nila, mangawat, manaka sa kabalay, mangawat sa mga inoptanan nga manok, mangawat sa inoptanan nga pati baboy, no? Kag kung ano da nga mga pagkabutang, timayo na nga mayara sa dako nga volume sang droga dirang na-recover, kagkabay pa mangin magserbi ini nga patimaan sa ibanda nga maglikaw na or untatan ang ini nga bisyo mga kakay-5. Si Police Captain Mark Anthony Garcia sa interview sa K5 News FM.
1: Nag-resolve naman nga nakatapan yun yung subject natin nyo. Pero sa ato na information na nareceive sa ato concerns yung citizen, dito sa Pag-Direktor ng Police Station na kinaligar na may tao ganalang sa Along the Road sa Barangay Binantukan po dito sa Katis. Kinaligar nga ka-bitbit sa nga andang sa Ligero Paraan. So, ako na ba, upon receive of your information, immediately ang ato na tayo sa police area. So, ginkot, hindi up na hindi nga tao, isa may bitbit man sa nga pointer base sa Ligero Paraan.
2: Sa investigation niyo, sir, kamusta? Kag ano ni ang background sini, sir?
1: Inimang nga sa inisal niya pagkakapan mo na spera coincidence man na sa basis sa ato na information sa ato niya intelligence sa personal committee sa Pontevedra Police Station. Ang background siya is mag-involved man sa mga sa radio-related incident operating dito sa Pontevedra campus.
2: Kag ano ni sir, may munilanggid ano to, i-recap sir, kung ano itong mga na-recover to sa suspect sir?
1: Hindi bang no, upon na collect and na-shutter natin siya, is nakuha siya ang pointer base na isang burger sa Vida Sharia Magdor, so may kaplo ng hindi mo mahala. Na ko na doon yung pamangkotan siya kung may alat sa mga tanginan pa kung siya gano'n sa iyo ang marman. Wala man siya ipakita. So, ako na, ginagas ko sa mga pagpulisan. Then, after standard operating procedure, din na pag-search natin siya. So, incidental to localize, may makuha po kita sa iyo belt bag. May isa pa kita, may makuha po kita ng alam ka sa C. Na suspected din siya po. Then, may kwarta man ka na gabay na kwarta man ang kasulot man sa iyo din pa.
2: Apa na rival sir sang ano sang tropa nag ano pagid ni nag nagbato pagid ni siya labi or kalmado man ni siya sir?
1: I mean, considering man, no, pag-sipsan ato na kapulisan sa mga polisya sistahan, considering man nga, kuhan nga, ato na kapulisan is lagit sa vicinity. So, dati lang ato pag-responde, kay Grohon, may IPDP mga kapagiging tawag, na Integrated Patrol Deployment Plan, ganun-ganun ato na patrol, kamo na nga sila na kami nito arto na nga ito na patrol then na pagkita niya nga may blinker kay gabi na ito ma'am pasado na sa ito ma kung malagi yung mata niya pero ano na nga ito na polis na naka hold siya iya na hold sa ito na paata nakuhan siya ang atas.
2: Sa sinisir nga insidente, masiling tabala kag mapasiguro ta sa mga taga Pontevedra subo man sa mga nagalalabay dira nga safe sa gihapon ang banwa sa tion labi na sa tion sang kabi sir.
1: Consider man natin ma'am na nga ang Pontevedra Municipality of Pontevedra isa peaceful and manageable ang atong nanggili na kanya man tapo isa tungod lang sa mga prevalent crime man natin sa na-apta natin din niya as officer in charge. I-review man natin ng mga criminality diri. Ang prevalent crime na lang diri is after number 3 cases. So, hindi nga ka mga incidente, ma'am, nga may mga armag. Laban, hindi ang considering nga hindi nga subject natin involved sa case number 3 cases na dahil tungod na as the revelation na natin intel. Involved sila sa mga kawakan. So, ginagamit man lang nila siguro yung mga armas na bilang security man nila nga gagamitin sa pag-sulot sa mga establishment o sa mga balay.
2: Lastly, siguro sir, aton nga mensahe sa mga pumuluyo sa Pontevedra, sir.
1: May take this opportunity, no? Na magbayad man sa ato na pumuluyo sa Pontevedra. Ini mga kaso na definitely isa dapat look out na natin ini na isigit natin ang mga personal belongings natin hindi natin magpabayan ng aton na balay na magawa kita sa akin kami balay na naka-open natin isurigit natin na nakalak ng aton mga pertahan sa aton mga gate para sa ina wala kaso nga ang aton na ang opportunity sa isa kawangan kawatan is magsulot pa or may makita sa mga bagay na mainit sa ilang mga mata. Ang mula naman.
0: Si Police Captain Mark Anthony Garcia ang hepe sang Ocon Officer in Charge sa Pontevedra Municipal Police Station mga KK5. No? Angot sa pagkaresto sa sining persona nga may dala nga pusil kag illegal nga droga. Ti patimaan manada sa iban nga mga hurong, sa iban nga mga nagapakawal da kapusil, kag nagabit-bit ka droga, o amo ni Kabte, kag amo ni Kadasig ang Pontevedra Municipal Police Station sa pagdakop sa mga amo ni sahi ng mga personalidad, mga KK5. No, kabay pamangin patimaan ini sa iban, kag maguntat na sa illegal nga buluhaton, mga KK5. No, dugangan tini sa iban natin nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Likewise, no, ining pila ka mga reports nga nabato natin, nga may mga baboy naman nga nagakalamatay mga KK5 sa may First District. No, madamo naman sa mga inoptanan nga mga baboy ang nagkalamatay dira sa may First District mga KK5, no? Kun sa diin ginapadudaan karon nga kun ini basi do ka kaso naman ini sang African Swine Fever o kun ASF. Na labot naton si Dr. Lloyd Burata sang Office of the Provincial Veterinarian. Kagagin confirm niya sa aton nga may nag-inform na sa ila sining office mga KK5, no? May nag-inform sila office about sa nagakalamatay naman nga mga baboy. Gininalaan na ininila upod ang mga municipal agricultures o kung mga municipal agriculturist ugali ang problema kay late reporting ang nagakatabo. But silingon, uli na ma-report sa ila opisina, hindi na makakuha sang sample ang mga staff sang provincial veterinary mga KK5 para ma-confirm makakuha sila sang sample or information mga KK5. So but silingon ang duda lang ni subong sa mga pagkalamatay sa mga baboy posible tuga naman ini sang ASF kay balanta since 2023 ano na subong 2026 Why pa ma-declare nga ASF free ang province of Capiz matapos kita malutsan o kung nasudlan sang ASF mga ka-K5? Kaga in fact, wala pa kwani, why pa totally nag-recommend ang probinsya nga mag-upot liwat sa baboy, risgo gyapon ang pag-upot. Nagahagan-hagan ang cases, may mga pink zones na ganing nga gin-declare pro lately o amat-amat naman nakabaton kita sa mga reports sa pagkalamatay sa mga baboy dira sa First District. Sunod-sunod mga ka-K5. Iti ang kalabanan, sino yung mga nagupot bala sa backyard para lang kung tani ibayad sa tuition, ibayad sa pila ka mga galastusanan nila, gupot sila baboy, tiga kalamatay, gakala disgrasya, tingin mo sa ibang subong pagluya sang baboy, insigida ginapakatay na lang mga ka-K5 ka ginabaligya. But of course, klaro naton ang ASF, ang kagaw sang African Swine Fever, hindi niya makahalit sa ikang lawas ang tao mga ka-K5. Pero this is very fatal, no, delikado ini kon sa baboy magtupa kay sigurado mapatay gid ang baboy mga ka-K5. Dugangan tala na sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Ma'am Rolinda Villa Villa, si salamat sa pagmonitor. Roslyn Hermo nagatutok sa Esperanza Hamindan, si Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ang balya manami gid ko nung DTX 500 kag D3 Bio. Kaya nga sini nga blood sugar na regulate na sang maayo mga ka-K5, no, sa iadlo-adlo nga pagtumar sa DTX 500 kag D3 Bio. Thank you gid Ma'am Elma Dordas Manalansan. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program mga ka-K5. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon. po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Pamasaga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplanta na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
19: Ang extend.
18: Supplement for men.
19: Gortez.
18: Tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
18: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
18: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
18: Memory Advanced Syrup.
13: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
13: Information.
25: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
26: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
27: Kung magsubra ang imo body mass index sa pinta, kina-consider ka na obese.
28: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hindi lang ganyan carots.
28: Oo, hindi lang carots, mga kontura.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makik. Bahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
26: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumbalot, kalingin tayon ang ako nuno.
25: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
25: Sini nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
26: Mas no.
25: Ano na yung
13: maidukar ka pa.
25: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa atong programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa atong programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan, po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
29: First,
0: wala na iban nga kana suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pagin mla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti
1: guba ang kurason, Sir Boy. Mm-hmm. Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood. Mm-hmm. Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
2: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Mm. Ini tapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, that na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
1: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant, kung bastante, halin sa DTX 500,
2: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
1: Yes, Sir Kevin. Paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
4: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism. Mm-hmm. Which is i-maintain niya nga aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. Mm. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
1: La, plakaon mo muna para, no?
4: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Mm-hmm. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat. Mm. But silingon ginapahitan.
1: Pahitan. Mm-hmm. Palaparon niya ang alagyan.
4: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. Sa so, ibagit yung kuna pala inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, antunta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension?
5: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually ang hypertension kag problema sa kurason, ang isa kakabadanan sa naining na ito pag-inflame sa ato yung mga blood vessels. Mm. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilingta na Sir Boy, nabalik-balik. Uh-huh. Kanyang baboy bala, no? Uh-huh. Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero huwag mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nag-produce ng vitamin C.
3: Which
5: no?
3: is a powerful kinalanta antioxidant as well. Kinalanta
5: na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayasang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon. Mm-hmm. No?
1: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
5: pulo ka pungkan no
1: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaon ng pungkan kag,
5: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung miyara kita sa vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
1: na nuts, ha?
5: Nuts kag mga green leafy vegetables
1: kung
5: ang vitamin A
1: kung tingabukado ka o abukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine la, ginom ka DTX 500, ginom ka Mighty C, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
6: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay din La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
6: DTX 500!
1: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500, kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga damo pagigainumon nga tubig. Dok Sam?
5: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
1: Wah, amo na gusto ko.
5: Oh, hubin
1: lang. Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo, pero karinta ka pa yan.
5: Oh, okay nga man. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blood sir.
4: Hindi magpalya, hindi mahina.
5: So like kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mo nga organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
1: Kung hubin ang korason, kung hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
5: Oh, correct.
1: So,
5: correct.
1: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo, prutas. Di puno man sa antioxidant, di ba?
3: Correct.
1: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
5: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
1: Siyempre. Mm-hmm. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
5: Amo
1: na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
8: Ang nami sa DTX 500, may upkampyo ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa malgoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero
2: kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisik ag purasi, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya, wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
2: Makabulag.
1: So, importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
2: Ikaw gali ang hoard.
1: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para ngano malayo ka sa komplikasyon. Kay nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
9: DTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test?
10: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500.
1: Pero importante din, Sir Boy, ang ano?
2: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo.
2: Hamot ka, no?
1: DTX herbal soap.
2: Nga ginpabakod, nga ginpahamot bagid, no?
1: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
2: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
1: especially sa guwa,
2: DTX soap ka na.
1: Yes. Kag hindi paglipating nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
2: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat paputi. Kaya ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato ginarecommend. Upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
12: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
12: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
12: Mga pita, ti piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, Sir Boy, nagapagtapos na paligo, tinlo ng lawas, makinalan, tinloan naman ang imong mga selula.
1: May amarguso, may disugard sugar cane.
12: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, Sir Boy.
2: Ga-copy ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
1: yan. Amoning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar-free.
2: Sugar-free.
1: Dili free sugar.
2: Hindi siya, hindi ni siya yung kagulang nga table sugar ang ginputang. Stevia niya.
1: DTX premium. DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man siya tama.
2: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag inisa sa DTX Premium. Anong na ginapuga mo, Sir Kevin?
4: Ginapugaan namo sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namo nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa naga-creamy
1: pag gananam siya.
4: No? Naganam no, luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
4: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio. So,
1: amo na suggest ato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang niyo kape, kampyo ng epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
2: Ano nangalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
2: Wow,
1: bantayan.
2: DTX 500.
1: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na na amon nga produkto.
4: Mas gin pa-epektibo.
2: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
15: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
16: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
15: sa
16: DTX 500?
15: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
16: Subong kamusta?
15: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
14: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
18: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
14: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
2: Talk ni Doc. Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
2: Meaning pa,
1: si gapunction siya as energy nga energy storehouses, kagapunction siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
2: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. ti may MCT pagin sir boy para maabsorb ang vitamin E sa imong gut no tapos gaak na siya sa as antioxidant amoning nakanami sang gitawag di tribayo kung ara na siya sa imong selula gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade hindi siya pagkwaon hindi siya pagpatyon sa mga kagaw adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas
2: correct no that's the effect of D3 bio ko pero kabalo ka mo Doc Sam Doc Ramil kag Sir Kevin nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio oftenly called also as medium chain fatty acids are the best kinds of triglycerides for the body na too long nga dugay mo usa sang lawas na too short nga wala energy that's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa atong lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
1: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
2: Napag-gabi no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
2: nga
1: selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
2: ay, sus,
1: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no dali mahiluan that's why nga amon ka importante ang gitawag cell membrane isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio kung wala ang cell membrane wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod
2: correct
1: no
2: tinilipon na sulod patay ang selula
1: ti imagine lang kung di mo pagwaon
16: pati din mo doc exposed
1: no oh exposed dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Klinika D3 Bio.
20: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
20: May DC. Mapalis sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
24: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kadto sa mga dugang nga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid no, isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
2: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti-inflammatory inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya. Ang pinakadabis gid ang antiviral abilities.
0: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica Ditribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukam, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo laud-laud ni mo ginainom ang Ditribayo?
5: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica Ditribayo kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
5: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar galit sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
0: Kung baga,
5: tin kang hormone, Sir Boy.
2: Sir Kevin, ano pagit?
4: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica Ditribayo, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-Ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, champion.

0: nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Sampayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Rebayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level. Mag DGX 500 na. May Ampalaya Extract. Nga bugana sa guarantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C. K5. K5 News FM.
8: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
9: Kumusta man ang unang adlaw sang klase nyo?
10: Natural tay. Very good ko yan, bali ma'am.
9: No, maayo gid ko magsubong sina. Ano, ikaw lang isang nakabirigod?
10: Tanan kami tayo.
9: What? Ay, abi ko gani. Kay daw kasugid kagay, abi ko ikaw lang isang nakakuha sa birigod. Galit, tanan ka mo?
10: Tanan kami gani, birigod tay. Ang importante, birigod man ko.
9: Nga, nagbirigod ka mo, tananaw?
10: Kahit itay, kung wala ko yan nakakuha birigod sa amon, hindi na kuya dahil mag-eskwila sunod ng Lunes. Masunggod na ko na ya?
9: Eh? Sadya-sadya, no?
10: Wow!

0: Boss Roquette?
1: Ano naman na, Boy Ramon?
0: Nagapati ka man bala sa ginhambal nga in Philippines, politics is a dirt business? Tukon dirty business?
1: Ikaw, gapati ka?
0: Ay, oo eh.
1: Di ko na no ang pagpati mo. Mapati man ko sa imo.
0: Pero sa tuntood naman na, boss, gapati ka man niya.
1: Ha? Di, wala man siguro sang rason nga hindi ko magpati, hindi bala?
0: Nga man, boss.
1: Kay man nakita taman nga dinamakin man sa ato ng politika eh. Ilang binagid sa nagakatabo subong sa Senado kag Kongreso?
0: Oo.
1: Ka mga damak? Ew! Yuck!
0: Sakto ka kita, boss.
1: Di kita mo? Sakto ako?
0: Oo, boss eh. Kaya ang guwasubong sang lakat sang aton pang gobyerno o kon subong aplastada, pamulitika?
1: Amo na, gid na gani. Wala na sang iban pa.
0: Kay man, nang hindi ka partido, boss, wala man partida.
1: Why?
0: Di sa imo, boss. Sa din kay mo upod, ha? Kung magpolitiko ka man.
1: Kung sa diin ka, dito man ko, ah.
0: Na ano na imo, boss man?
1: Eh, kabalo man kong adahan nga. Kung sa diin kaya makapartida, ha? Dito ka man, hindi ba lang?
0: Dawa mo, ina, boss.
1: Kung diin may hatagay, dito tae.
0: Oo man, boss. Kaya kung hindi ka mukupod sa gahatagay, gutom na yung magyan mo.
1: Kaga mo na subong ang ginahimo sa mga kongresmanta. Ang sakay-sakay lang. Kung maghilay sa wala,
0: ba?
1: Hilay man sa wala.
0: Aba.
1: Kung hilay man sa tuo, hilay man Japon sa tuo.
0: Sumod na lang gali sa agos, boss. Ay, budlay niya, boss, sa taon ta ang pag-anod sang tubig. Upod na lang sang paanod-anod, boss.
1: Ati uuman.
0: Kita mo subong, boss?
1: Mm-hmm.
0: Damo na ka panod-anod lang. Kag mag, mga paldon sa subong. O gali, boss.
1: Mm.
0: Pilayan ka malita, no?
1: Na, namo nang sadya-sadya, no?

Bibi pa lang sang hapon. Nakabatsi na siya antes pa man magtiruhay sa Senado. Bilib na ko sa Leon Guerrero ah. Kadasigid sa imo manilag. Abot siya guro nga may ginahimpo o kung may ginamo nga matabo. Ano pa? Nagbatsi na siya? Kung sino pagani ang pinakahipuson, siya pagali ang pinakadasig? Hindi sa pagpasar sang laye, kundi sa pagbatsi. Duperdihon pa siya ni Rubin Perpilla. Kay gagahod pa. Kita mo, sang nataasan siya tingog ni Senator King Kong panggiling-gilingan. Nangakig siya. Duda lang ko ni sa away nila nga duwa. Hindi niya guru pamulitika. Basi guru sa uyab nila yung ginaawaya nila. Basi tungod ni kay Chicharon Lunita. Animaling duwa ka Senador ay? Ang away nila ya sa uyab. Daw-daw-daw-daloon pa nila driya sa Senado. Ay mga tunto. Sadya-sadya ino.

0: Good morning, Boss Norman. Another day, another life.
1: Ando?
0: Oh, boss. Sa pagbugtaw mo, bago naman ka kabuhi dahil yun eh. Di ba? Kiti, wala ta ka balo. Kung bala makabugtaw pa kita or hindi na lang.
1: Ay, sabagay. Daw may punto ka man.
0: Ho, boss. Wala ta ka balo, boss. Basi bala pagtulog mo. Bangunguton kaya.
1: Ay, tuod na, Jaguar. May punto ka man.
0: Di, boss. Bilip ka na sa akin, boss.
1: Wala pa. Mabilib lang ako sa imo kung masahion mo ako kag kantahan mo ako.
0: Ano, boss?
1: Mansang bata pa ako, kung gamasakit ako, ginakantahan lang ko ni nanay, nagaayo ko dayon mo.
0: Kag anong ginakanta nila sa imo, boss?
1: Kisa, matod nila. Kag kun kisa, baliling.
0: Mga Bisaya galayang mga type mo ya, boss.
1: Kay kun kantahon na bala sa akon, bahu, kadasig dayon sa akon nga mag-ayo mo.
0: Para mas malipay kapag it, boss, kung kantahon ko gid man ha. I-remix ko na.
1: Ano?
0: I-remix ko, boss, ang matod nila kag baliling.
1: Uy, may ara na, how?
0: Pati, bla, boss. Oo, boss. Basta ikaw, ah. Himuon ko, ya. Mapabilib na lang ka.
1: Sadya-sadya, ino?

0: Matunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Pagklinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga buti.

0: DJX Coffee Mix.
1: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Migo?
1: Meg?
0: Wala di gapon si Manny na Marites, no?
1: Aba, ilan na pala, Mega? Hindi na pagbangitaan, wala.
0: Nagmunol na ko, Migo.
1: Bay na pala, Mega? Hindi na pagmunuhan, wala.
0: Ay, ah.
1: Manag din na kay nanay, Meg. Kung din dyan naman tayo napakalabot, guro, ah.
0: Sige, Mega. Makakita na ilang tali sa balay kung may okasyon, Meg. Kung wala, ganyan. Wala man, no?
1: Oh, Mega. Katala ka man nga mag-ibdalay ta pirmi ni nanay. Kay pirmi yaman tadaan ginayaw-yaw.
0: Ay, ah.
1: Mas maayon na nga wala diya si nanay, Meg. Wala pa yung may mayaw-yaw sa ton.
0: Sa bagay, Meg, no?
1: Amo na gani, Meg, nga kita, gapangita man ta sa makaunta, kay si nanay, gapangita man to.
0: Sa subong, Meg, hindi lang dada na yung mangita, eh. Kaya ibusog-busog pa man to. Plus, may balon ba to?
1: Kani man, Meg, no? Tani adlo-adlo, may sandiskol ka, no? Kaya wala labot nga gaalam pagita, may libre kaon pa, Meg.
0: Na, Meg, Meg. Kung adlaw-adlaw, sulbarigit perming aton gutom.
1: Sadya-sadya, no?
0: Wow!

0: narito. Ah, budat?
1: Ano man to, bugok?
0: Ano tong ginaluto ni Noli man?
1: Matingala ka pa. Ato ay huwang kaldiro, ginsudla niya balas, kay matigang sa kuno.
0: Ay,
1: Kalgin kilis-kilisan man niya sa tubig sa baybay.
0: At di gantua to siya.
1: Tagmano ko.
0: Nantawa to, basi kung mabatong to karoon ng tinigang niya.
1: Ikaw wala tabugok, magamu ka na daw, nalatnan ka na ni Noli.
0: Ay, wala man ah. Sabayan ta na lang ang trip ni Noli sang sa maugtas bata.
1: Ala, kung gusto mo sabayan, ikaw to kadto. Lantawa tong niya, tinigang nga balas, kay lapit na lang to maubas.
0: Ay, dabuangon mo naman ko ba?
1: Kaya mo man ang gusto mo. Nasabayan na mo ang trip ni Noli. Tikad to ito. Sabay ito sa duwa kamuto tigang balas. Lakat na!
0: Yay! Yeah, sadya-sadyay, no? Kaya...
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: malayo ka man sa
1: Mads kayot.
2: Uy! Ari ka man marimarites.
1: Ay, oo, Mads. Nagdalikyat ko, anay puli, ah.
2: Ay, kag nga, aman.
1: Pigaw to, Mads, sa tagay pagkaon, Mads.
2: Na!
1: Vegetarian to, yagaliya.
2: Ay, ano nang vegetarian man?
1: Inang ginabudget lang ang panghatag sang pagkaon.
2: Na!
1: Oo, Mads. Yung hindi ko to, ya, Mads, mabusog, ya.
2: O, tinga, aari ka man, dire.
1: Ay, diri ko pa dayunon ang pagkaon ko, Mads. Ibitin gidya dito, nah. Mads. Okay man to, Mads, kung wala palayas ang butsi mo. Pero kung may ara, ti kulang gidya, Mads, ang pagkaon.
2: Ay, anay ka bala, Mads?
1: Ano, Mads?
2: Ikaw musta to ang may bulitas.
1: Ay, okay naman siya, Mads. Ah, stable na siya.
2: Ati, sige, timing lang ang manuguha na siya. Ang pagkadto ko to kay iparifan kong nagasto ko. Ah.
1: Ay, Mads, waslikan mo ko, ha?
2: Kung may ara, eh. Kung wala karon, anong iwasli ko sa imo?
1: Ni ikaw pa. Hindi na yung mapatihan kung mawadaan ka, Mads. Mada kaya, Mads. Wala kaya gakaubsan kwarta. Kay may tuburan ka eh.
2: Nge, sadya-sadya eh, no?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Igaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
4: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.
6: Mga abyan, sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon!

0: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3.
5: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
7: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
3: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
3: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Na namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500. Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: D3 Bio!

0: FM.
1: News FM.
2: Hey, five galinha one time.
3: Pre, sa una, blang amang granon pa ko, magkaon ko, nagkakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
4: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
3: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
2: Hey, five galinga one time.
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: KK5 News FM.
1: News FM.
6: D3 Bio Health News.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
8: Mga buti ka. Attention sa mga pangyara migraine.
9: Okay.
8: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
9: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga why ka migraine, dapat balance ni. Kay kung magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan, no? Pero kung ang imo glutamate tam-an naman kataas, tam-an naman ang imo hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors, ha? Ang pain mo na nabatsaga na is ara sa imo cremium, no? May sa imo pia mater, sa imo dura mater, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
8: Meaning pa, sir boy, ang brain di ka batsag pain?
9: No, why? Eh,
10: gina-opera, ginakihad gina na doon.
8: Singa nung katig, agid ulong.
6: D3 Bio!
9: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amuni siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta-amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na, ginakuha na tanan nga.
8: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption, kay siyempre upunan niya ang vitamin D with BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
9: Correct.
8: Ganami ang absorption. Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
10: So, doon na. Point to na.
8: Point. Solbad ng imong magnesium. Absorption.
9: 2 points.
8: Number three. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
11: Through probiotics.
8: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy, sulbad ang migraine.
10: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
6: D3 Bio!
8: The serotonin level,
11: happy
8: ka perfect. Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano ang migraine.
6: D3 Bio with Physio!
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: So, importante gid sa D3 Bio, all of those health benefits kaya mentionan ni Dr. Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
8: No. Wow, grabe. Oo,
10: kaya number one niya, ano gini sa boy?
9: Ayan, number one niya, it kills your virus.
10: Virus handlers, ayan.
9: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio kadamo-damo gid.
8: Kung nakainom ka D3 Bio sir boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga state.
6: D3 Bio.
8: Sa numangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hastaya sa kasimana, wala ka na kaon carbohydrates.
13: Correct. Mm.
8: But in D3 Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na dahil na niya ketones.
6: D3 Bio!
8: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali isang ano, sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
13: Correct.
8: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
13: Ketones.
10: Oh. Kaya, oh, while ka natulog ka.
8: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaw rin pa na. Munulaw
13: rin pa.
8: Munulaw pa na to malagaw-lagaw pa na anay sa imo ano sa ikagaw mamatay mangita kagaw din ka kagaw kay patyon ta ka amo na si D3Bio mo pagkatapos ginkapoy na siya libot ma-change to kuan siya kiton so pagkaaga sir boy
13: energized wala but energized ka nagniwang ka pa
8: so amo na bintaha kung kuan ka pala inom ka ano na D3Bio
6: D3Bio
14: ato sa Rico sa karadyo announcer kung kaysa nagkagadulaan ako sa resistensya nagaluyaan ako pa matya isa nga nakabuli like sa akon amo ang D3 Bio with the VCO nadula ang ginabatsag sa lawas
6: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 mabakal sa mga butika D3 Bio Health News D3 Bio
15: ako si Rosita kapangluya ang lawas nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan nagtumar ako sa isa kabula nabatsagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas
6: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 D3 Bio
16: ako si Karen kadamog sang akon hair fall hindi manami akon kuti nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti
6: D3 Bio ang D3 nga may VCO ang VCO nga may D3 Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula paskog ang resistensya sa klinika Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
17: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
18: Kasi tumasun sa barangay
19: po. Anong ginabatsag mo sa
18: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
19: Tumarkog. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: Three times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
17: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
21: Nagadamo na nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
22: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
26: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay.
0: binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano. Panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Radio Com.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong aga, Ciudad Sarawas. Mayong aga, Probinsya San Capiz. Mayong aga, Western Visayas. Nagatamyaw man kita sa aton nga mga kauturan sa bilog nga Pilipinas. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Welcome na, welcome diri sa aton sining pagpangalaga diri sa programa 11 Mbps program. K5 News FM Rojas. Happy Independence Day, Pilipinas!

0: Sa gyapon sa kinangdan, ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman sa sining palatuntunan, ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.

Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita kag topiko sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program? Mga balita at public service. Alas 11 ang takna tub-tub ala una karon sa hapon. Ang aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps program. Kag siyempre, mabatihan kita sa K5 News FM 100.9. Sa lisoan sang inyo sini nga mga radyo. Kag makita man kita live sa bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton sining Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ginatamyaw ta danay ang aton nga mga tagpalamati, ang aton sining nga mga listeners, ang aton sining nga mga viewers. Diri sa bilog nga probinsya sa Capiz, sa 1st district sang probinsya sa Capiz. Diri sa 2nd district sang probinsya sa Capiz, kamusta kamo mga ka K5? Diri sa bilog nga siyudad sa Roa sa 47 barangay. Kamusta mga ka K5? Happy Independence Day, Pilipinas!

Ano karon ang mga balantayan nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga programa 11 Mbps program kag karon sa mga headlines. Mga balita, ika-128 ang anibersaryo sang Independence Day. Ginasaulog sa buong adlaw, Hunyo 12, sa bugos nga pungsod Pilipinas. Bilog karon nga Pilipinas ang nagasaulog sang Independence Day. Hibaloon ta karon kon ano ang programa kag activity sang tagsag ka mga local government unit diri sa probinsya sang Capiz. Diri ang Capiz provincial government karon nagsaulog man sang Independence Day, may mga programa nga ginhiwat kaina diri sa tubang sang Capiz provincial capital. Lantawon ta karon ang senaryo kag kung sino nga mga provincial official naton ang nagtambong sa selebrasyon sang Independence Day. Samtang ang city government, ang siyudad sa Rojas nag-celebrar man sang Independence Day. Ibalawon taman karon kung sino nga mga city officials ang nagtambong diri sa aton nga siyudad sa ginpatagayon nga Independence Day subong adlaw. Dugang nga mga balita karon diri sa aton sininga pagpangalagad. Barangay Kagawad Rafael Chad de Losario sang Barangay Daya Roa City patay matapos na aksidente sakay sa iya ginamanihong nga salakyan dito sa probinsya sang Aklan.

kita nagapaabot sang aton sining simpatiya kag pag-unong man sa kasubo sang pamilya de Losario matapos nga naaksidente si kagawad Chad de Losario kahapon nga adlaw mga ka-K5. Basura nga wala makolekta sa pila ka barangay sang Roja City padayon nga obserbahan ang sitwasyon. Samtang bag-o nga provincial tourism officer sang provincial government sang Capiz aton kilalahon.

May bag-o na nga magabulos, may bag-o na nga magapungko nga provincial tourism officer. Diri sa Capiz provincial government.

Magpadala na sa inyo sining mga mensahe. Mga ka-K5, sige na, magpadala na sa inyo ng mga mensahe. Kay dugay-dugay, basaon ta ang inyo sining mga mensahe. Kag kon may maipa-K5 ka modera karon, tagaan taman inasang pagtamod, diri sa aton sining pagpangalagad.

0: nga ton sini nga chimpo subong maulanon halin kaina sang kagahon no nagbubo ang ulan. Kung may tiyempo kita karon mga ka K5, i-try ta nga maabot ang aton sini nga pag-asa. Agod ibalon ta ang pinakaulihi nga lakat sang panahon. Basta gani nga maulanon ang tiyempo, hindi gid kamo magkalipat ha. Sa aton sini nga mga ka K5, magluwas nga magdala sang payong kaputi. Proteksyon ninyo gid ang inyo sini nga kaugalingon pinaagi sa pag-inom sang Mighty C. Ining alkaline base nga Mighty C dako gid ni makahatag nga bulig sa aton sini nga lawas. Kapin pa mapabaskog sini ang immune system sang aton sini nga lawas. So hindi gid magkalipata mag-inom gid sang Mighty C ang aton sini nga mga kautoran, ang aton sini nga mga ka K5, no? Kag kun maulan non man kun aga na mi gini parisan mo, ha? Sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 manami katama sa aga. Actually, maskin tapos pa niya aga gani, kung daw medyo bloated ang imo, sini nga chan, pwede ka man kainom sang DTX Coffee Mix, no? May kape ka na, ma-detox ka pa. But silingon, malimpyuhan gid ang imo sini nga mga organs, ang imo sini nga lawas, pinaagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Huwag gini manami, basta maulano ng chimpo, kanami gin magpangapi. Kanami ton gin maglagok sang mainit nga DTX Coffee Mix. Kag kung gusto nyo protektado pagid ang inyo sini nga lawas, ang mabaskog nga mayara sang antioxidant maggamit sang DTX 500. Kung nagapala nakit ang inyo sini nga lawas, medyo stress kamo mga ka K5, maggamit kang magtumar, mag-inom sang DTX 500. Mayari nisa sang antioxidant, kabalo naman kamo kung ano ang function o kung ang trabaho sang antioxidant sa aton sini nga lawas. Protektado kamo sa masakit, makuha dira ang inyo sini ginabatsyag nga mga masakit sa lawas nyo. Nagapulo pa mo ipoy ang inyo sini nga kalawasan. Nagapabaskog sang inyo nga lawas. So DTX 500 ang para sa aton sini nga mga ka K5. Kung gusto nyo tryo power nga nga maghatag proteksyon sa inyo sini nga lawas, idugang nyo na lang ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may virgin coconut oil nga makakuha sa mga kagaw nga nagasulod sang inyo sini nga lawas. So may Mighty C na kita, may DTX 500 ka pang imnon, may Klinika D3 Bio, Trio Power, persado na nga proteksyon sa aton sini nga lawas. Kag kun aga medyo buringot ang imo sini nga ulo, kag medyo stress ka, ati mag DTX Coffee Mix. Ini tanan mabakal sa malapit nga butika nga available ini kag mabakal man diri sa Klinika de Alternativo diri sa may McKinley Street, Roja City. Yara lang da sa ato, bangsang PLDT. Okay mga ka-K5, basahon ta karon ang inyong ipadala diri nga mga pa-shout out sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga listeners. Kag sumuman ang paghatag kabuhi sang aton sini nga mga ginpang headline, standby kamo ha. Tutok kamo diri sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM. Kay tagaan ta karon sang detalye ang aton sini mga ginpang headline nga mga balita pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka?
8: DTX 500.
7: Di na nalasubong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando po Jr.,
20: isang balak lang.
8: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
8: DTX 500.
14: Mapakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
26: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
12: Para

0: sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

Balik diri sa aton sining programa, sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Dari sa K5 News FM Rojas. Oh, shout out na. Shout out time na. Sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga listeners. Medlang ang pagpamati sa taga CVM Pawn Shop dira sa may all branches Sanglaan Gadget sa Uyo Torong Street sa Kalibo Branch kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Shout out sir, medlang ang pagpamati sa family Dilatori Dolphos dira sa Sitio Kapulan, Barangay Dinginan or Indayagan. Maayon kag sa family Serrado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Potong Dila Torre Serrado kag sa family dira sa may family base sa may Barangay Buntod Panay. Kay Pakas Gaga Jonas kag sa kay sa Sokgang family kag kay Pakas Rachel Maricel.

0: Okay, shout out mayong uto kay 5 Alan. Thank you so much from Rodolfo Ibanghilio Jr. Sakay from Leia Baez. Good morning, Sir Alan. I am watching live here in Tisa Innocencio. Mayong udto kay 5 Alan Catalan, thank you. And God bless you from Elsie Acuña. Okay, thank you so much. Kag sumuman, shout out. Mayong udto, Sir Alan, from Vienna Villaruel. Okay. Kag sumuman from Joshua Patrick Matias. Mayong udto kay 5 Alan. Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Robles family, kamusta ka mudra sa Lantangan? Kaga sumuman, shout out, okay, shout out man from Rina Leo, Ayan Rohan, good AM, Sir K5 Alan, okay. And from Giselle Marco Mayong Udto, Sir Alan, greet ko si Jella May Marco. Si Marco from Giselle Marco sang Barangay Lunoy sa Pian Capiz. Shout out from Rakis Molo. Mayong udto, Sir Alan, nakatoto kami diri sa Balay sa Barangay Banikarwa City. Thank you so much. Okay, kag suman pa shout out sa mga taga Barangay Solo Pontevedra from Marky Zopardo Borenes. Okay, mayong udto, no, sa mga taga Barangay Solo, Pontevedra. Sumuman, paki-shout out Sir Daryl, good morning. Namiyaw lang ko sa mga Bilieno family, ama namiyaw, no, sa Bilieno family from Barangay Senaduhan Mambusaw. Okay. From Jojo Civilino. Shout out, good morning K5 Alan, once a counselor, always a counselor, from Cuartero, Capiz, from Moises Paligumba Jr. Okay, thank you so much, kid. Okay, shout out, good noon Sir Alan, from Sherry Ann Sibog Onarse. Okay, thank you so much, kid, sa inyong pag pa-shout out diri sa aton, no? Kag shout out lang kay Janjan Kainan sa mga staff sang taga Pure Gold Pontevedra nga nagatutok kag nagapamati gid diri. Okay, thank you so much gid, no? Kag kay Mama Inday sa Nilampungan, kay Tatay kag Nanay from John Luis Dudes. Thank you so much. Okay, this time mga ka K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Tagaan ta na kabuhi ang aton sini kaginamagin pang headline. Tagaan ta kagkuhaon ta ng reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Updan kita karon ni ka K5 Rodney Dalanon. Ang pila ka ulihi nga senaryo diri sa may Capiz Provincial Capital kag sumuman sa pila ka mga LGU nga nagasaulog karon sang Independence Day subong adlaw Hunyo 12 tuig 2026. Kag sumuman kilalahon ta ang pila karon ka bag-o nga mga department head o kun daw pa kuana niya pauna lang ni para sa aton mga tagpalamati kada bati kada may bag-o kuno nga tourism officer diri sa may Capiz Provincial Government. Standby sa aton sini nga mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay, yari ang detalye upod sa report ni ka K5 Rodney Dalanon. With your report, ka K5 Rod, with your report, please come in.

0: Una, tigin ko nan ini ang host diri bali si Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwa Jr. kag ang guest naman among si Attorney Arthur John Binyas, ang provincial administrator sa nga Capiz provincial government. Kag kay Fibal, no? Amo ni nag-umpisa sa formal nga flag raising ceremony ang amo ni nga pag-celebrate sang Independence Day kag ginsundan ini sang wreath laying sa monumento ni Dr. Jose Rizal kag sa din may ginhala didto nga Bulak. Kag after sini nag-firing ang aton siniman nga mga police do service fire bala ati nakabati kita sang pilaman ka mga lupok diri ka K5 al. Kag after sini
1: kuan na ka K5 road daw mga ka dito 21 grand salot, no? Proti blank ball let ina nagila palupok sang aton sining PNP, no? Why man nakibot mga nagtambong dito
0: sa akong observation ka K5 al wala sa may nakibot pero ako ang nakibot.
1: anong reaksyon sang mga nag pagpalupok nila kagina medyo daw nag ugwad man sila, why man?
0: Why man ka K5 al, okay. Pero kay kung sa kwan wala daw na amaze.
1: Pero ikaw yan nakibot.
0: Nakibot gid ko
1: ka. Abi mo fireworks.
0: Kay ara gid ko mismo sa atubang sang sining mga kapulisan natin nga nagpalupok, no. Amo na nga nakibot man ta kay galanog man ang tunog sa ni ka K5 al. So daw tatlo.
1: By the way ka K5 road, mamangkot lang ta. Kana mention mo kagina ang pangalan sang aton sining provincial administrator.
0: Mm-hmm.
1: By the way, si Governor Fredinel Fred Castro ara kagina sa commemoration or celebration sang aton sining Independence Day
0: sa kwan, no, kakifibal, wala si Capiz Governor Fredinel Castro sa sining celebration. Mm-hmm. Pero in behalf sa iya amo ning si Attorney Arthur John Binyas, no, ang nangin na representatives man o kon nangin representative sa Capiz government.
1: Why si Governor Fred Castro?
0: Why
1: ang Vice Governor sang probinsya sang Capiz, why man?
0: Why man sang
1: ang mga board member ara?
0: May mga board member nga nakikita kita dito ka K5 al, no? So
1: ma-identify tayo ini ka K5 road kung sinong mga board member kagina nga nagtambong dito or if not all majority bala sang mga board members kaysa akong sinipensyende ang gina-required gida yung mag-attend halin sa elected officials, mga department heads, no? Siyempre, ang different agency like PNP, Bureau of Fire Protection, kag under bala sa DILG bala nga nasakupan sa Department of Interior, local government bala ka K5 Road, halos kompleto man.
0: Halos kompleto man ka K5 al, no? So majority sa mga board members ara, tapos ara man ang mga department heads, no, kag sa insakto ara sila kag pila pa pati ganing Department of Education ara man, no, ara man diri ang BFP, ang Coast Guard, veterans ara man ka K5 al, no, kag pati ang Boys and Girl Scout of the Philippines, harap man ka K5 al. So madamo dito sang nagpakigbahin sang sininga pag-celebrar sang 128th Independence Day hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz kundi sa bilog nga Pilipinas.
1: Okay.
0: Kaga, no, ka K5 al, sa dugang pa gin kwan man diri gin na
1: Before you proceed, ano ang kaundan or gamay lagid, no? Anong kaundan sang mensahe sang naghatag sang mensahe sa highlight sang aton sini celebration sang adlaw sang kalayaan, no? Or Independence Day. Ang provincial administrator nga nag-deliver sa isa ding message. Ano ang gamay lagid nga kaundan kag ano ang napaabot nila nga mensahe? Para sa aton sini nga mga pumuliyo diri sa probinsya sang Capiz sa ka K5 Road.
0: Ka K5 al, no? So bali ang kaundan sang nangin mensahe ni Attorney o kon ni Attorney Arthur John Binyas ini ang pagiging maisog kag pagkabaganihan, no? Pagkabaganihan sa mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz, agod nga ipakigbato ang kalinong kagatawhay sang aton siniman nga palibot kag sang bugos nga pungsod Pilipinas, no? Kay pilaman nga daan diri ka mga aton bra mga katigulangan diri sa probinsya naka-contribute man para nga maangkon, no, ang kalinong kagatawhay hindi lamang diri sa probinsya kundi sa bugos nga pungsod ka K5 al, amo na nga ti ang mga veterans adto didto bala. So kay na to may ara man sang may may daw nagkuan siya daw tula siya bala ang

0: dahil ka kay 5 Al.
1: Sino yung nagtula?
0: Ang sa Makawi Willy, no, isa okay. Representative nila. Daw sa tula siya ang style. Kung sa diin gin pakibahin niya ang flag, iya gin kwan gin...
1: Ginwagayway?
0: Hindi, iya gin explain ang kada elemento sang flag. No? So, ang sa color blue, ang sa color red, puti, tapos ang walo kasinag sang adlaw, kag ang tatlo kabituon. No?
1: Kung ano kasignipikante ang aton sining hayahay o yes. Kung ang flag sang Pilipinas,
0: no?
1: Para sa sining Independence Day. It reminds me kahapon sa naganda kami sang short documentary ni KK5 Darren, no? Sa pila ka mga estudyante, bao siling ko importante ni katama nga we will recall kag refresh nato ng aton sining Philippine history. Kay man tikon may mga sugata kita nga mga estudyante mangkoton mo ti ano ang selebrasyon buwas June 12, 2026 o kun ibutang ta nagilang sa petsa Hunyo 12. Sa inyo nga pangintsindi, ano ang napagkit? Dara, anong pangintsindi nyo? Anong significant? Anong selebrasyon? Sini? Duda mo, ay kasabat?
0: Masubo nga realidad ka kay 5R. Yeah. No? So damo mga kabataan yan daang wala na nakaintindi sa mga celebration mismo sang aton nga pungsod. Pero siguro kung pamangkuton ta ini sa lain nga pungsod nga mga celebration sa balaan goro nila ka K5L, no?
1: May ara gani nagambal nga Happy Independence Day bilog nga kalibutan.
0: Baka halamot, no? So ang
1: Independence Day, Pilipinas lang, no?
0: Sa subong. Kay nagkalain-lain man na ang Independence Day sang mga nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan, no? So hindi siya sang World Independence Day.
1: Yeah, kag hindi ta ni dapat paghimuon nga mockery or palatawan. Kay significante ini katama nga adlaw ang independence, dire gin deklarar ang kalayaan sang Pilipinas nga free kita. A sovereign country, no? Over and above sa iban nga pungsod ka K5 Rodney. Oh, di ba? Kay ting iban dugga kadlaw lang kung ano ang June 12, ano ang significant. Just imagine daw mo pagidway ka refresh ang in history gli naton.
0: Damo gid ka K5 Alan, no? So, damo man sang factors kung nga man ang pila ka mga kabataan sa subong. Wala sila kahibalo kung ano ang mga celebration dari sa aton siniman nga pungsod. Pero nalang abin sa nagkakakita, tama no, may pilaman gani ito kung kwan ka kay Fibalan, mga history. Wala na yakasabat ang ibang dari kagati sa Malacanang palang gani, may nagtawag ng munisipyo ang Malacanang ka kay Fibal. Iya ko no inisang mayor, hindi kaysang presidente. No? So daw masubo-subo. Pero by the way, no, sa subong gani, sa aton ng mga tagpalamati, sa mga kabataan gid mismo, subong nga June 12, Independence Day kag 128th anniversary na, no? Ika 128 subong nga tuig, no? Take note, 128th Independence Day anniversary sang aton nga pungsod.
1: Kamusta na isa ka gatos ka tuig nga gindeklara ang Independence Day ang aton sining pungsod, no?
0: Yes, ka K5 Alan. Sige. So very significant gid man tuod kay ang sa flaga niti base bala pamangkuton kung ano ini ang ano ang simbolo sang tatlo kabituon sa
1: tatlo
0: flaga.
1: Ka-star?
0: Oo. So ang tatlo kabituon iyain sa mga dalagkuan sang tatlo ka rehiyon sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas kag Mindanao.
1: Tatlo kadagko nga isla sa pungsod Pilipinas, no?
0: Los Vimenda,
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Kaga refresh mo pagin man ang imo gali nga kwan, no? Ang imong history, no?
0: Yes, ka K5 Al, no? Kung nagapamati tamayad ti may mabilin gid sa aton nga knowledge. Kag syempre aton iniya kung buot istorya ini sang Pilipinas, so hindi gid dapat pwede nga malimtan. Then man kita nga dalon, no? So aton ini nga balon-balonon na kag ipabugal ka K5 Al.
1: Okay.
0: Sama da siya kag ari ang kadugang dugang pagida nga mensahe man ni Attorney Arthur John Binyas, ang Provincial Administrator sang Capiz Government.
2: Philippine flag flies high across the archipelago. But here in the province of Capiz, it waves with a special kind of pride. As we mark the 128 year since our forefathers declared our sovereignty in Mawit Cavite. We do not merely look back at a date in a history book, but we celebrate a living and breathing legacy. 128 years is a long time, but the spirit of 1898 remains as relevant as it was when the first cry for freedom was heard. It is a spirit that refuses to be silenced, a spirit which demands dignity, and a spirit that believes in the potential of the Filipino people. We, the people of Capiz, have always known the value of resonance, just as the historic bell of Panay Church, the largest in Asia, echoes across our land. The Capizenos' call for liberty has always been loud and clear. History reminds us that our ancestors in this province of Capiz did not sit idly by while the nation fought for its soul. From the early resistance against colonial rule to the struggles of democracy in recent decades, Capizenos have stood at the front lines. We are people of peace, but we are also people of principle. Today, our battlefields are different. We are no longer fighting foreign empires with bolos and muskets. We are fighting to liberate our people from modern chains. We seek independence from poverty, ensuring.
0: Nabatian ka K5AL ang naging mensahe ni Attorney Arthur John Binyas, ang provincial administrator, no? So ang sentro ang hanambal niya hindi lang kita sang hambal to, no? Though we are a people of peace, no? And responsibilities ka K5AL. So daw mo to balang naging highlight man kag amat gani gin pasidong o kon gin pasidong gani ha ang mga kapesenyo sa pagiging maiso gani, no? Nga kon sa diin amo ang nagatulod agud nga magpadayon na sa adlaw-adlaw nga ipakigbato ang kalinong kagatawhay sang palibot.
1: Okay. Kag magluwas na amo ning kaundan, no, sang mensahe ni Attorney Binyas, ang provincial administrator naton. Magluwas na kagina do magin pakilala na si Tourism Officer Al Tesoro, nga magabulo siya nga Tourism Officer ka K5 Dar. Or ka K5 Road. Maskin gamay lang gid, kay ko gamay lang gid nga kwan nga ideya.
0: Insakto no ka K5 Al, kay kaina naga kita ay kami today Sir Tesoro sa ato bang mismo sang Capitol ti gin approach man siya naman kuno kamusta, no? So dito na open up niya nga may bag-o na kuno nga nagbulo sa iya kay siya private citizen. Zenda, no? Kumbawa, retired na siya ka K5AL. So, ang nagbulo sa iya, si Sir Rufin Bisoryo. So, acting Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer ka K5AL.
1: Sino ang first name, sir?
0: Rufin.
1: Rufin Bisoryo.
0: Oo.
1: Baligin pakilala pala niya ni Mr. Al Tesoro, no?
0: Yes,
1: kaya ang iyang approach mo, nga mangin private citizen na siya. So, buot sa lingon, ma-retire na siya.
0: Ma-retire na
1: siya. So, ang mabulo sa iya, probably, ining si Mr. Bisoryo.
0: Yes, ka-K5AL. So, aton galing ina din nga pangilalahon si Sir Rufin Bisoryo. Okay? Sa kwansin, sa aton man nga pag-aibalo, no? Naibaloan natin ka-K5AL nga, ining si Sir Rufin, iya naman siya sang sa Capitol. Ara na siya dira iya, no? So, more particular, sa kwan siya, sa Pitikaw man, o kung sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. So, siya ang natala ng magatalos kay Sir Al Tesoro.
1: Okay. Proceed finally.
0: report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: Madamong salamat ka K5 Rodney Dalanon, no, sa imo sini nga report. So magabalik kita mga ka K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ang telomeres amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
0: Daw sa ha?
5: Do binder ni sa doc. Ang yan ni example, ang imobla nga shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
0: gabsoan mo ng telomeres.
5: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ito nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
6: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
5: telomeres
6: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kun 75 years nga constant nga cell division,
5: sige-sige nga cell division, ano,
6: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
5: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
6: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
5: Oo.
6: DTX 500.
3: DTX 500.
7: Q7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: mag-inom? 3 times a day gid na akong ang DTX.
5: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imong blood pressure?
7: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
3: DTX 500!
6: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatian nga cells. Kag ini ang padayon nga nag-divide kag nag-produce sang iya kagalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
5: Amo na.
6: Dira agid importanteng autophagy.
5: Autophagy.
6: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
5: Correct. I-recycle ka.
6: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
5: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
6: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
5: Of course, another thing to ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
6: Grabe, no?
5: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
6: Mm-hmm.
5: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
8: Why na sang
9: plastic pa mapilas, Sir JP.
5: Oh.
9: Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
5: To be honest, pag-ulo ko gani ka-encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
9: Daw ano, daw safety cap.
5: Safety cap siya, no?
6: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang selula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
5: Pasimple lang magaling, no?
6: Kapila man na nato yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
3: ITC Network News.
10: ITC Network News.
3: Headline.
11: At sa ulo na mga nagbabagang balita, PRO 10 nananatiling naka-full alert status sa ika-128 Independence Day celebration. DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na ma-enrollees sa pagbubukas ng panibagong school year. Binatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na wala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Ilang alagang baboy sa Kapiza namataya dahil umano sa ASF. Mayor Shinatan nanguna sa isang survey sa pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Samantala, teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaan ang pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Barangay Kagawad patay matapos na ma-aksidente ang sinasakyang SUV sa Aklan. Dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboanguita, Negros Oriental. At 75 wanted persons na dakipa, sobra 794,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental.
3: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpina ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO 10 na nanatiling naka-full alert status sa ika-128 Independence Day celebration. Kabo ang detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka K5, Kay Buscaino.
12: Nananatiling naka-full alert status ang protest sa ika-128 Independence Day celebration. Ipinatupad ang komprehensibong security plans at operational deployments sa buong probinsya at mga lungsod ng Region 10, katuwang ang AFP at iba pang partner agencies. Halos 8,000 personnel ang idineploy sa Northern Mindanao, kabilang ang 7,462 police personnel, 122 mula sa ibang units at 496 force multipliers. Nakatutok ang security coverage sa mga pangunahing Independence Day activities gaya ng flag raising ceremonies, red laying rites, civic at military parades, cultural presentations at iba pang public gatherings. Tema ng pagdiriwang ngayong Hunyo 12, taong 2026, ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na enrollees sa pagbubukas ng panibagong school year. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Nakapagtala ng mahigit 1.1 million na mga enrollees ang Department of Education Regional Field Office 8 sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Nalampasan ito ang mahigit 900,000 mga estudyanteng nagpa-enroll sa parehong panahon noong nakaraang school year. Inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw dahil sa pagpapatuloy ng enrollment. Ayon kay Jasmine Calzita, Information Officer ng DepEd Region 8, patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga enrollees habang bukas pa ang kanilang sistema. Pero sa kabila nito, hinikayat ang mga magulang at ang mga estudyante na magpa-enroll ng mas maaga upang hindi maantala ang pagpasok sa paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: At tinatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na nawala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Balita hatid sa atin, Mega K5 Gilbert Basho.
16: Mahigit 57,715 hektarya ng kagubatan sa Timog ng Palawan ang nasira mula 2001 hanggang 2023 sa loob ng Ekan Core at buffer zones. Ayon yan sa pag-aaral ng Palawan Council for Sustainable Development staff, Holy Trinity University at Western Philippines University, batay sa pag-aaral, ang kaingin o slash and burn agriculture ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng kagubatan. Tinatayang 44,698 hektarya o katumbas ng 77.4% ang kabuuang nawala na forest cover sa nasabing panahon dulot ng ganitong gawain. Ayon naman sa mga mananaliksik, sumasalamin ang mga datos na ito sa patuloy na pagbabago ng paggamit ng lupa habang lumalawak ang mga gawaing pangkabuhayan at tumataas ang pangangailangan ng mga komunidad. Dahil dito, naaapektuhan ang mahahalagang likas na yaman at ecosystem ng lalawigan. Inirekomenda naman sa pag-aaral ang paglikha ng alternatibong kabuhayan, pagsusulong ng sustainableng pagsasaka at pagpapatupad ng inklusibong mga pulisiya sa paggamit ng lupa upang mabalanse ang pangangailangan sa kalikasan at pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang alagang baboy sa Kapisa namatay dahil umano sa ASF. Detalye ng balitang yan, matindi ka K5 Roldan Villarreal.
17: Ilang insidente na ng pagkamatay ng mga alagang baboy ang naitala sa ilang bayan sa lalawigan ng Kapis. Pinaniniwalaan na ito ay epekto pa rin ng African Swine Fever o ASF. May mga backyard hog raisers na aminabuti nakatay na ng mas maaga ang kanilang mga alaga dahil sa pangamba na matamaan din ang naturang sakit. Samantala, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office na may natanggap ng mga ito na impormasyon hinggil sa pagkamatay ng mga alagang baboy sa ilang bayan sa lalawigan. Nagpapatuloy sa ngayon ang pangangalap ng sampol at impormasyon upang makumpirma ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Napag-alaman na mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nadideklarang ASF-free ang lalawigan ng Kapis. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Samantala, Mayor Sheena Tan nanguna sa isang survey sa mga pinagkakatiwalaang mayor sa Lambak ng Cagayan. Balita hatid sa atin, Mega K5 Donna Chavez.
18: Nanguna si Santiago City Mayor Attorney Alisa Sheena Tan D sa RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Governance Assessment bilang pinakatinatanggap at may pinakamataas na performance rating na City Mayor sa Lambak ng Cagayan. Ayon sa survey, nakapagtala si Ta ng 87.9% Index of Governance score na binubuo ng 87.6% Trust Rating at 88.3% Performance Rating na pinakamataas sa lahat ng city mayor sa rehiyon. Isinagawa ang survey mula April 1 hanggang 8, 2026 na nilahukan ng 5,000 respondents mula sa Cagayan Valley na sumukat sa tiwala ng publiko at aktual na performance mga lokal na opisyal. Kasunod ni Tan, si Tuguegrao City Mayor Myla Tingke na may 85.4% IOG score habang pumangatlo si Nakawayan City Mayor JCT at Ilagan City Mayor J. Diaz na parehong nakakuha ng mahigit 83% ratings. Ayon sa RPMD, ang resulta ay indikasyon ng patuloy na pagbibigay halaga ng publiko sa maayos na pamamahala, serbisyong may resulta at epektibong liderato sa lokal na antas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Ngayon din teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaana nga pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Kabon detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family. Palanog.
19: Pinabulaana ni Ma'am Mary Joyce Solano, teacher in charge ng Danawan Elementary School, ang kumakalat na balita online na pinaiinitan umano ang mga estudyante sa gym habang nagkaklase. Ayon sa kanya, ang nasabing larawan ay kuha bago ang flag raising ceremony kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 noong Hunyo 8, 2026. Sa panayam ng K5 News FM kay Ma'am Solano, pinahayag nito na pansamantala silang nagsasagawa ng klase sa dalawang pribadong bahay at sa gym ng Barangay Danawan Tobias Fournier dahil delikado na ang kanilang orihinal na paaralan. Personal naman na bumisita sa nasabing paaralan si Mayor Ernesto Tahanlangit III upang magbigay ng 100,000 pesos na halaga ng materyales para sa konstruksyon ng temporaryo ng mga classrooms na gagamitin habang matapos ang school year. Nabatid na hindi naligtas gamitin ang mga classroom sa Danawan Elementary School dahil sa mga pag-crack bunsod ng malakas na lindol na naganap noong nakaraang taon 2025. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: At Barangay Kagawad, patay matapos na maaksidente ang sinasakyang SUV sa Aklan. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Leonard Veray.
20: Binawian ng buhay ang Barangay Kagawad ng Dayaw Roja City, Capice matapos na maaksidente ang sinasakyan nitong Mitsubishi Pajero sa Diversion Road na sakop ng Barangay Kalangkang Makato, Aklane. Kinilala ang biktima na si Rafael Del Rosario, 51 anyos, na aktibong Barangay Kagawad ng Barangay Dayaw Roja City. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato PNP, galing sa nasabing bayan ng biktima at pauwi na sana ng Capiz ng mangyaring aksidente. Sinasabing pagdating ng Diversion Road ay nag-overshoot ang sinasakyan nitong SUV at doon na inararo ang poste at ang 11 bollard sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng impake, tumilapon ang driver dahilan para magtamo ito ng sugat sa kanyang katawan. Agad namang dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital ng mga responding MD Ararimov. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Sinisyal na investigasyon ng motorinad, posibleng nakatulog o inatake ang biktima habang nagmamaneho ng sasakyan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa pamilya ng biktima para sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboangitan, Negros Oriental. Balita hati, deka kay Juan Don D. Glodove.
21: Dalawa ang sugatan matapos sumalpok ang isang easy ride sa likurang bahagi ng isang boom truck sa National Highway, Barangay Mayabon, Zamboangitan, Negros Oriental, kahapon ng hapon, Hunyo 11. Kinilala ang mga biktima na isang 34 anyos na driver at isang 65 anyos na senior citizen, kapwa residente ng bayan ng Shaton, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, patungong Shaton ang mga biktima nang hindi mapansin ng driver na hihinto at liliko pala sa kaliwa ang nasa harapang truck dahil sa isa pang sasakyang biglang nag-overtake. Dahil sa bilis ng pangyayari, dire-diretsyong sumalpok ang easy ride sa hulihan ng boom truck. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na agad namang dinala sa mga rumesponde sa Polymedic Hospital sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental para magamot. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng kapulisan hinggil sa aksidente.
22: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Don D. Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: At 75 wanted persons nadakip. Mahigit 700,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental sa loob ng 9 na araw. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
23: Ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ay nagpapatuloy sa kanilang malakas na kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na aktividad na maraming matagumpay na operasyon ang isagawa mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 9, 2026. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, nagsagawa ng 21 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaaraso ng isang high-value individual at one street level individual. Nasamsam din ang 143.3 grams ng shabu na may tinatayang street value na 784,440 pesos. Sa operasyon laban sa mga wanted person, 75 na pugante ang naarasto kabilang ang 8 most wanted person sa regional level, 5 sa provincial level, 10 sa city o municipal level at 52 other wanted persons. Samantala, sa kampanya laban sa loose firearms, nagsagawa ng 20 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaraso ng 3 katao. 17 baril ang nakompiska kung saan 6 na armas ang voluntaryong sinuko. Sa kabuuan, 24 na baril ang na-recover. Balita mula sa K5 News FM 97.7. K5 News FM, Dumaguete. Kanis ka K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpadala ng agarang tulong ang United Arab Emirates o UAE para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindola kamakailan sa Mindanao. Kabilang sa kanila may pinadalang pagkain, relief goods at suporta sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao. Line of emergency humanitarian response na mabigyan ng agarang pagbangon ng mga residente sa lugar. Sinabi pa na opisyal ng hakbang ay bahagi rin daw ng kanilang pagtulong sa mga bansang naapektuhan ng kalamidad tulad na lamang ng Pilipinas. Nauna na rin nagpadala ng mensahe ng pakikiramay si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa Pilipinas.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Bacolod at Iloilo, Antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Eric Tenerife at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
24: Alright, balik diri sa aton sa ning pagpangalagad sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Ang oras diri sa aton sa ning pagpangalagad alas 12:19 na sa hapon. Mga byan, hindi tanan ni pagpadugayon diri sa aton sa ning pagpangalagad kay madamo pakita sa mga talulupang don diri nga mga balita, mga report kag siyempre ipaki 5 ta nga mga observations ang aton sa nga mga K5 reporter. Pasudlon ta na ang report, no? Sang aton sa nga K5 reporter sa sininga mga tinion updan kita ni K5 o ka K5 Darren Henson. Standby.
0: K5 News FM live report.
24: Okay, kuwantang report ni ka K5 Darren Henson angot ini sa reaksyon sang pila ka mga pumuluyo sa may barangay Dayaw nga damo ang nakibot sa pagtaliwan ni kagawad Chad Del Rosario. Kag sumuman, may mga observation si ka-K5 Darren, no? Sa sining mga galapta gyapon nga basura sa pila ka mga area dira sa may barangay Dayaw, Rojas City. K5 Darren, with your report, please come in.
25: Yes, no, ka-K5 Alan, o kung ka-K5 Al, na kibot gid, no, kag nasubuan ang mga pumuluyo sa barangay Dayaw matapos mabalitaan ang kamatayon ni barangay kagawad Rafael Chad Del Rosario sa nagluntad man kahapon ng adlawang aksidente dito sa may diversion road sa Banwasang Makato sa probinsya sang Aklan. Ka-K5 Al, no, kung aton nga balikan ining natabo based man sa investigasyon, no, sang aton sining kapulisan dito sa may Banwasang Makato based kay Police Captain Kenneth Mercader nga nagahigda na ni sa karsada ang ining biktima nga si kagawad Chad Del Rosario sa maabtan sang rescuers matapos inimag tuyo man kontani nga makagwa sa salakyan kag gindalaman ni gilayon sa St. Gabriel Medical Center matapos gindapatan sang first aid kag nagaisahanon lamang ni siya no nga sang natabo ining aksidente. Sa dugang pagining investigasyon sang Makato Municipal Police Station wala man sang sinyales nga ti kunara sa idalom sang impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang biktima kag duha lang din nga ginalantaw nga rason sang otoridad amo nga ti posible na tulugan o kon ginatake sa balatian no ining si kagawad Chad Del Rosario kaki 5 al kag saton sini nga pagpadulong sang sini nga aga sa Barangay Dayaw sa pilaman ka mga pumuluyo ilabi na mga tumandok sa Barangay Dayaw ginkuha nato nang ila sini nga reaksyon kaki 5 al kag dako gid ang ila sini nga kakibot kag kasubo nga nabatsyagan kay suno pa no kay 1 no 50 anyos ni siya madugay nang residente sang Barangay Dayaw ginpayag sini nga nakibot gid siya sa natabo kay sa iya nga paglaragway sa pamatasan ni kagawad Chad maayo gid kag mabuot nga tawo so dako ang iya sini nga kakibot kag kasubo sa wala ginapaabot nga insidente.
5: Sa mga footage nga ginapakita naton kay K5 Darren no grabing impact sang salakyan nga puti ni kagawad Chad Del Rosario sang nagbunggo ini no do halos do not gid ang una sang iya nga salakyan ho.
25: Yes, insakto ka K5 also kung baga totally wrecked no ang ining natabo nga aksidente kag kita man no nagapakigunong gid sa pamilya Del Rosario sining natabo sa kay kagawad Chad nga ti kilalaman no nga barangay official sa Barangay Dayaw kaki 5 al. Ari ato ni pabati ang aton diri nga gincompile man nga mga reaksyon sang pilaman ka mga pumuluyo o kung tumandok sa Barangay Dayaw kaki 5 al.
6: Ay, siyempre, masakit man sa amon, kaya mo na direto ideal mo. Pagmayo mo na ang klase sa tao. Tumandok. Kilala ko na kaya ang iya sila mga katiwan na ako ng Luz, mga nilusari. Mayo na nga bata, bumaburot mo na nga bata.
7: Sa pila ka na di katuhig, tayo nga nagapuyo sa Dayaw?
6: Mga siwinta.
7: Ah, dawig na ganit, dinigagin mo.
6: Okay man, wala mga problema. Mayo man ang ila pag-interbisyo ng Barangay Dayaw.
7: Ano mo minsay sa pamilya, nay?
6: Ay, kasubo mong kamigit ang natabo siya. Ay, kondolit na lang.
8: Ay, simple, subuan ko niya. Yan nakino ko kung ano ang natabo na mga amo ko siya. Mabuot na sila na mga pamilya. Kilala ka na namin. Kaya nga pamilya ni Chad Del Rosario, nag-unong kami sa ila kalisod, sa matabo sa iyang pamilya. Wala lang, ako masilig.
9: Siyempre, akong reaction kay Jack, siyempre, masubuan ko, siyempre, kay muna, natabo pa lang. Kaya ko pa sa mga siyempre, nasyakit. Masyaka man, kasi siyempre, muna, taga-Dayaw, bigyabi ang napatay din sa api. Ang condolence niya sa pamilya niya nga muna ang natabo sa iya. Okay man sa kay Dir sa Dayaw. Then, okay man, kaya wala man tumahambal sa iya. Okay. Wala man kuminabatian na bawat sa iya.
25: Reaksyon sang pila ka mga tumandok sang Barangay Dayaw angot sa sining natabo nga aksidente man nga nagresulta sa kamatayon ni Barangay Kagawad Chad Del Rosario kaki 5 al.
5: Okay. Balikan tang dugang mga report sini kaki 5 Darren kagang iban pagid nga mga balita nga natipon sang aton sining K5 reporter, magabalik kita pagkaligad sa nga importante nga mga pahibalo.
12: K5 News FM.
3: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Patatas mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
3: Mahigo bala ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? TTX 500. Ang TTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. TTX 500. Masalika TTX 500. TTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
26: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
33: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
32: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
32: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
33: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
3: Extend Food Supplement for Men.
34: Tikasin.
3: DTX 500.
35: Ako si Junior Bilian. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
36: in Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
36: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
5: Balik tri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program.
36: 11 Mbps.
5: Dari sa K5 News FM Rojas. Balikan ta ang report ni ka K5 Darren. Iniangot naman sa mga observation sa aton sininga mga kauturan nga may mga barangay gapon nga wala mahakot ang basura. Sa nagligad, well, gapasalamat kita no sa city government nga dito sa may barangay Humagikik, din kuha na ang basura. Pero sa observation naton, kaging padulungan ini ni ka K5 Darren, may mga barangay gapon nga wala makuha ang basura. Sa dugang nga detalye, upod sa kay ka K5 Darren Hinson, with your report, please come in.
25: Yes, no, insakto ka ka K5 Al. May pilagyapon ka barangay diri sa siyudad sang Rojas ang naobserbahan naton nga may mga nagatinumpok gyapon no nga wala nakuha nga mga basura. Kag isa sa mga nalabayan naton actually no indi lang subong adlaw sang nagligad pa ni adlaw nalabayan sang aton sininga patrol with Kaki 5 Myla and Kaki 5 Peter. Kag sa aton sininga pagupod subong nga Biyernes, wala gyapon nakuha ning na capture man sang aton sininga patrol nga gatinumpok nga basura sa higad sang circumferential road sa barangay Dayaw. Kay ba sa nibaluan nato no ka K5 Al ining circumferential road ti sa ni sa mga attraction man bala kumbala akon kumbaga ti kun hapon hasta magabi madamo na dira galagaw, so indi gid manami sa image sang circumferential road nga may mga gatinumpok dira nga mga basura. Sa makitaan sa lugar ang ining mga pila ka sako ni tatlo kadako nga sako nga basura magluwas dira way pamahigta nagaalawas, may mga botelya kag may mga guma plastic kag iban pa ka K5 Al nga aton diri nga mismo gid nakitaan sa lugar. So gintinguhaan man aton matapos malabayan ni ginpadulungan ang punong barangay sa barangay Dayaw. Pero ti sa subong no way ni si Kap Subong sa ilaman sini nga puluy-an kay may importante man ginkantuan apang tinguhaan aton malabot ini kay kun aton ma-recall ka K5 Al magluwas no sa sining present na nga mga reklamo sa pila ka barangay nga atrasar ang pagkuha o kung pagkolekta sang basura sila sini nga lugar. Ining circumferential road, hindi na niya bago nga reklamo kaysang nagligad nga tuig 2025 kagsang first quarter sang tuig 2026, may mga haboy dira nga wala ma-identify kung sino. Mga binukan nga lobby, kag iban pagid nga mga basura, kag sa kadugayon, iban na tubuan na balasang hilamon. Pero after sa to kaki-5 al, gintinghuaan ginasang aton sining barangay officials man sa barangay Dayaw kay kita follow up man nato ni sa mga bulan sang Pebrero kung natandaan naton naktuhan ginaton ng mga officials sang aton sininga barangay gintinluan na ina dira sa may circumferential road si punong barangay Weni Batuampo gid ang nagpanguna kag mga officials man sa barangay Dayaw hilamunan no gin pangkakas sa mga tag-as ng mga hilamon dira. Pero sa subong natalupang danaton ambot kung sino naman ni ang may kahimuan ka K5 Al nga ti may mga gatinumpok naman dira gin sa boundary sang circumferential road sang Dayaw padulong sa may Barangay Kulasi, Kaki 5 Al. So, amo na bala? Ako na itong palantawon, tindigid man namin, kahit siyempre ginalabayan na dira sa nagkalain-lain man nga mga salakyan kung magpalagaw man dira sa bahin sang circumferential road kagti iba no, kung magpadulong dito sa may Kulasi Port Kaki 5 Al. Kung matandaan, no, antes ni ang humagikikville, madamo man sa mga dagatinumpok na basura, kag ginpadulungan man nato mismo ang lugar. Pero kahapon nga adlaw sang Webes, nakuha na iniya, no, na kolekta na sang garbage truck sang city government, kag tisubong malimpyo na ni, no, kag kada Biyernes niyang schedule man sang magluwas kahapon itong ginaksyonan after na itong ginpadulungan. Kada Biyernes gito ang schedule, suno kay punong barangay Dichosa, kag pasalamat gid kita, no, pinaagi sa aton man sini nga pagpadulong kag nakit-an sang mga natungdan nga official sa aton sini nga Facebook page, gilayon man ini nga ginaksyonan kaki 5 Al. So mo ni, no, may mga nabilin sa gihapon nga mga gatinumpok, no, sa iban nga lugar diri pakaangay sa lawaan, may nalabayan man kita kag pila ka area man sa may Arnaldo Boulevard kaki 5 Al.
5: Okay, proceed finally.
25: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, the Immunity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
5: Madamo nga salamat kay K5 Darren Henson. Okay, madamo gid nga salamat, no? Why nagatutok kita sa sining problema karon sang aton sining basura kag diri sa siyudad sa Rawas. Ginapasalamatan taman sa nagligad kay una kita nga nag padulong dito sa may barangay Humagikik kag ang isa sini sa maayo nga balita kag actually pagkaaga ginaksyonan ini sang city government. Ginakuha nila insigida ang basura matapos nga nakabaton sang report nga nagapunsok dito ang basura sa Humagikik field dito sa ilang housing area. Pagkaaga ati kinuha dayon, ginkolekta dayon ang mga basura. Kag suman sa aton sininga mga ka K5, subong na diparahan naman nga tidiri sa kwano sa may barangay Dayaw sining circumferential road galing kay ti dokadugay na ginman sininga problema pabalik-balik ini. Amo ni gani nga ginapanugyan sang aton nga city government sa to nga ti ang pagsegregate dapat magasugod gidya sa aton sining kaugalingon. Ang pagsegregate o kon ang pagbahin-bahin sang basura sa aton gidya kaugalingon kay maski nano tani nga kampanya sa aton nga mga kautoran sang aton sining nga gobyerno kung hindi naton pagsundon ang ginatawag nga proseso, madaptag niya ang basura. Pareho sini sa iban nga mga LGU, sa iban nga mga local government unit, ha? Kabay nga ining natabo dito sa may bahin sang Yapak, Boracay Island, ining isa ka barangay kapitan nga ginkasuhan, ha? Kagin pamulta mga ka K5. Matapos nga gin pabaskog pagid o kon gin pa bakod pagid sang Supreme Court ang desisyon kagin multahan ini ang isa ka barangay official ining barangay kapitan matapos nga ginbuksan niya o kon gin pabayaan niya ang problema dito mga ka K5 siya sini nga lugar. Ang natabo sini do nangin open dam site na mo. Ha? Do nangin open dam site na. So ining open dam site mga ka K5 ginabawal ini. Ha? Kay mangin violation ini sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o kung Republic Act 1993. Pagsiling kang open dam site, once nga ang mga basura ginapabayan mo lang da, kagwala ginatatap sang mga barangay official, wala ginatatap sang aton sininga mga municipal official, wala ginatatap sang aton sininga city official, kag daw mangin permanent nang halabuyan ina sang basura, makonsider na ina nga open dump site. So gin pamulta, ha? Aging kasuhan ining barangay kapitan didri sa aton sa Rojas City kabay nga magaserbi ining balasihan ang natabo dito sa may Boracay Island, no? Kag hindi lang simpre diri sa Rojas City. Kag tumod taman ini ang iban nga mga kabanuhanan nga wala ginatagaan sang pagtamod ang problema sang basura.

Ngayon sa mga kabataan, magmalasakit ang mga kabataan, eh, magmalasakit na daang mga tao nga nagainagis na nga lugar. So ginadumilian ini karon ang open dam site. Kag mind you, sa aton sining mga city officials, sa aton sining mga municipal officials, sa aton sining barangay officials, nga tiagana-gano nyo gid kag bawal giniya ang open dam site. Isa ini karon sa mga problema sa nga tagsak ka mga local government unit. Ting iban gani sining mga LGU naton, mga ka K5, ang iban nga mga basura nila dito pa nila ginapanghaboy sa iban nga lugar mo, daw may kontrata na sila bla mo sa iban nga lugar nga basta dito lang nila yaboy ang ila sining nga basura. So we are thankful sa aton sining nga city government kahapon nga ginhakot na sa barangay Humagikik. Galing katiman ining subong sa may circumferential road, daw perennial problem na gid niya. Daw magasugod gini garong problema ya sa aton nga mga pumuluyo eh. Nga ti dapat sila gid ya mabahin-bahin sang ila sini nga mga basura, no? Okay. Tagaan ta lang ini sang pila ka mga ligwa kay may ginsampulan na sini mga ka K5, ha? May ginsampulan na ang aton sini nga kasuguan sining open dam site nga isyo. So dapat sini sa aton basura kadamo sa epekto sini. Once nga lumapta gani ni sa mga drainage, ay so amo naman ni karon ang halinan sang pagbaha-baha, ha? Sa pila ka mga lugar. Hindi lamang diri sa aton sa siyudad sang Rojas, kapati man sa iban nga mga kabanuhanan nga naga practice, no? O kung naga ginapabayan ang open dam site. Di ba nga byan mga ka K5, hindi ya solusyon. Nga halimbawa, may makita kamo dira nga open dam site, hindi ya solusyon nga butangan mo lang sang signage, o kung hindi ya solusyon nga butangan mo lang sang tarpaulin o sako nga bawal maghaboy sang basura dire. Hindi ginaya pwede, ha? Hindi na sayang madala sa signage lang, hambalan mo lang ang mga tao nga bawal maghaboy dire. Kay kung imulan tawon ang open dam site mga ka K5, violation gid ina, no? Kabay nga magaserbi ini sa aton nga mga local chief executive, sa aton nga mga barangay officials, sa aton mga punong barangay, nga leksyon ining natabo dito sa isa ka barangay kapitan nga ginmultahan, bangod sining gindeclare ya o kung ginpabayan niya ang iyang nga lugar nga mag-operate bilang isa ka open dam site. Okay. So tagaan ta na sang ligwa, tagaan ta na sang pila ka mga development diri sa aton sining pagpangalagad, kay according kay gina sa kay ka K5 Darren nga sa nagligad sa may barangay Lawaan, kuno may nadiparahan naman siya nga may mga pinutos sang sako sang mga basura nga ara naga lapta sa kilid dalan, no? Kag tagaan ta na sang dugang naman nga ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Okay, diri kita sa report sang aton sini isa pagid ka K5 reporter. Ready na si ka K5 Myla partner para sining statement karon sang aton sini nga city government nga daw plano karon kay isa sa mga trust karon sang aton sini nga city government amo ini ang sports tourism nga paga patigayonon o kon iga lonsyar nila diri sa bahin sang siyudad sang Rojas. Ano ining ginatawag nga sports tourism program mga ka K5? So standby ka mo kay aton inihibaloon sa report ni ka K5 Myla. Dugay, no? Pero dali lang gid. Maki-shout out ta danay samtang naga-standby aton sining ka K5 reporter. Maki-shout out ta danay Sherry Ann Asibog Onarse,
Good noon, sir.

0: Alan, thank you so much sa paglantaw kag pagpamati. From Lay VCF, Panamiyaman Sir Al, happy birthday sa akong partner nga si Joel Besa. More birthdays to come and good health. Panamiyaw pagid kay Security Department sang e-performex. Thank you. Panamiyaw from Bernadette Omitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan, nagatutok na kami sa imo balita. Okay. May commercial kita, mayong udto ka si ka K5 Mayla. Okay. Ari na si ka K5 Mayla, mga K5, naka-standby na sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Mayla Fuentes with your report. Please come in.
2: Dakop sa akto ka K5 Al ang isa ka babayi nga nakuhaan ni sang video o kon CCTV footage sa isa ka banwasang ipisan nga nagasulod kag diri makaliga ng pila ka minutos nagtian nga nagdiretso ini sa may counter nga area kag ginkuha ang bag sang tagiya sang tindahan nga nagkaunod ni sang kwarta kag cellphone. Sa aton nga pagpakig-angot kay Police Captain Riley Villares, ang officer in charge ko ng hepe sang Ibisan Municipal Police Station, iyanigin payag nga gilayon man nga nabuliganan sa mga tao dira iya sa area or sa may tindahan kag gilayon nagpangayo sang responde sa ilang talatapan kag dito natigayon nga madakpan ining sospechado. Ang ining suspect or ining babaye ginapahayag ni sa kapulisan nga pangayaw base man sa ilang pagpangusisa sa among suspect kay kun magambal ini sunod sa hepe Tagalog kag K5 Al. Kag subong adlaw natalana man to nga ipasaka ang nagakaigo nga panumpungon patok sa sining suspetsado. Kag padayon man ang panugyan sa ang kapulisan, ilabi na sa may mga tindahan nga indikit magpakampante sa tanan nga oras kag mas paayo iniya kay mayara to sa nagkabutang ng CCTV kag dito dayon maathag na nakitaan ang itsura git mismo sa amoyang suspetsado. Inisi ka K5 Mayla Vasquez Puente.
0: May? Para sa K5 Mayla?
2: Yes, K5 Al.
0: Okay. Daw grabe na gid subong ang kinawatay no. Daw masami makikita naton kag mga report daw sunod-sunod gid subong ang kinawatay no. Ang aton bala sining pamunuan sang PNP. Anong mandate nila or anong trust nila karon sa mga pumuluyo no? Magluwas abi sa CCTV camera nga gina-install. Halimbawa, karon kung ikaw, why ka man niya, CCTV camera, di na, ang deployment nila sa mga kapulisan, subong, kamusta, madamo man bala sa mga pulis, gapon, nga gina-deploy kita sa bila ka mga area, para nga ti, ang police visibility nga daan, makapahagan-hagan, gini mo. Ah? Once nga may makita na daya nga pulis, may nagarubing, may nagapatrol, may nakaposting nga pulis, siyempre, kulbaan man yung mga kawatan kung kisa ka K5 Mayla?
2: Yes, ka K5 Al. Base man sa aton nga pagpakigangot no, sa tagpamaba man sa Capiz Police Provincial Office na si Police Major Rachel Garnica nga isa ini sa ilang karon nga ginatutukan ang malikawan, no, ang pagdugang man o pagdamo sa insidente sa kinawatay. Kay padayon man ni ka K5 Al ang ilang pahamtang man sa mga kapulisan sa mga areas. Ugaling kati siyempre sa subong mas naging alikmat pagid ni kay sa subong nagkakuha naman ni amat-amat ang mga modus pala ka K5 Al nga kalabanan ang ginasulod sininila ang mga establishment kag ang iban man may mga modus nga mga katigulangan ang ilang siniya nga target. Kag amuna gani no patayon man ang pagkampanya sa kapulisan ilabi na sa paghatag man sa mga hihibalo no sa tagsa ka mga nag-aumpisa ni sila sa mga pulutuan, nagpatigayon ni sila sa pag-lecture, subong man sa mga paghaptag sa mga flyers kay K5 Al, ako bilang panungdom ni sa mga pumuluyo or sa publiko nga ano bala ang dapat nga tandaan kung mayara sa mga individual nga mga magkaduluda o kung mga dapat tandaan na good nga hindi mabiktima sa mga pagpangtunto. Pag yun na pa siguro man na sa Capiz Police Provincial Office nga padayon ang ila siya nga paghimo kag pagpanikasog para man sa seguridad sa publiko kag K5an.
0: Oo, kay manti ko nang tawon ta lang tawabla ang mga senaryong kisa adlaw pa nga may kinawatay na no. Hindi man kita mag siling dala ini sang ano sa mga bulan Hunyo, dala ini sang tigulutom or dala ini sang kapigaduhon gid subong nga mga chimpo kag K5 maila no. Pero ang ako niya nga punto, once nga ti visible ang aton sining nga mga men in uniform, mga kapulisan naton, sige ang deployment naton sa pila ka mga area, at siguro ang mga nagaplano blas ang malain da, like sa mga kawatan, matahap man ka K5 maila.
2: Yes, kay K5L, kay actually, no, ang kalabanan mandabi nga gina-target, kumbaga, Antes Manila, inayang katuan ni ng establishment, daw na-survey na ni nila. So, ginalantaw, okay. ginalantaw nila kung ano nga mga estilo ang dapat nila nga paghahimuon, agot nga makuha ang ila siniya nga mga gina-target. So, amuna, gani, nga ginapahanungdom sa kapulisan, nga dapat mangin aligmat git kag indi git magpati-pati sa mga individual or sa mga early istorya pala kag K5L no indi git magpamati kay isa ina sunod diri sa mga ginakuhaan Manila sang idea pala sa mga suspect kung paano nila ya pasundo ng ila sini nga gina-target kag K5L.
0: Okay, kagina may gin headline ako nga isa sa mga trust man sa city government sa siyudad sa Ruas, gay ko biga may langgid ka K5 may laga may langgid nga overview daw ang trust subong sa city government suno to sa tagpamaba sa siyudad nga ang trust nila karon amo ni ang sports tourism, gay ko biga may langgid nga background ka K5 may kung ano ining sports tourism trust nga ginatawag nila.
2: Yes, K5L, isa na karon sa kinaprioridad sa Rojas City Government ang tourism, sports tourism, mga konsatiin ginapabugal ni karon kag isa ina sa kinahatagan kit prioridad ni Rojas City Mayor Ronnie Dativas kay magluwas ang nakaligad ng mga binulan nga nagampang diri ang mga ang katapos ang Gilas Pilipinas Legends no kay nagapati ni ang alkalde kay K5L nga madamo diri sa mga kabataan nga may mga abilidad sa patag sang sports o galing kay ti kulang sa mga pasilidad. So isa ina karon sa mga ginaamat-amat na sang alkalde nga hatagan sa mga trainingan ang mga estudyante o kon ang mga kabataan ako sa pila ka adlaw ipabugal man no sang Rojas City. Sumugod lang ni gani ka K5L.
0: Okay.
2: Naging patindog no ang Dingboy Civic Center nga kun sa diin suno kay mayor no masarangan na ni sang syudad nga magandel man or mag-host sa mga pang national nga mga events ka K5 al kay ginalauman sa masunod nga mga pinulan mayara pagin sa mga dalagko man nga sorpresa nga ipakita kag ipabugal ang Rojas City.
0: Abot sa lingon nga kon i-implement ni ang sports tourism program, dako nga hinampang mga dalagkuan nga mga hinampang nasyonal diri sa aton sa siyudad sa Ruas, like sa patag sang basketball, mas damo pagid nga mga turista ang aton maganyat nga magadto diri sa Ruas City.
2: Yes, kay K5L, exactly muna ang ginapunto diri nga kon madamo na sa mga ma-host nga event ang siyudad, magkaganyat pagid sa pagtaas man sang turismo diri sa siyudad sang Ruas kay K5L.
0: Okay, present finally.
2: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyong publiko. Pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamong salamat ka K5, Myla Fuentes. Wanya ta oras, wanya ta tiyempo, diri sa aton sila nga pagpangalagad. Magamalan ta din i-shout out. To pa-shout out sa kay D. Andrade, mayong odto, Sir Al, more power. Ari ka naman. Sa kay shout out Ashley Bourbon, bahada mayong odto Sir Al kag sa taga Pilar. Okay. Wala ta oras, wala chimpo sa aton sini nga pagpangalagad. diri sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Thank you so much sa inyo nga pagpamati sa aton nga mga kauturan diri sa bilog nga siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa radyo. Ini si ka K5 Alan Catalan nagabilin sa inyo sang maayong hapon.
1: K5 News FM. News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
4: Ang story yanta sumong is vaccination.
5: How D3Bio makabulig sa mga gaplano nga mapabaksin.
4: And how D3Bio could supplement you after sir, tapos mo na pa vaccine.
5: Hindi ang matabo, sir boy, kung halimbabi, after vaccination, inuman mo D3Bio dayon. Ang matabo, inuman mo D3Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma, o basin, unahan pa siya sa D3Bio, wala sang antibodies na matabo. Ang sikreto, sir boy, san o ang proper timing sang D3Bio inuman, akon, sir boy, at least be after 24 hours.
6: Let after, them react anay, no?
5: Pareha ka anay mo immune system. Anay. Papurmahan anay sa mga ano antibodies.
6: Mm-hmm. Correct.
5: Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag-inom mo sa D3Bio.
6: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
5: Correct.
6: Amo na gani ba si pag-contact sa vaccine.
5: Pagsulod ya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
6: Ano?
5: Ano pang antibodies nga
6: matabo? Ano?
5: Pero may antibodies gapon guro sir boy, di ba?
6: Nga,
5: biskan patay ang tanan nga mga patay nga mga kuan, gap kilala gapon ang ila.
6: No,
5: biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
6: Because ang viral component ka ma-detect.
5: Correct. May rason gali, sir boy, guys. Biskan din na 24 hours na mainom. Before and after, mainom yung D3Bio.
4: Kaya may mga bilin pa na mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amuni ang attenuated. Ginyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas. Kag makilala sa aton immune system, may mga antibodies. Or may anak maginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Inisaya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify
5: ang ibang
4: sa
5: spike lang ganina, sir boy, spike protein
4: spike lang. Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine pero ang virus ginsulod sa lawas mo lain klase nga virus ginbutangan lang sang party sang COVID-19 nga amoning rason inaya nga virus inaya naka-form na immune system mo sa antibodies da so ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
1: D3Bio.
7: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akong kutis.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga malatnan, hindi ka na malatnan.
5: Pwede.
4: Pwede ka man gap.
5: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa imo.
4: No? May napurma na nga antibodies.
5: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, sir boy, ang suggest mo, kung halimbawa, gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
4: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
5: Preparado imo immune system.
4: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
5: Correct.
4: So, mabudlayan ang lawas.
5: So, at least be 3 days or 1 week before gatid D3Bio ka every 8 hours. Then, after sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another D3Bio, sir boy.
4: Another
5: D3Bio. Dako niya makabulik. Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, sir boy, ako niya, huwag kuya ga pa-vaccine niya. Madi-tribayo lang kuya.
4: Madi-tribayo ka.
6: Ako man? Here's the, lang kuya.
4: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
5: kaya masugot
4: mo.
5: Masugot ka hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ya po ng kagaw sa imo. Okay. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patyon ya po na niya.
6: Patyon ya po. Panigurado kaya, naman lang na importante.
5: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
8: Ditribayo! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: Ditribayo! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3. Ditribayo.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabakas mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang ako ni problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
10: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
11: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
10: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
11: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halit.

para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mastag tinlo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
6: Babakan mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
11: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX

0: 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, daw mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kag nagkining akon buhok kag manhinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may
1: D3. Mabakal sa mga butika.
2: E3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3
1: yung may Visio.
2: Ang Visio
1: yung may
2: D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: mag-ed ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis ka nag-putik, ged ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Ga gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay ga gabasa na naman.
15: Oo talaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa,
15: kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
18: K5118 sa hapon.
19: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
18: Ka-K5 pautwasanay diri sa aton sininga palatuntunan. Room 1009. Kaupod ang inyo sininga kampiyon nga abyan. My name is Miss A. TGIF. Thank God it's Friday. June 12, 2026, no, araw ng kalayaan or Independence Day, Philippine Independence Day, no, ang aton gina sa ulog today mga ka K5, no. Siyempre, sa siling adlaw, no, may mga abyan man kita, no? May mga ka-K5 kita nga naga. Sa ulog man, sang ila siling ka-adlawan, happy, happy birthday. Ang iba naman iya, pamangkuton mo gani, araw ng kalayaan. Ang ila na yung sabat, no? Araw ng, ano ni? Pagpapalaya sa ila sang ila sini nga mga tuntong kahagugma. Okay lang ako na, no? Matulutog da kasi na. Pero, kabalo ka gidya, no? Kung ano ang matuod-tuod nga, no? Essence sang Philippine Independence Day o kung araw ng kalayaan. Kahapon naglibot ang aton sininga patrol team, no, to test sang aton sininga mga estudyante diri sa siyudad sang Rojas kun ano ang ila sininga paghangop or ano ang ila sininga natun-an, no, kun nga man gina sa ulog ang Philippine Independence Day, no? Nga man abi nga espesyal gini nga adlaw para sa aton sini nga pungson da Pilipinas. Ha? Ang iban magsabat, niya muhat lang yan, no? Ang iban magsabat, pagpapalaya sa kahagugma. TikTok pa more! Facebook pa more! No? Dinayaw pa more! Tuon man pag may time, no? Amo na akong gisa ang masubo nga realidad. Sobra naton kababad sa social media, no? Kung ano mga niya muhat lang ang aton siniya nga natutunan, no? Da wala na kita ya naga ano ni? Naga basa-basa, no? Particularly sang history sang aton siniya pungson. June 12, Philippine Independence Day or Araw ng Kalayaan, no? Ginasalibrar tag sa katuig, no, sa sininga petsa June 12. Sa diin aton ginakomemorar, no, ang Declaration of Freedom sang aton sininga pungsod nagikan sa mananakop ng mga Espanyol sang 1898, no? Ini nga petsa nagamarka sang historic day sa diin, no? Ginbasa sa atubang sang publiko ni General Emilio Aguinaldo, no, ang Act of the Declaration of Independence sa Kawit, Cavite, no? So sang una ginsakop kita diri sa mga dumuluong Espanyol. Pero tungod sa aton sini nga mga ninuno, no, sa aton sini nga mga baganihan, nahilway kita gikan sa mananakop. Amo nga dapat naton inaigahan duraw kag indi gid pagkalipatan. Kay kung ano man ang aton sini nga freedom bilang mga Pilipino nga gina-enjoy subong, tungod ina sa aton sini nga mga baganihan sang una nga panahon na nagpakigbato sa aton sininga kalayaan o kon freedom. Te, mga student, TikTok naman kamo dira, ha? Ay, kuya nagambal nga bawal mag-amu-amu sina. Pero, basa-basa man bala. Amo na ang masakit nga kamatuuran kisa pagpamangkot babala sa mga bagay-bagay sa... sorry lang gid, ha? My group of students pa kay gin-review ko ang gina-edit nga content namon sang news center. Gina-review ko ang interview nila kahapon sang aton sininga patrol team. Yudi Kangkang In Tagalog lang ganis ang independence, di ka ba lo? Tagadiin kita, haw! Ha? Tagalog lang sang independence. Tapos public school ina ang ila sini nga eskwelahan. Hindi man na international school nga nagaspoken ng dollars kamuda adlaw adlaw. No? Wala ka balo? Kung anong Tagalog sang independence? Wala ka balo kung anong Tagalog sang Independence Day? Though my knowledge man. Kung nga man may Independence Day nga gina-observe natin subong, gina-commemorar natin subong, no? Pero mukhang nakakalimot na, no? Nang, ano ni, sang aton sining lingwahe. Hindi na alam ang Tagalog or ang Filipino ng independence. Sanayan yun din yung mga kabataan sa mga Peppa Pig, Peppa Pig. Okay mo na yan, no? Kung nag-spoken yung dollars. Ang aton, sila nga kabataan kayo ka-smart. Kagamit man ang ilang ila communication skill. Ilang ila sila pagkabihasa sa lingwaheng Ingles. Sa ulihi. Pero, itudlo tagid sa ila. Ang mga kwan man eh, mga tinaga or hindi naman pag ipa ano ni idulaon sa ila ang Filipino na amo nang aton sininga lingwahe ng mga Pinoy, ha? Maayo nga po, Ma'am Miss A, watching from Auckland, New Zealand. O si Sir Jose Rique, gani o? Why gani siya nag-English-English aton? Na dito nagadugay-dugan ni sa iya sa Auckland, New Zealand. O, Ilunggo nga tunay, gani gihapon. Di ba la? Amo na ya, wag na wag kang makakalimot sa iyong pinanggalingan. Ano kay ang iba? Hindi na gid makaintindi dayon sang kwan ga. Pa ang iban padayaw, ang iban na daw wala sa lugar nga pasosyal. Rawa-rawa man tinyo nga hindi na kamuya kabalos ang aton sining mga kwan sa aton nga lingwahe. Shoutout sa family Kadigal, Kiatson, Elesyon, sa Sapian, kag sa Sitio Herupay, bye-bye kay June Kadigal Jr. Si Ray Nanti Cam, sa iya sining wife Bebe, sa ila anak B-Boy, kag sa ila Eloy Helen Cam. Ma'am Elnora Avellino, Sir Elmer Buckley Bertuldo, maayong hapon, Miss Egwa Pagwapa Gid, greet ko lang family ko, Pani, Junjun, Edgy Boy, Elmar, Adeline, MJ, Yana Kulit, Tira sa Lantangan, Pontevedra. Mga commercial, tanay sa aton sining pagbalik, basahon naton ining sulat, no? Ni Sandy. Bob, daw ano man niya ho? Daw tinunto man yung istorya, no? Nubya sang manghod, ginuyab man sang magula. Para naman sila, Ma'am Elnora, ho? Huwag ginangita sang iban. Dira lang sila nangita sa ugsaran. Mismo. Kahagugma na ginsang manghod, no? Tuhilun pagid sa magula. Ibabalaan ta na karon sa aton sininga pagpanumbalik sa Room 1009 sa Hulot, Palautwasan, diri sa aton sininga kampiyon nga sesyon. K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
22: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa for Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya nabat siya
4: ganito? DTX 500. Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
22: Mighty C.
1: Mabaka ang abutika.
22: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
22: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
22: DTX Coffee Mix.
27: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
22: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
30: Available now.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
34: Tigasi!
33: Tigalapa!
34: Tigasay!
33: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
33: Dahil kasangga ko!
34: Ang extend!
33: Supplement for men!
34: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
35: Yes, darling! Come to mama!
34: Extend Food Supplement for Men.
33: May maca
34: at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men.
33: DTX 500.
36: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langgalingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
33: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
3: Memory Advanced Syrup.
22: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balay nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
2: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Rebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: pag-asang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ng isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
12: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
2: Yung may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
9: Yung may D3.
2: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: Spore Biotics.
16: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
17: Spore Biotics.
16: Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! DDX 500!
18: Catalina Habagat,
19: anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Ito times ko, tagdaw-dwa-dwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay.

0: biyara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Salon sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, Dolan. 1:43 sa hapon at kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa Capiz. This is K5 News FM. Championing the lives of the Philippines. Sa K5 ang aton siling ang programa. Ginadulong sa aton sang kaalwaran sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagabulig-boost sa aton siling immune system para malikaw kita sa mga sakit. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per kapsula. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Mamati na kita ha, sang aton silinga istorya silinga hapon. Ang kasaysayan mga ka-K5 ni Sandy, nga hatagan man sang kabuhi. Sang aton silinga mga dramatista sa aton K5 Ilonggo Drama Production Center dito sa Bacolod City, Negros Occidental.
9: Ga? Ipautwas na ga?

0: tungod dito ako mag-eskwela, Miss A. Nabilin, dito sa amon lugar, ang ako nobya. Kaya dito lang man siya ma-eskwela, Miss A. Samtang ato ako sa layo, dito ko natukiban ang masakit nga kamatuuran. Ang akon nobya, ginobya man sang akon broken-hearted nga magulang.
1: Tinunto ito!
0: Kasakit na batsyagon nga sa tanan nga tawo nga mag-traidor sa akon. Akon pa mismo utod, Miss A. Agud, lubos mahangpan ang ini nga istorya. Mga ka-K5 Anthony Pabati, ang drama The Sandy Story sa mga pinanidsang gugma or The Pages of Love.
2: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
3: The Pages of Love.
4: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Sandy. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: May, paano na nanibig kun may bala ni Papa kag Mama mo? Nga nobya ta ka. Kag nobya man ni Manong si Manang mo.
1: Ambot man gani sandi ha. Wala ako makahibalo. Pero isa lang na siguro ko. Mga akig na sila ya.
0: Kabudlay man yung sitwasyon taman.
1: Siyempre, nag-eskwela pa kita eh. Ang relasyon ta ginatago-tago ta lang sa mga ginikanan ta. Mayo sa imo ya kay okay lang sila.
0: Babe, lainay ang status ang pangabuhi ta eh.
1: Ara ka naman sa estado-stado nga ina. Ang importante ba lang na nagapalanggaan eh kita? Oh, Hogli. Kung makagraduate na kita sa high school, diin mo plano mag-eskwela.
0: Ambot. Wala ako makaibalo. Depende kung makapasar ko sa scholarship sa isa ka university. Pero kung hindi, di, ambot lang. Wala ako makaibalo kung maka-eskwela ako.
1: Di, paano kung makapasar ka?
0: Di, salamat sa Diyos eh. Kung makapasar. Ay, nga ikaw, babe. Hindi kaya sa siyudad mag-eskwela?
1: Hindi, depende pa na kay Papa. Kaya siya mo nang makadesisyon sin eh. Pero basta Sandy, hindi ko gusto magbulagay kita.
0: Oh.
1: Hindi ko gusto kay Palangga, tagid ka katama.

0: Tol. Abi mo, Tol, kung madil ko ning transaksyon ko nga duta, pakasnan ko na si Emily.
1: Matod ka, Tol?
0: Oo, Tol. Siyempre, drama na Japon pakadto, hindi ba?
1: Kung sa bagay. Pero, Tol, nakaibalo na mga ginikanan ni Emily sa relasyon niyo nga duha?
0: Huwag mo ng problema, Tol, eh. Pero wala siyang kaso, Tol, ah. Palangga ko mo ng bata nila, ya. Pero anay ka? Though close ka mo sa mangod ni Emily, ah. Ano, nubya mo na siya?
1: Kukuan, Tol.
0: Sugid na bala. Wala mo na siyang kaso, ah.
1: Kukuan, Tol. Oo, Tol.
0: Pitaw. Pabu-abu ka pa. Kung amo, Tol, mag-utod galing mga nubya tayo, eh.
1: Oo, Tol, ah.
0: Pero, Tol, wala siyang kaso na. Unahon mo ganyang pagtuon, ha? Okay mo na yung nubya-nubya. Kung makatapos ka na, kag makakita ka na siyang mayang obra, hindi kaya magsunod sa akon nga wala makatapos. Tita na ni Bla, broker lang ko yan.
1: Idol, tagi ka ganinong eh. Pinerdi mo pa yung ganing may mga tinapusan, kiti. Mayo kaya mag-discarte.
0: Discarte, ganing ka ginatawag, bay? Ay, o galitol.
1: Ay, nga man, Tol.
0: Malakad ko, anay, ha? Makitay kami subong ni Emily.

0: Tol!
1: Lalo ka. Nga gulpi ka lang ng lampo sao.
2: Kutol, nagkikbulag sa akon si Emily.
1: Ano? Nga man to lao.
2: Kutol, malakat siya sa abroad eh.
1: Malakat man lang sa galis sa abroad. Nga kinangalan niya bakikbulag ao.
2: Kutol, dito gali nagobrang nubyo niya ang engineer.
1: Ganito lang niya ako, tol. Ganito lang niya ako. Tol Alfred,
2: masakit ka tama, tol. Pero wala na ako sa may mo pa. Kinanglan ko ba ito nun eh? Tol.
1: Tol.
2: Samtang timprano pa. Bulagin na na si May, tol. Base kung ginihimo niya sa magulang niya sa akon. Base kung himuuman niya sa imo, tol. Bulagin na siya, tol.

0: Sandy? Kaina pa nga daw, hindi ka mapahamtang, eh. Na ano ka? Uy!
1: May... Sorry, Gida.
0: Ha? Nga man ho.
1: Hindi abi madula sa paminsaro ko ang ginambal ni Manong sa akin, eh.
0: Oo nga, anong ginambal niya?
1: Kwan, nakulbaan siya nga ang ginhimo ko sa magulang mo sa magulang ko. Basi kung himuon mo man sa akin.
0: Sandy, hindi ako pareho kay Manang.
1: Pero nga amo lang sila niya kadaligin bulagan niya si Manong.
0: Babe, lain ang sitwasyon sa relasyon nila sa aton. Hindi kinahanglan niya ikumparar mo. Nga amo na ginagyang pagtanaw mo sa ako na, oh. Kag sino ang patihan mo? Ako magulang mo? Ha? Sapta ko bala, Sandy? Sapta ko bala?
2: Sabda, Sandy!
3: Istorya!
2: Ka-K5 inyo nabatian ang unang abahin sa ngaton sininga drama Mga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love, The Sandy Story. Si Sandy sa karon, ano? Ginakulukwalbaan man eh. Basi matuntuhan man siya. Kaya iya sininga brother natuntuhan sa magulang sang iya sininga nobya. Mag-invite sa engineer. Ano na lamang. Ang kasugpon, pamatian natin sa aton sininga pagpanumbalik. Ma'am Elma Dordas Manalansan, tira sa Mandaluyong City, nagatutok sa aton. Sir Ivan Shudad, Leo Alejandro, Basharo tira sa Bilaw, sa Pian, Obalo, Paruhino, Ga Family, always good na katutok. That's Leo Villones, Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Christy Villar. Norlan Yusala, good PM, miss. Pag-greet man kami di sa Kabalik Balasan kay Jingjing, Sean, Jillian Kagdos. There is a vulcanizing shop. Mga taga Northern Iloilo. Maayong hapon ha, ka K5. Sino Miss A ang imo ginaakigan nga gapi nang akig ka man on air? Natakon ka pangakig, ma'am, ah? Hindi ako nagpangakig. Ah, ang kagina, no? Ang mga estudyante ganito, ma'am, no? Nga wala gani kabalo kung ano ang kalayaan. Bawo na lamang, nagatelemektok na lang sila siguro. Nawili na lang sila nilagaw. Nawili na lang sila sa mga hinugyaw, no? Why na sila kabalo kung ano ang araw ng kalayaan? Ay, te, tinunto ito. Balikan ta na karon, 1:57 sa hapon. Magbabalik si Miss A sa room 1009.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka,
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ka-inom, DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: DTX 500.
6: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, kag nagapahubin sa aton. Kaupod ta si nakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskasyon, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, dua ka strand.
7: May ilonggo sa strand?
6: Dabudlayan ko, no?
8: Malayan.
6: Physically, daw mo na doon, isa kahigot. No?
7: Isa kahigot, ha?
6: Isa kabanting. Kung DNA, dua. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
7: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dari gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
6: Husto.
4: TTX 500.
3: Sinaka no, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
8: Sa kagaw kapila ka maginom?
3: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan. Na
8: subong kamusta?
3: O ay, nagko ginibatya at maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500!
7: Do pareo, Blaser JP, nga magpaputokopy ka. Ang punta sa litra sang bond paper, di ba dala?
6: So hindi na mo ang information? So,
7: meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot na 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na ya? Inom ka DTX 500, may tasi? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
6: Sang bagong mga cells, ano?
7: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
6: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell
7: ko na. Wala naging yung information, mapatay nga mapatay na lang.
6: Husto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats.
7: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
6: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parihos nga information nga nakareserba.
7: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
6: Husto.
7: Target niya ang telomeres.
6: Ay!
7: Meaning, kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
6: Oh.
7: Kaglabi na wala kaga inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
6: Husto, Dok Ramil.
7: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular probes ang aton, permigan na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
4: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41.
8: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
11: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag maghinis ang akon putis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
5: Sa tumasol sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa ngayon?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
26: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: 208 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa Room 1009. Ang inyo sinigahulot pala utuwasan sa kampiyon nga estasyon. Shout out sa mga nagatikatika diri sa aton sininga live. Sherry Anasebo Gunarse, hello darling. Ma'am Vina Villaruel. And ginatamo yung manaton Doy Arthur dira sa West of Villa Flores maayo and ma Marisol Kiatson Kadigala ma'am na Riza Bautista si ma'am Adjoline Amangka shout out lang da no and of course kay Reynante Cam and kay Sir Jose Ricky Navarro Bulakinya dira sa Auckland New Zealand mga nagatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Magandang hapon mga ka-K5. Ang aton sini nga programa ginadulong sa aton sang kaalwansang DTX Coffee Mix ang manamit ang maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix mga ka-K5 ang isa ka healthy nga instant coffee blend gindesenyo para ma-promote ang healthy excretory system kag mag-assister sa weight management. Ha? May ara sang kombinasyon sang ampalaya kag sugar cane extract kag may ara pagidiya sang chia seeds. Ang DTX Coffee Mix maayo gid ha para sa mga health conscious balaiya no. Inang nagapangita sang kape nga may ara gid sang maayo nga benepisyo nga mahatag sa lawas no. Diri kita iya sa DTX Coffee Mix mga ka-K5 nga naga-aid sa digestion, kag-detoxification, naga-support sa weight management, naga-regulate sa nga aton sini nga blood sugar, kag-blood pressure, kag of course, naga-bulig nourish sa nga aton sini nga skin, naga-provide sa brighter and healthier glow tungod sa mga natural nga ingredientes. Kag, ang kinahanglan naton sa tanan, adlaw-adlaw, energy, no? Naga-bulig sa aton para magka-energy kita. Dungan no? Nag-hatag sa aton sang enerhiya while nag-support sa aton sining immune system. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. Shoutout sa mga taga Rain Pharmacy, kag-Ferd's Skin Health. Shoutout sa H2Oville, dira sa Costa Verde Avenue, sa Tubang sa Villa de San Lorenzo Ruiz, 2 Subdivision sa Barangay Cagay Roja City. Shoutout sa 3JR Auto Shop, Ma'am Rosemary Catalan and Sir Jusel Castro Nuevo. Sir Richie Pinalba, maayong hapon! Kagsitan na natin ng mga K5 Solid Supporters. Pamatian nato ang kasugpon sa aton siringa drama, The Sandy Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: kwan. Hindi man sa mo sina. Nabatsagan ko man kung daw ano kasakit ang nabatsagan ni Manong eh.
1: Pwes babayi sila. Kay ako ya. Ipakigbato kong relasyon naton nga duha. Nakabati ka.
0: Oh my.
1: Ipakigbato ko, Sandy.
0: May...

0: Pwede. Dali na. Mamahaw na kita.
1: Ara na, ma. Om. Si Tulrex. Nag-chat sa ako, no? Nainigin send niya nga photo man. Oh. Abi, ibiyo ko, bi. Hindi! Yes! Yes! Nakapasa ako sa entrance exam para sa scholarship! Nakapasa ako! Wow! Yes! Ma! Nakapasa ko, ma! Nakapasa ko sa entrance exam! Nakapasa ko, ma! Yes! Yes!

0: May.
1: Kun amo, sa Iloilo ka nagaling may eskwela?
0: Oo, May. Nakapasara ko sa entrance exam eh. Kag nakasunod ba na ako bilang scholar nila?
1: Paano na lang ko galiyan? Biyan, ang gudis sa bakulon.
0: May. Ma-video call lang ta, Permi. Kag isa pa, kalapit sang Iloilo. Anytime makapauli ako. Kag ikaw, anytime, pwede gid makakanto sa akon. Kag hindi ka magkabalaka. Kabalo na ko kung ano ang ara sa una-una mo. Madamo sa mga matahom nga babae dito sa Iloilo. Pero para sa akon, ikaw lang ang pinakamatahom sa tanan. Gani hindi ka magkabalaka, May. Pangako. Ikaw lang, May.
1: Sandy!
0: Ikaw lang, Kit, May.

0: Babe, kamusta ka daha?
1: Sandy!
0: Oh, nga bala nag-ibig ka?
1: Kuan, nasubuan lang ako eh. Kinaibala ni Papa nga may relasyon kita.
0: Ano? Nga man, sinong nanugi daw?
1: Si Manang!
0: Amo bala? Ti, wala man siguro sang kaso kay ti ari ko niya sa Iloilo.
1: Amo man ay gani hambal ko kay Papa eh. Long distance relationship man tayo. Pero nga rin sa pensar niya, nagkakantukod ako nung simo sa Iloilo para tapo-tapo.
0: Hindi ka magkabala ka, babe. Base kung makapauli ko na. At ubangon ko si Papa mo. Bahala na kung sumbago niya ako. Bahala na, babe.

0: Bigo Sunday. Oh. Sa Saturday ba lang may group project ang kamahin mo on, ha?
1: Kukuan, Migo Kenneth eh.
0: Oops. Hindi naman ko libad ba ikaw wala leader namon. Ay. Kung ano man yung mga appointment mo this weekend, cancel ka na eh, ha? Mas importante ni, kay di rin nakasalalay ang grade stamp, Migo Sunday.

Kahirapang tawag ko kay Mia. Wala ka dyan nagasabato. Ano ba lang natabo man? Nag-chat naman ko sa iya nga, hindi ko makapaulit hod kay may ginuna ko nga project sa eskwelahan eh. Pero, wala ka dyan nagasino? Wala ka dyan?

0: Salamat gito nga. Aring pliti ko lang, oh.
1: Eh, salamat gito, ah.
0: Oh. Manakog ako. Oh. Kabay pang aari nandi si May. Kiti, wala man sila sang klase subong, eh. Oh. Madorbel ko bala. Oh. Bah. May nagapakanto din kag malugpundong at risikolo. Om. No, Alfred. May?
2: Sandy?
0: Up the night ka mo ni nung Alfred?
1: Oh. Tol Sandy? Ikaw? Ing nga dari ka nagdiritso sa ilabalay ni May.
0: Oh.
2: Ano dali? Ima mo dali? Ha, Sandy?
0: Babe, siyempre, ginbisita ka.
2: Sandy, pagalingkit na lang.
0: Oh. Anay ka, babe? Ano ang bot silingon sini, ha?
2: Sandy, sorry, kid. Pero wala na kita sang dapat pahambalan. Kung ano man ang nakita mo, subong, amo na. Kami na ni Alfred.
0: Oh, my.
2: Tungod siyang nagakomfort sa akon sang wala ka sa tupad ko. Siyang nagapulong sa kahidlaw ko sa imo.
0: Ano? Hindi ni pwede, ha? Nung Alfred, ano ni man? Nga nahimod yun ni sakon! Nga nahimod yun eh!

0: dito ko nahibalaan nga si Manong kag si May nakaangkon sang relasyon. Sa rason nga wala ko na ako sa tupad ni May, daw sa hindi man ako makapati sa mga natabuo. Sa malipot nga panahon, ginluiban ako sang utod ko kag sang ako nobya. Ginkonfrontar ko si Manong kag ang hambal niya, nahulog man ang buot niya kay May. Daw hindi ako makaintindi sang nagakatapo. Pero nag-ayo man si Manong sa akon nga sa iya na lang kuno si May. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa kag agud magpangayo sang laygay kung ano ang maayo ko nga buhaton tungod palangga ko gid si May. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kapuy sa akon sulat. Ang tagpadala, Sandy.
1: Dabatian ang istorya ni Sandy sa aton silinga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang aton lang silinga masiling.
2: Ito!
1: Bawo nami, gidwa pang bungguon. Ang magulang ni Sandy. Ano ka, pigaw? Bala mo nagid uyab na sang imo manghon. Hindi ya excuse nga broken hearted ka. Nga kinahanglan mo man sang someone nga magalambing sa imo, magaangga sa imo, magapalangga sa imo. Hindi niya rason nga gapasakit ikaw, gapahilhil ka. Para no agawon mo ang pinalangga nga babayi sang imo sininga brother. Ang imo man nga nobya Sandy, generason man nga kano kay kalayo sa imo. Siya ang nagapaumpaw sang akon kahidlaw sa imo. Siya ang nagapuno sang kakulangan mo araw-araw ka man imo yan. No? Kay viga-vigaon kagidiya. Amo na yang kamatuoran niya ga. Diba la? Naman ano gidapat ha? Kay wala man siya ito nagpalayo para magviniga-viga. Nagpalayo siya para mag-eskwela. Para sa future niyo nga duha. Ang balon mo ya girl, no? Viga-vigaon kagidiya. Na? Puro lang sila mga alibis kay man nadakpan, no? Kay kung wala ito sila madakpan ni Sandy, no? Kabalo lang na sila magkwan. Mag-ninja-ninja. Galing kinadakpan, damo na sila sa mga drama-drama. Di ba la? Ang isa kay bro, bala mo naman nga bigo ako. Ang babae naman, bala mo naman nga ginahidlaw ako sa imo. Kita mo, tinuntog. Balikan ta na, ka K5. Abi mag-comment ka mo sa inyong sininga. Opinion, inyong thoughts or salo ibin as regards sa sininga. Istorya mga ka K5 sa aton sininga programa Room 1009 The Sandy Story nga aton gintiguluhan. Nobya sang manghod, ginuyab pagid sang magulang. Katunto ah, ang betrayal halin pa mismo sa ginarespeto kag ginapalangga nga uton, no? Ang betrayal halin pa mismo sa pinalangga nga pinaka-espesyal nga babayi. And being betrayed by both a brother and a girlfriend is a deep and painful wound. Dalom duwa ka tawo nga ginasaligan mo, amo pa ang naghatag sang dalom nga pila sa tagipusuon mo. Seryoso nga betrayal of trust. Duha ka tawo who should have respected, who should have cared for you. Amo pa na naghatag sang kasakit sa imo. Ibalikan ta na karon kay pamitkon ta ilang mga lato-lato kag ila sini nga mga kwan. Ang ila sini nga mga kwan dira ho. Ano na ang mga nagaululbo dira sa bay ilang sandi kay pamitkon ta sila karon ha. Kalma ka lang daga, no, kay ari kami magaangga sa imo. To 25 magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton sini nga importante nga pahibalo.
3: K5 News FM. News. E3Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. E3Bio, D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Mabuti ka.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
3: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imong blood sugar test,
9: ilatong
10: score ganit?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
3: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: D3Bio.
5: Ako si Rico, Saka Radio Announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO.
6: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ayun, ikaw ginibatya.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po nga kape pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
15: DTX 500.
17: Ko si Katrin ng Sapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
15: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio.
3: Ang D3.
15: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
15: Yung may D3.
1: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Hey, Dolan, 236. And kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa Room 1009. Ang inyo siningahulot. Palautuwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaalwan sang D3 Bio, the superior antioxidant, o kuna the natural antiviral and antibacterial food supplement. Mga ka K5, himo sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Nag-support sa aton sininga immune system, kag nag-promote sang overall wellness. Ang D3 Bio, mga ka K5, 14 pesos lamang ha ang kada soft gel. Pero no, hindi kaya manghinayang sa imo sini nga gastuhon. Una bes, no? Tamo damo gudya sang benepisyo, no? Packed with the medium chain fatty acids from VCO that convert into monolaurin nga muna nagabato sa mga viruses, bacteria, kag fungi. Kung hindi mo man luyag magabok ang imusin ng mga tulaan, ang imusin ng mga ngipon, ang vitamin D3 naga-enhance ka sang absorption sang calcium kag phosphorus, kag naga-reduce ina sang risgo sang mga kondisyon. O kung ang D3 Bio nagapahaganhagan sang risgo sang mga kondisyon, nagkapareho sang osteoporosis, mga ka-K5, no? Mag-D3 Bio, adlaw-adlaw, para hindi man kita magmalipaton. Alerto ang aton sa mga brain cells malikaw sa Alzheimer's disease. D3 Bio, adlaw-adlaw, magbakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Liwato naton, ano? Valid ang ginabatsyag ang kasakit ni Sandy Subong. Being betrayed sang iya sini nga brother, kagsang iya sini nga girlfriend, no? Duha ka tawo nga ginarespeto, ginasaligan, no? Amo pa na ang naghatag sang kasakit sa iya. Amo pa na naghatag sang humil sang ano, sang kahuyanan sa iya. Imagine mo ato siya dito nagabaka-baka sa pag-eskwela, naga no, nakit-an sang iban nga tawo ya. Nga ang magulang niya, ginatuhog man ang nubya niya, mga ka-K5. Hindi, di ba la? Nahuyan siya kay ginatunto siya. Subunggahin niyo pang magulang nga iya na lang ang nubya ni Sandy. Distansya kaanay. Kag hindi mo anay pagpersaw ni mo ko galingon to forgive immediately or to pretend, no? That everything is okay. Para lang masalba rin yung sinong relasyon nga mag-uto. Hindi mo na kinahanglan, piliton, ano nga mag, ano ni, mag, pakuno-kuno. Nga okay lang. Uy, yan na lang to ah. Bayiman lang na. Huh? It's okay. Nga makita nila nga, gahibi ka. Nga nasakitan ka. Pero I hope, no, hindi mo sila pag-i-confront violently, hindi ka man magtimalos, hindi ka man, no, maghimo sa mga butang, no, para lang mapautwas ang imo sini nga kaakin. Kay ina will only create more pain sa imo. Instead, focus ikaw yalangga, Sandy, sa pagprotekta sa imo sini nga peace. And focus ikaw sa pag-rebuild sang imo sini nga life. May puturo ikaw nga bata, no? Naga-excel ikaw sa school. And, no? Dira ikaw na lang mag-focus, no? Remember that their actions, reflection inaya sang ila sini nga character, hindi sang imo sini nga worth. Total, gituntok ka na sa imunobyam. Nga manabi malagas-lagas ka pa. Nga manabi pa nga, no? Maisunod mo gito ang imusin nga ginhawa. Subong masakit. Pero, panumdumuni mo, no? Deserve mo ya sang isa ka relationship nga may aras ang respeto, nga may honesty, kag may loyalty. Nalawaya na nasang imusin nga utod, tiatag na na to si iya. Baho na nasa sang laway sang iba. In time, healing may include forgiveness. Not because deserve nila nga patawaron, but because you deserve freedom from carrying bitterness forever.

I hope, Sandy, no? Nga madasig ikaw, nga maka... ano ni? Dasig mag-heal. Ang imo sini nga sugatan, nga tagipusuan. And... bugayan ikaw sang mga maayo nga mga abiyan nga magabulig sa imo para no amat-amat ikaw nga maka-move on kagliwat naman nga mangin mali pa yon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programa this lovely Friday afternoon, June 12, 2026. Sa edisyon na naman sa ngaton sini nga palatuntunan, Room 1009, ang inyo sini nga hulot pala utuasan. Sang ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton sini nga partner sa technical side, ka K5, Michael John Ditola. Sa ngalan sa ngaton sini nga Big Boss, our Chief Executive Officer, and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho.
6: Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan.
5: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500.
7: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
16: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-25497 Series of 2026.
3: Protection VIP para sa KLK na VIP.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gidgada ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minut sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
8: Extend Supplement for Men.
9: Yahoo! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabano ba na ka mo? Gamay tatlos ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

Alas 3, 43 na orang hapon, mga K-5, kahit gano'n ho tayo ka-busy sa buhay-buhay, make it sure na may always ho tayong time o panahon na para sa pag-alaga ho ng ating kalusugan. Mag-take ho tayo ng ating mga suplemento. Ang ating DTX 500, D3 Bio, Ubo, Sipon, Dagna, Trangkaso, sabay ng ating alkaline-based na vitamin C, Mighty C, Super Trio Protection, hindi lamang para sa sarili ninyo, para sa buong pamilya. Sa mga sugo nating butika, mabibili yan nationwide. Kita-kita lang tayo on Monday, mga K5. Maraming salamat sa pagtutok ninyo. Abangan ang susunod na programa ang ating El Castigador, makakapiling ko ninyo ng K5 Roads of Palma. Muchas gracias con vosotros otra vez. Buenas tardes. Have a great Friday weekend.

0: D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Ako ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
6: mabakal nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Carmela ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pag-sip on.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagamo. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasumpay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss. Sis, ang masusunod
14: sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasasabi. Saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, Edukasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Sampayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makatapos mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. O, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May Ampalaya Extract! Nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow! DGX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pidalangga namon nga mga tagpalabati. Padayunod natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: Ajen, istorya ka mo di anay ni nanay mo ha. Kagpalihog lang, isa hanay lang ta. Kabalukas ang obligasyon mo sa akon. Wala takagin pilit ha. Wala! Kag nagapagabay ako, wala lang sang garot ah. Okay? Ah.
1: Day. Diyos ko, day, ano ini? Ha? Kinailo mong lawas mo sa kwarta? Sa matawahay nga pagabuhi? Inday, hindi ni tawahay ang ginsudlan mo. Gamo! Gamo ng ginsudlan mo, day!
2: Nay. Nay, wala man ko may mahimo, nay. Wala ko sa mahimo.
1: Tuloka. Tuloka ba na tuloka? Oo. Ano haw? Ano? Tulok sa akon? Tuloka ako. Ano gin ang natambo, ha? Istorya yun si nanay na kay pamatian ta kaday. Nga adagdangat sa amo sining tanan, ha? Nakibot lang kuya nga wala ka na yan nagpulit sa palay. Istoryahe ko bala. Ano git balang natabo? Ha? Ano git, Jenny? Ikaw ang nibayad ni tatay mo sa utang ni Samigo, ya? Amo bala? Amo bala? Amo bala? Sakta ko tayo, sakta ko. Ano? Ha? Ano? Ano? Ada!
2: Animal siya!
1: Kintandog ka sa nga animal mo, ka amo! Amo pala! Inilaptan ka niya! Ha? Sugiri ako! Sugiri ako, Jenny! Sugiri ako! Sugiri ako!

0: 怎么办呢？
1: 哥哥，阿拉，
0: 那个帮阿洛干洛那是上干部呀。嘿，阿比亚西古罗，我拉古卡希巴洛上那个干了塔布。
1: 阿爹，卡托奥罗莫。
2: 啊，萨勒。
0: Daw ginapananaw ko, mamroblema ka din sa bago mo nga sekretarya.
2: Oh.
0: Man, wala ka sa bili. Prostitut, timbang, tindira, si kumari mo, estudyante. Animal ka gitya. Man, ang gaba, ara na.
2: Oh.
0: Ginapangamuyo ko gid nga mag-abot ining kalalatan sa imo, Jay.
2: Oh.
0: Para nga makabugtaw ka, kag makarealize ka nga may asawa ka nga nagkakasakitan.
2: Oh. Kanami, no? Kag ginapangamuyo mo gali ang kalalatan ko? Ha? Wala kasang pulos nga klase sa asawa.
0: Ako! Ako pa ang wala sang pulos na ang tanan nga pahanunot kapag hangop ginahatag ko sa imo.
2: Ha!
0: Wala mo makita kung ano ang pag-unog ko sa imo bilang isawa mo, ha, Jay?
2: Mm-hmm.
0: Tani makita mo man, ina. Ina, kung may balatsyagon ka.
2: Oh.
0: Pero duda ko, wala na nagabat tiyag ang dugan mo. Kag ang tanan nga balatsyago na ara lang dira ho sa puson mo.
2: Oh.
0: Para lang sa paots. Kag pakalam ang ginapanumdum mo, Jay.
2: Oh.
0: Sapat ka.
2: Oh.
0: Sapat.

kumadtugid gali siya sa wahon sa olubrahan ni Jenny. Ay! Sadyang inikaroon kong mag-abota siya. Gira naman ikaroon mo. Bahala na. Bahala na. Sabton kong man na sa gihapon. Sa subong, ang imuon ko nga mapreparar na lang kong adaan sang iribatal ko sa iya kung may isok na siya sa akon. Oh. Hala. Si Jay ang nagapanawag sa akon. Hindi ko pagsaktan. Bahala na siya. Kabalo na ko sa tuyo, Jay. Bahala ka na. Pabungulan ta kaya. Hindi ko pagsaptan. Oh, animal. Wala labot ka nagatawag siya. Nag-message pa kita. Basahan ko. Daw ga pa bungol-bungol ka na lang, mate how. Kung ikaw gani may kinahanglan sa akon, bisan tungang gabi, gachat ka o gakol. Remind lang ko as of today, ang inyo utang sa akon sang bata mo. Lapit na 100,000. San o ka mabayad? Oh, hala. Nagapanukot sa sang utang ko sa'ya. Anong mayo ko ngay reply sa iya man? Replyan ko siya. Anong mayo kang i-chat sa iya man? Manumdum ko bala na eh. Manumdum ko kung ano ang maayo nga i-chat sa iya.

Matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Max 4 Biotics. Makabulig sa pagtap

0: ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
3: K5 News FM.

Oh, negeri belai yang kagung aris. Basahon ko. Big, ang bata ko, ang bilya, sobrapa sa 1,000,000. Kapila mo naman, guro, gintandog ang bata ko. Amo na ang ginkasugtan ta, hindi bala. Basi ako sarka namon rape, tapat kagid. Tarantado! Tawa ko pa yung pahugo niya. Humandam ka, Aris. Umandam ka. Hindi mo ako maisahan. Hindi! Animal ka!

0: Hala, sige na. Iwi mo sana ang tanan mga, mga gamit kay mapauli kita. Iakusar tang animal nga Jay nga to. Kipwersa kagali niya. Rape na, day! Rape na, kainsindi ka!
1: Nay, nay, hindi na lang tumagbaga mo pa, nay. Isa pa munang, amo nang ikasugta nila ni tatay eh. Nga, kung ibayad niya sa utang niya sa amigoy, ah.
0: Kundi animal siya!
1: Kung pinsaron kit man, nay, walang man ako kitabayaan ni Sir Jay. Ginatagan man niya ako sa komportable nga kabuhi.
0: Kagang buot mong silingon nga kumporme ka lang nga amusin ang kabaylo sa sakang mo? Ha? Nalatnan ka man sa kahanginan sa kamukhang pera sang amay mo? Amo na?
1: Nay, hindi, nay. Hindi lang ako gusto sa gamo, nay. Hindi na ako gusto sa gamo.
0: Jenny! Hindi ako magsugot! Pasakaan tagit sang kasong animal mo nga, boss! Nakabati ka?

0: Day? Nandano nga ako yung pakasuhan mo, aw?
1: Tungod na realisar ko nga ikaw ang utok sa imitanan. Hindi man maghilabotong migo mo sa bata ta, kung hindi ikaw ang naguna-una. Tungod sapat ka nga klase sang amay. Gani ipapriso ta kaga-animal ka. Ato na! Nagkanto na ako kay Kapitan kag ipasumon ka. Ipapriso tagad kay Aris. Hindi lahog-lahog ako sa misyon na ginatagbo sa akon. Napatawad na pakasanguna sa ginubos mo lustay ang kinitaan ko sa abroad. Pero ang pagbaligya mo sa dungog kaglawas ang bata ta para isustin na sa bisyo mong sugal, hindi ko mapatawad. Kapatid ka, hindi ko ina mapatawad, Aris.
0: Hindi, dahi, ah. Hindi amo sinaday.
1: Hindi man.
0: Huwag yun ta bala. Huwag yun ang tani. Si Jay ang pakasuhan ta. Mankursunada yan si Jenny. Hindi bala, nak? Hindi bala mo sinha? Hindi bala? Hindi bala siling mo kay nanay mo. Ginapwer sa kaniya kada gusto kaniya gamiton. Oo, kaya mo lang gamiton tanga rason. Rape, ina! Hindi man, hindi ka man iaasawa mo.
2: Kagamusin niyo, ah! Kagamusin niyo! Jenny! Alam ko! Matyanyo na lang ko!
1: Matyanyo na lang ko! Day! Day, Jenny! Nakita mo? Nakita mo kung anong halit ang ginimo mo sa bata mo? Ginguba mong kabuhi niya! Nakabati ka? Ginguba mo, Aris! Humikog ganing bata ta! Umandam ka sa akon!
0: Day, kukukukun, day. Ini nga hugada, mahabago nagid ko, day. Kukoy na! Hindi na ko manahor. Hindi na ko manahor, day. Ang cellphone ko ihatag ko na nasa imo. Mapakabuot ng kid ko, day. Maluwi tuman sa akon. Hindi lang ako pag-iakusar. Hindi lang, day.
1: Tapos na. Nakadesisyon na ako, Aris. Kinahanglan hatagan ka sang leksyon. Nakabati ka? Kinahanglan hatagan ka sang leksyon!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
4: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Gilayon nga nagpangayo sang bulik ang asawa ni Aris sa Ilapunong barangay agud papasakaan sang kaso ang iya bana. Samtang si Jay naglupad pa kadto sa iban nga pungsod upod ang iya asawa kag bugtong anak. Samtang si Aris mahimo nga mga pangatubang sang kaso nga qualified trafficking in persons. Ang isa ka amay nga gidgamit ang iya anak kabaydo sang kwarta ukon ano pa nga butang. Ini isa sa pinakamabugat nga kaso nasaad sa Republic Act number 9208 nga giniamendahan sang Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act kag pagkapriso tubtubuhi ang kabayaran sini. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tubtub sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jeannie, Angeline Buenafe, Aris, si Sir John Bironke, Jay, Elmer Ubaldo, Sally, Ernadicina Amiga, Dali Kagnanay, Linilia Miranda, kaupod man si Melvin Plotenya, Kuya Kinitoy kag Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Pio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitat ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ano yung namin nagit sa akong nga mata?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Excel Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Atubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 22 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa Tacna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
5: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.
6: El Castigador.
5: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad ng palatuntunan nga El Castigador. Kaupod sa inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson.
1: Darren Salomeo Henson. El Castigador.
0: Subong adlaw sang Biyernes. Petsa 12 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ginadumdum na ton subong o kung ginasilibrar ang Independence Day o kung adlaw sang kahilwayan sang aton siningapungsod Pilipinas. Mga kaki-five,

Happy Independence Day sa inyo, tanan-tanan. Hilway na ginman bala kita. Haliagikan sa mga mananakop. O kon ang aton sininga pungsod ang daga o kon nasakop gyapon. O kon nakahigot gyapon sa nakaligad mga kaki-five. Na ko naton balikan ang aton sininga kasaysayan o ko nang aton sininga maragtas sang Hunyo 12, 1898 gindeklarar ang kahilwayan sang Pilipinas gikan sa tatlo ka dekada o kon hindi gali dekada tatlo ka siglo no o kon masubra 330 years no 333 years tanan mga kaki-five nga pagpanakop sang aton sininga o kon sang aton sininga pungsod naging sakop sang Espanya no sa mga Kastila mga kaki-five kag nangin hilway lang kita no pinaagi man sa proklamasyon ginhimo ini sa balay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite sang Hunyo 12, 1898 nga amuman sa adlaw una nga tigin na wagayway ang hayahay sang Pilipinas kag ginpatukar man ang aton sininga national anthem nga kilala no sa una sininga tigulo nga Marcha Nacional Filipina nga sang ulihin ang lupang hinirang mga kaki-five. Apisar gindeklarar ang Independence Day sang 1898. Inigin kilala sang Espanya pinaagi sa kasugtanan man sa Paris, sa Treaty of Paris. Kon sa din ginpasa ang Pilipinas sa Estados Unidos. Mga kaki-five, abangod sini nagapadayon sa gihapon ang pagpakigbato sang mga Pilipino para sa matuod-tuod nga kahilwayan sang aton sininga pungsod Pilipinas. Sang July 4, 1946, ginkilala naman sang Estados Unidos ang kahilwayan sang Pilipinas nga amuning nangin

0: ang kahilwayan sang aton sini nga pungsod mga kaki five. Pwede taguro i ano no ang aton sini nga special o kon feature story. O kon ang aton sini nga documentary partner. Gagin na produce man na ni Kaki Five Rochelle. Angot ini no, may kang tanan bala kun ano bala ka tanda ang aton sini nga mga henerasyon subong pag-abot sa kasaysayan mga Kaki Five. Kag kun para sa ila o kun sa ila kun ano kabilidhon ang Independence Day sa aton sini nga pungsod mga Kaki Five. No kay ginlibot man aton ang pila ka bulutuan diri sa siyudad sang Rojas. Nagpamangkot kita sa mga estudyante no mga Kaki Five. Angot sa maragtason man nga hitabo sang 1898 kagin pamangkot naton para sa ilanong significance o kon importansya sang Independence Day mga Kaki Five. Ari pabati naton na.
1: Mga Kaki Five, kadungan sa pagselebrar naton sang Independence Day o kon adlaw sang kahilwayan sang aton sini nga pungsod. Pagalibot kita. Pamangkot kita sa pila ka mga estudyante kon bala natandaan pa nila kon saan o gideklarar ang Independence Day kag iban pa nga hitabo sa adlaw sang kahilwayan sang aton sini nga pungsod.
2: Significant sang araw ng kalayaan for you?
3: For me, I feel like it's significant. Can I say it here?
2: Yeah.
3: I feel like it's significant in that not only it's a reminder of our freedom and our independence, but it's also a celebration. It reminds everyone that we did that with our ano gala. It's something to be proud of. And why it's important, and we need to remind the younger generations na muna, that's why I think it's celebrated.
2: Okay. Para sa imo,
3: I think it's very celebrated. Yeah, because of we got our freedom, and that's something that it's to celebrate. When we're free, we have more choices and expand. She mostly talked about my address. That's what I thought the most. But yeah.
4: Ang importance ng Independence Day sa Philippines is nagapakita siya na despite of struggles of obstacles sa mga Pilipino sa previous years is nakuha taman Japan ngayon paglabat at right at sovereignty. Then ginapakita talang nga kung nagatingob ang tanan, kung nag-unite lang ang tanan, wala gitong impossible nga malagpasan kung na naman nga struggles or
5: problems. Ay, tungod ang Independence Day naton, sang aton ano? Ay, di ba sa magpatidam? Sa kayway taging sakop sa ibang bansa. Nga ding declare.
2: Pag-apri na kita sa mga dayuhan.
6: Yes. It's important. Kasi may kailangan dapat nga papalaan nga kung ano ang take nyo dito. Kasi syempre, ano yung Independence Day is ano yun is a light reminder nga sa aton victory in the past and ang aton nga freedom is a reminder nga kailangan natin pahalagahan ang mga inubas ang aton mga past people from before and we should also apply it to ourselves na we're not only Filipino citizens but we are Filipinos.
1: Ano man ang aton nga edad, ano man ang estado naton sa aton sininga kabuhi, importante nga balikan naton ang aton kasaysayan bangod diri nagsugod kun paano naton din na-enjoy subong ang aton sini nga kahilwayan.
7: Mabuhay Pilipinas!
1: Mabuhay ang Pilipinas! Ini si Kaki Five Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
8: El Castigador! El Castigador!

0: na batian no mga kaki five ang aton siring presentation man no angot sa Independence Day. A special thanks to kaki five Rochelle Ebron kag sa bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas kay kaki five Al Catalan kag sa tanan no mga kaki five sa mga students sang Capiz National High School at pila pa ka mga estudyante aton sininga napakigangutan angot sa ila sininga ihibalo kag kun ano para sa ilang kay importansya mga kaki five sang Independence Day noong pamangkot sa subong at tiyempo mga kaki five ano bala nang matuod bala nga ti hilway na kita no malaya pa ba tayo o kun malaya kita gihapon mga Haki 5 o kag may ara pa bala sang paghiliusa sa aton nga mga Pilipino pareho sang ginhimo sang aton sini nga mga baganihan sa pagpakigbato batok sa mga dumuluong mga Haki 5 ama sobra 330 o kun sa kabugusan 333 katuig nga ginsakop kita sang Kastila o kun sang Espanya sa mga Espanyol mga Haki 5 pagkatapos sina no na angko na to ng kahilwayan apang may pila pa ka mga lahi man ang nagsakop sa aton sininga pungsod sunod ang Amerika kag ang Hapon mga Haki 5 kag sa gihapon padayon kita nga nagapakigbato dira naton makitaan no mga Haki 5 ang ginhimo no sang aton sininga mga baganihan para mapakigbato lamang ang kahilwayan sang aton sininga pungsod mga Haki 5 apisar nga ti aton man nga kuon tubtob subong may mga pagpanghangkat gihapon kita nga ginapangatubang ilabi na sa panahon sang globalization nga ginatawag dako ang impluwensya sang iban nga pungsod sa aton nga ekonomiya, teknolohiya, kultura na to na narisari mga Haki 5 kay na narisari man ang mga nagsakop sa aton mga Haki 5 pero ang importante diri Filipino kita ya ara ang sa aton sininga dugo nagapanalaytay kung ano kita kaisog magpanindugan magpakigbato para sa kahilwayan sang aton sininga pungsod da Pilipinas kung ano kita mag-isa kag maghigugma o kung magpalangga sa aton sininga pungsod Pilipinas. Kabay pa, magapangibabaw ini sa pihak sa mga kinagamok subong nga ginapangatubang sang aton sininga pungsod. Magapangibabaw, no, magapanalaytay liwat sa aton sininga dugo ang paghiliusa kung mga may kasaypanan man sa aton sininga gobyerno mga Haki 5. Aton ina nga batuan kag tap naon. Nga mag-isa kita, hindi kita ya magbinahin-bahin bala. No, mga Haki 5, kay ano man yang aton sininga pagpati sa kadaisa, nagkalain-lain man ang aton sininga pagpati bangod sa aton sininga manadak-an, lain-lain nga kultura, no, lain-lain nga relihiyon. Isa lang ang importante diri, Pilipino kita mga Haki 5. Oras na ton, 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Kag siyempre, no, kun may mga pagpanghangkat, dapat pag-on ang aton sininga resistensya, no, mga Haki 5. Dapat nakamay TC alkaline vitamin C kita mga Haki 5. Na para adlaw-adlaw, anuman nga mga pagpanghangkat dira sa aton sininga kabuhi. Mangin mapag-on ang aton sininga kaugalingon, ang aton sininga immune system mga Haki 5. Gani mag mighty C alkaline vitamin C para protektado sa anuman nga balatian, stress. Kagano pa dira nga pagpanghangkat sa aton sininga kabuhi mga Haki 5. May ara ini sang o kon ini ang isa ka alkaline form sang vitamin C nga nagapapag-on sang aton sininga resistensya ginapahilayo sa peligro. Nga dala sa anuman nga balatian, tugas ang stress, mikrobyo, kag unhealthy lifestyle mga Haki 5. Mighty Cell Kalang Vitamin C, kaupod mo sa paglabot sang healthy nga panglawason mga Haki 5. Mabakali ni sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sini mga Haki 5 diri sa siyudad sang Rojas namtang sa Makinli Street sa tabok lang sang PLDT. Sa liwat, Mighty Cell kalahing Vitamin C, the immunity booster. Size minuto sang nabili ng Tisita Magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang inyo sininga mga mensahe, dugang pagin nga mga balita o kon ang detalye na sang aton sining mga balita nga aton sininga tutukan no mga Hockey 5 na lipat na ko gali sang headlines kay nagpangibabaw gid sa aton ang pagka-Pilipino no nga aton sininga intro ang aton sininga silibrar subong nga Independence Day o kon araw ng kalayaan. Magabalik kita mga Hockey 5 para sa mga balita at impormasyon. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
4: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amola na makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulu kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
5: Tulo luha mo po kaon kagin.
4: Oo, nga nga mga bata pa sa una no. Biskan na no humbal nga kaon kautan, do hindi gid yanami kaon utan.
5: Hindi yanami gid no.
4: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulu lula, tatay nanay ka ang kautan because of the antioxidants.
5: Correct.
4: Sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Apple ang uso, kag saging.
5: Apple kag saging. Amo na sa una.
4: Amo na mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatambo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
5: Correct.
4: Nga ang nga may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
6: Di na magkaunutan.
4: 5 na lang DTX 500.
6: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, dok nga utan.
4: Gani.
6: Kaso, kay may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
1: DTX 500!
7: Gina Canon. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may DTX 500.
3: Isa kadlo kapila ka mag-inay?
7: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
7: Huwain na ko ginibatsyan maskin gamay.
1: DTX 500!
4: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
5: Ay, kampiyon.
4: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
5: Correct, no?
4: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon mo niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Support sa imo.
5: Correct.
4: Kisa, hindi man tanang panahon, magkakaon, gigakomplito. Ang tingin nga panahon. Sa mga fans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 kaklase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 kaklase nga prutas. Hindi mo na makomplito sa isa kadlaw sa
5: boy.
4: Hindi, But if you have this food supplement, nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako, ang makaya man lang ako, duha mo lang ka prutas, sir boy. Binya sa aga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amarguso. Din mga pulo ka kilo nga kwan tubo.
6: Kung magpangos man sila Dok Tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
4: Oh, hindi nila makuha.
6: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
4: Amarang bintaha kung naka DTX 500 ka. Likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkreas kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
6: Hindi lang dali. Okay. Hindi temprano.
4: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
1: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio.
8: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Ito masyon sa barangay
14: po. Ano kinabatsag mo sa
13: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: 3 times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nagandamo na nga nagandamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarguso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
22: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Uling buhayin mo.
1: Extend
23: food supplement for men. May maca, kag labawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
23: supplement for men.
24: Uling binuhay.
0: buhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Pag nagnubo ang akong sugar, the best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
25: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
26: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
27: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
26: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
27: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
26: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang Singenta.
28: NK313VIP
26: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga sinatan. Yani wala kaman siyang sakit siyang ulo.
28: NK

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: El Castigador Darren Salomeo Hanson.
4: Sais minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang El Castigador. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Hanson. Antes natin padulungan ang aton sininga balita. Matagan tanay ligwang inyo sininga mga mensahe kay Sir Mike De La Torre mayong hapon. Ginatamyaw ya lang ang mga taga Alpha, Omega, Beta, Omvets Fraternity and Sorority 1976. Kagsubong man ginatamyaw ya ang iya sininga pamilya sa Family Dolfo and De La Torre sa Sitio Kapulaan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa Family Sirado sa Barangay Liong, kay Attorney Vincent De La Torre Sirado. Kag sa Family Base sa Barangay Buntod, Panay, kay Pakas Gaga Jonas. Kag sa Sukgang Family, kay Pakas Richel Maricel. Sir, mayod lang ang pagpamati sa Binliro Store sa nagabaligyait mga karne kag baboy. Kag kay Binliro o kung kay Auntie Daday De La Torre Binliro. Kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan, Maayon. Mayad lang ang pagpamati man sir sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon. Sa Mambusaw, especially kay Uncle Zalde Lambarte kay Auntie Gingging, kay Uncle Eden. Kag taga CVM Pawn Shop sa Uyo Torong Street sa Kalibo Aklan, no, sa Kalibo Branch, sanglaan ng mga gadgets and alahas. Thank you geda kay Sir Mike De La Torre. Ma'am Sherry Ann Asibo Gunarse mayong hapon dira sa may silang Cavite sa Family Asibog man sa Barangay Sibagwan mayong hapon. Sa kay Ma'am Elsie Acuña mayong hapon kay Five Darren, thank you and God bless you. Madamagid nga salamat. Kay Ma'am Elsie Acuña dira sa may Kapagaw Panitan. Sir Reynante Cam mayong hapon Sir Darren kay Wifey Baby Cam. Kag sa amon anak B-Boy Cam sa akon Iloy Helen Cam. Kapamati gid kami diri sa Dayaw. Salamat gid Sir Darren sa pagbasa sang message ko. Welcome, kag thank you man. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, yung hapon Sir Dar Idol, likewise to all Kaki5. Thanks God, it's Friday. Happy kalayaan and God bless everyone. Thank you gid. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, kay Nini Camille, oy, dira sa Barangay Nagba, mayong hapon sa inyo dira kay La Alice. Kay Dodoy Warren, Tibor Herosa, kay Lamerly, kay Nung Undot sa tanan ng mga listeners naton sa kwartero. Kay Tay Rudy Cata sa Barangay Nagba. Always man nga nagatutok sa K5 News FM Rojas. Sa kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado mayong hapon. Sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok mayong hapon kay Nainelia Dati Bebs. Sa Raj Kainan sa Punta Tabok kay Taros Marie and to Jojo Aperes mayong hapon man. Ma'am Vienna Villaruel mayong hapon kag kay Ma'am Leia Baez sa Inocencio Street, Barangay Tisa, Rojas City. 19 o kon 9 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton na sininga balita mga Haki 5, sinilangid nga hapon no na puhag ang pumuluyo dira sa may isa ka malapit no o kon nati nadakpan gini sa akto. Oko na corner gidining kawatan nagsulod sa isa ka pribado nga bulutuan diri sa Rojas City, particular dira sa FCO no sa may Kalipayan. Mga Kaki5 no, ginapahayag nga tining lalaki nga ini nagtaklas sa pader padulong dira sa may bulutuan kag halin ini siya sa isa ka balay man malapit man dira sa school building. So nag-inform ning mga tagiya sa security guard. Amo niging pangita nila kag na corner ining ginaaligar. Lalaki nga kawatan mga Haki5. Na para sa dugang nga detalye kon kompleto nga detalye sang sini nga balita aton nga kwaon ng report ni Kaki5 Al Catalan sa line number 2, please come in.
3: K5 News FM Live Report.
5: Dakop ang isa ka persona sa kasong pag-ginaligar ng pag-pangawat dra sa mga balay sa may railway o kon Kalipayan area, lusot diri sa may Fermat Christian University, mga ka-K5, no? Subong ilang mga hapon din padulungan sa ka-K5 news team, padulungan naton ang Filmer Christian University matapos nga nakabaton sa tawag ang mga Blue Guard o kon mga gwardiya sa FCU kag nagpangayo sang bulig ang mga residente dira sa may railway Kalipayan area nga mayara sang isa kalalaki nga nagasulod sa mga panimalay kag nakita gid nila nga nag-agi sila sining atop kag sumuman sa pader, no, kag nagtaklas lusot sa may Philomar Christian University ang nanabitan nga suspect nga ginapatihan isa ka makawat ka kon nagapangawat nga ginapahayag ginaligar nga makawat mga ka-K5, no. So subong gid mga hapon napuhag ining mga residente kay man ginlagas gid nila ning ginaligar nga makawat sa mga ka-K5. So pag-abot nila dira sa may likod sang ninabitan nga eskwelahan, gintawag nila ang mga gwardiya, no? Pagtawag nila sa gwardiya, ginimpormar ang mga gwardiya nga sino sila, may isa ka lalaki nga nagtaklas dira sa pader gidris amon mga atop na nakita namon nga amo gini siya ang nagapanulod sa mga panimalay kag nagapanguha sang mga pagkabutang kabalo ka ka K5 daren kag saton sini nga mga viewers saton sini mga ka K5 ginapahayag kag ginaaligar nila nga nagkaradula ang ila sini nga mga gamit kapareho sang mga may mga laptop, may mga cellphone kag kun ano pagid nga mga kagamitan, no. Pagsulod sang lalaki sa may Fermat Christian University, gilayon ini siya nga ginpugong sang mga gwardiya kag ginpalibutan sang mga gwardiya nga hana pakuntani nga mangin madlos ini siya o kon madalagan pagwa, no. Pero ginhold siya sang mga gwardiya bangod kay mayara sang complaint, bangod mayara sang reklamo ang mga residente. So ginhold siya kag ginpatindog kag wala danay ginpalakat. Pinasulod sang mga gwardiya ang residente kag ginpa-identify kung ang ila ginareklamo nga lalaki o kon ining suspect amo man ini ang ara sa sulod sang compound sang Christian University. So pag-abot dito sa mga residente, positibo at ka-K5 daren nga gintudlo ining si alias Ace, no, pagatagwan tan sa kay alias Ace nga amo gid mismo ang lalaki nga nakita nila nga nagtaklas sa ilang mga atop kag nag-agi dira sa pader nga malusot kun tani sa nimbitan nga eskwelahan. So pag-hold sa mga security guard, nag-coordinate ang mga security guard diri sa Roja City Police Station. But silingon, nagpanawag sila sang pulis, agod nga kwaon o kondakpon ini ang nanibitan nga suspect nga ginatudlo gid mismo, no? Ato gigita gina kag mga ka-K5 sang gintudlo gid siya sang mga residente nga positibo nga siya gidya kuno ang nagapanaka saka sang balay. Pero pag-abot sang mga kapulisan dito, pag-abot sang mga pulis, gin-interrogar ining nanabitan nga suspect. Una, gin-alsa ang iya nga bayo, gin-kuhaan kung ano ang ara sa iya sining nga lawas. Gin-bukad ang iya sining nga bag mga ka-K5, kag nakita dito sa iya nga bag ang may ice pick, may arasang mga flies kag daw ginagamit ni bala ka-K5 daren, no? Sa pag-utod sa mga wiring o kung mga kuryente. din pamangkot siya gani sa mga gwardiya dito kag mga kapulisan kundi niya ini ginagamit. Isa niya ginagamit ko lang na ya kung may ubrahon siya kuno nga mga kaginasugo sa iya. Kag ginapamangkot siya kaina kung siya gidman ang ginatudlo sa mga residente nga ginaligar nga nagapangawat o ko nagapanulod-sulod sa balay pero ginapanginwala ini ni alias Ace, ginapanginwala ini isang suspitsado nga hindi siya kunuya ang nagapanulod. Tigi pamangkot sa isang gwardiya kay na nga manari ka di. Nga manari kay ginag-agiya sa pader sa Philomene Christian University. Tiing sabat niya, malaktod lang siya kuno tani mga kakipay.
4: Aba!
5: So dito nagkadlaw gani ang mga gwardiya kag siyempre ang mga pumuluyo. Pag sabat niya nga malaktod na lang siya kuno tani, tido kuno siya mudo. Pukutan sa tugina sa mga residente itong bangos ang pagbinutig yung sabat, no? Pero ginpakalma lang sa mga pulis kag sa mga gwardiya, ining mga residente nga nagtudlo sa iya, positibo nga nagpanulod sa mga balay. So kahapon pa lang sa aton sining mga ka-K5, managkaradula na dira ng mga gamit may ara sa apartment nga nakwaan sang ginaligar to laptop kakiban pagid nga mga pagkabutang may mga balay nga may mga gamit nga ginpanguha although sa aton sini mga ka-K5 kaina wala sang gamit nga na-recover sa sining kay alias Ace matapos ini siya nga nadakpan dira sa sulod sang compound sang ginabitan nga eskwelahan no kagrapatihan nga hindi lang isa ini siya kag ginapati ang mga gwardiya kay nasa nga nanabitan nga bulutuan kag ang mga pumuluyo nga may lock out ini kay kahapon palang gali mga ka-K5 kag ka-K5 da rin managula na nga mga gamit dito sa likod sang balay no kag nabidyuhan gid ini siya sang mga residente kaina nga sudlo niya naman tani ang mga balay galing kay mati nagtaklas sa pader kag lumumpat diri sulod sa may Philomene Christian University no so matapos nga ginkuha siya sa mga pulis gindala siya sa Rojas City Police Station para sa dugang interrogasyon kag ginpakadto man didto ang mga residente ang mga witness agod nga maplastar ang nagakaigo nga panumbungon kontra sining sakay alias Ace. So nauna dito ang dala ang suspect karga sa patrol car sa Rojas City Police Station o kontra Rojas City PNP. Nagsunod ang mga complainant kaya nagsunod man kita dito sa may Rojas City Police Station mga ka-K5. So dito din schedule sila for interrogation kag nagambal danay kag ina ang aton sini mga kapulisan nga hulaton lang danay ang ila sini nga resulta sang investigasyon no kag with due respect sa aton sini nga mga kapulisan naghulat kita a good man nga makakuha kita sang tulid gid nga detalye kon bala ano ang natabo dito sa sulod matapos nga gininterrogar ining nanabitan nga suspitsado. After pila ka oras nga nagulat kita dito ka K5 Darren, kag sa aton sini nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga viewers, nakibot kita nga dugay-dugay ang suspect nagwa na, no? Kag ginabuy-an na sa mga kapulisan, mga ka K5, no? I don't believe nga kay Kagina ikaw mismo no kay Pablo
4: yes,
5: Darren nakaistorya man kag naka-interview man sa nanabitan nga suspect pero todo deny ini siya no kag panginwala man ni tanan kay Kay Pablo Darren ang iya sini nga sabat sa imo
4: yes insakto git do kita man gani hindi man maka patebla sa una do mapapati ata pero sang ulihi nga tido dito na foul bala kay Hambalia una tagal bare siya tapos naglumpat naman ni Storyaya nga sa Pabia siya kuno ga tinera kay 5 al
5: lain lain gani iya address dito mabalan kun din una una ta nga pamangkot sa iya dito pa lang sa sulod sang bulothoan Selenia kuno taga dito siya taga Alvarez sa division. Okay. Pag-abot naman sa isa ka pamangkot mayara naman nga taga din sa kuno taga
4: Pabia. Oh, why man sa oh. ID?
5: Why man sa ID? May ara man nga rason niya nga taga Duyok daw sa kuno.
4: Ang taga Malunoy oh. Dao. Dito gid sa kuno permanent ga puli.
5: Okay. So, pero why siya sang ginapakita gid nga valid ID to prove kung di gi man siya naga reside ang nanabitan nga suspetsado. Now, kaina matapos ka nagwa ang investigador Paolo Pamangkot kita man nga ka K5 daren gi pamangkota ang investigador sang Roa City PNP kon ano ang resulta sang interrogasyon kag istorya nila with the witness o kon mga complainant kag kon ano ang rason nga nagwa man ang nanabitan nga suspetsado. Kag suno sa aton sining mga kapulisan sa aton sining PNP police investigator nga subong di bala holiday ang pagfile sang kaso matuon sa regular filing. Okay, matuon sa regular filing although nga tigin siling sang investigator kag ginpasaligya nga mafilean gidya sang kaso ining nanabitan nga suspetsado. O galing, kay manti kaina dito nakita ta nga medyo nagkusmod ang itura sang mga complainant. Muto ganing palapitan tang isa sa mga complainant sining ko ma'am ano ang imo nga reaksyon? Sining niya sir medyo dismayado ako kay nakagwa ang suspetsado, no? Pero suno naman sa side naman sang PNP hindi subong ma-file ang kaso bangod una best Biyernes kag matuon gid sa regular filing ang kaso kontra sa suspetsado mga ka K5, no?
4: Okay, sige.
5: So amuna gagid pasalig man sang PNP Roa City PNP nga ma-file gidya ang kaso kag ikaduha wala man sang ebidensya nga nakuha sa suspect kag puro ini circumstantial evidence mga ka K5. So amo ni ang aton sini nga madulong report, no? Para sa aton nga gin follow up kay na subong gid namang hapon bangod sini ginaligar nga kaginaligar nga makawat diri sa may bansang Philomena Christian University. So para sa kampyon sa balita, kag kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa radyo, it is si K5 Alan Catalan nag-report.
6: El Castigador. El Castigador.
4: Madamogin nga salamat kay K5 Alan Catalan sa kompleto detalyado nga pagdulong sang balita angot sa sining lalaki nga nadakpan ginaligar nagpangawat dira sa Kalipayan Railway mga ka-K5. Kag nagtaklas ini, nagsulod sa isa ka pribado man dira nga bulutuan kon high school department ni siya sang isa ka pribado nga bulutuan diri sa siyudad sang Rojas. Mga ka-K5 na corner sang mga gwardiya kag todo dinay. Ado amo-amo man sa mga nagakalatabo subong sa nasyonal, no? Basta kawatan gani hindi madakpan, hindi magako. No, hindi mo gid bala mabalaan sa ila sini nga itsura. No, kun nagasugid sila sang matuod o kun wala mga K5. Pero nabidyuhan ini siya nga nagtaklas. Alapos dira sa FCU High School Department mga K5 sa subong. Gin-release ini siya kay ti wala sang mga ebidensya gid bala nga makapamatuod kag ti puro circumstantial nga evidence mga K5 kag natalana nga i-file ang panumbungon batok sa iya sa masunod nga semana. So magaspaydalom na ni kun magasulod sa regular filing mga K5. Ginakulabos na kita sa naton sini nga tiyempo, dugang na lang nga development. May kang tanan sini mga Haki 5 inyong atutukan sa mga news and public affairs programs ang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kaki5 Maria Rochelle Dianon Ebron mga Kaki5. Sa mga wala naton mabasa nga mga mensahe, pasensya, bawi na lang kita next time mga Kaki5. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Saliwat, Happy Independence Day sa inyo tanan-tanan mga Haki 5. Kag-happy weekend. Kitanay naman kita sa masunod nga simana mga Haki 5. Kati buas rest day. Nasa aton dira nga mga Haki 5. Nga rest day man nila buas ti pahuway gid sang maayo. Spend quality time sa aton sininga family. Sa pangalan sang bogos nga persa sang K5 News FM Rojas. Kapon naton sa technical side si Kaki5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director Kaki5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Kaki5 Ma'am Emmy Orleans Berondo. Sa maalwan namon nga chief executive officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
11: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500!
12: Di na nalang subong imo sugar.
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
7: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si OC Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan.
12: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
19: Extend. Supplement for men.
21: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
22: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
20: DTX 500.
23: Mapakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
27: Nadaburo nang akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan ko man ang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
30: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 5:33 na sa hapon.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
31: Number one.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: K5 Evening Newscast.
29: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron.
30: K5 sa mga headlines.

0: sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Pagkamaisog kag pagkabaginahan kapon pagkabaginahan ginarekomendar kadungan sa 120th and Independence Day. Rojas City Government naghatag sa malipot nga kalinong sa pagkamatay ni Barangay Kagawad Sha del Rosario kadungan sa Independence Day. Ginaargar kawatan na dakpan sa sulod sang isa ka pribado nga eskwelahan sa Rojas City. Kawatan sa e-visa na kuhaan sa akto sa CCTV. Babayi nga nadakpan nga nagpangawat pangayaw panumbungon na ipasaka na. Construction worker ginlutang pilason kagbasura nga nagatumpo sa circumferential road wala sa gihapon nakuha. Mga balita ka K-5 na nakahinabos sa palibot sang Rehiyon 5 sa kung Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: RP Deo 6 nasubuan sa nadangtan sang graduating criminology student matapos nalakip sa nadakpan na drug bypass operation sa Haro, Iloilo. Patrolman nga ginaaligan ng himulo sang staff sa pension house sa Iloilo nakagwa na sa presuhan matapos nakapiyan. Mga dalaguan ka K-5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Patay sa linog sa Mindanao nagsaka sa 55. Defense Secretary Chu Doro wala malingkang sa sanksyon sang China. Kag net satisfaction rating sang Senado sa Kamara akong Senado Kamara nagnubo sa itong Marso sunod sa survey.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K-5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Taya Princess nagkaliwa na matapos makoma sa 3 katuig.
1: Balita International.
0: Ka K-5 sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
0: Joan Monares kabahina sa PLDT High Speed Heaters.
1: Balitang Sports.
0: Para sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Claudine Barreto nagbisita sa hayaan ni Bater Bonia.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas, maayong hapon, probinsya sang Cavite, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa atong sinigapag pangalagad, subong adlaw sang Biyernes, Hunyo 12, tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwa sang Pinar. Live inyo man kami nga makitaan sa Biloga, Pilipinas, kagkalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rock. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:38 na sa hapon. Ining oras ka K5 ay ladulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio ka K5, meras ang virgin coconut oil na vitamin D3. Ikaw ang masami nga stress, nagakalipat kag boring oil. Mamligan ang aton sining nga memorya para sa aton healthy nga utak. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Ginakomemorar ang pagkamaisog kag pagkabaganihan sa mga pumuluyo sang kapit sa pagpakigbato para sa kalinong kahilwayan kadungan sa pagselebrar sang 120th Independence Day. Sa mensahe nga ginpakigbahi ni Provincial Administrator Attorney Arthur John Binyan, iyagin pabugal ang mga kinaiya sang kabisenyos kasubong sang pagkababakod. Pagkamaalam kagiban pa sa diin nga amo ang nagatulot nga magpadayon sa kadaadlaw. Sunod kay Attorney Binyan. Talalupang dun man ang mga kapizenyo bangod sa mga pinamatasan sini sa diin ngang iba na napabugal pa sa naganainlaing entablado. Pahayag niya sa pihak sa modernisasyon, wala ginadula sa mga pumuluyong ang ginmatana ng mga kinaiya sa bayro mas ginapasangkad pa. Ginpangimbulahan naman sang natungdan ang pagsaka mga kapisnon sa mga kinaiya nga tubtob sa subong, wala ginadula sa pihak sang paglain sang lakat sang panahon. Naghatag sang malipot nga kalinong ang katapos sang Roja City Government para sa pagkamatay ni Barangay Kagawad Chad Del Rosario sa Barangay Dayaw, Roja City kadungan sa pagselebrar sang Independence Day subong nga Biyernes, Hunyo 12. Ang programa gintambungan ni Vice Mayor Teresa Almalbis, City Councilor Herbert Cox Chu, iban pa nga empleyado kagliga ng mga barangay, President Roberto Ross Maaruldana. Katapos sa Roja City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtag Jr. kag iban pa nga mga opisyal. Gindumduman sang Vice Alcalde ang kamatayon ni Ani President Manuel Acuña Rojas nga makabig isa man kabaganihan. Sa aton nga mga police report sa KK5 na corner sa mga security guard ang ginaligar kawatan nga lalaki nga nagsulod sa isa ka pribado nga eskwelahan sa siyudad sang Rojas pinaagi sa pagtaklas sa pader. Ginkilala ang abong nga lalaki kay alias Ace, 28 anos, residente sang Malunoy Dao apang temporaryo nga nagatiner sa Pavia Street, Roja City. Suno sa mga gwardiya, ginpahibalo sila sang tag-iyas ang balay nga malapit lang sa isa ka school building na nagtaklas ang nasambit nga lalaki sa pader kag nagsulod sa eskwelahan. Ginatuddo sang tag-iyas ang balay ang lalaki nga mo ang nagkawat sang laptop kag iban pa nga pagkabutang kahapon nga adlaw. Gilayon nga gimpangita sa mga gwardiyang lalaki kag na corner sa junior high school building sang among eskwelahan. Sa subong gindala na sa Rojas Component City Police Station, ang lalaki ka ginaimbestigara na sang kapulisan angot sa insidente. Maathag kag kaangay, simple lang ang nangin estilo sang isa kababayi nga nagatuyo o kung nagtuyo kuha sang bag kag sang bag sang tag-iya sang tindahan sa Ibisan Capiz. Sandig sa kuha sang closer ka television na kung CCTV, una nga nakita ng tag-iya sang tindahan nga masako sa paggayo sa mga baliga, tugdog nga may nagbakal nga customer. Makaligan ng pila ka minutos, gulpi lamang nagsulod ang babae nga nakasuksok sang stripe nga t-shirt kag may dala nga eco bag. Talalo pang dun man na madasig sining nga paghulang kag kaangay nagasako. Apang sa maguhan akong tanini sa tindahan, maswerte nga nadakpan sa akto sang tag-iya kag nakita ang bag agin kuha sa bahin sa encounter. Madasig naman nga nagpangayo sang bulig ang biktima sa palibot kag nagpanawag sang pulis. Sa karon ka K5, padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
1: Balitang Duduhal.
0: Mga balita naman kay K-Fan nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Visayas ug Western Visayas. Mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5:43 na sa hapon. Inang oras ka K-Fan na ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Ubosip on nila na trangkaso, Mighty C ka K-5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita

0: sadto nga nagagamit sang ilegal nga droga apang naguntat na ini. Matandaan sa monitoring sang pulis, ang upod niya nga si alias Fritz, 17 anyos, naabtan nga nagbakalan sang ilegal nga droga sa main target nga si alias Karen, 48 anyos. Nakupiskar sa operasyon ang 3.7 million pesos nga suspected shabu. Sa duga nga balitang regional, nakagwa na sa presuhan ang patrolman nga ginaaligar ng himulong sang staff sa pension house sa Barangay Villa, Anita City proper, Hunyo 10 sang hapon. Sa interview sa K5 News FM kay Iloilo City Police Director Colonel Wilbert Parilla, nga nakagwa na ang suspect matapos nakapiansa sa mga hapokon na Hunyo 11 sang hapon. Na-file naman ang kasong attempted rape sunod kay Parilla kay nakadepende naman sa Regional Mobile Force Battalion 6 ang pagpasaka sa kasong criminal case kag administratibo batok sa suspect. Nahibuloan nga ginaaligar gintuyong nga himuslan sang patrolman ang staff sang pension house sa sulod sang kwarto nga iyagin check inan bangod may seminar ini sa Police Regional Office 6. Padayo naman ang investigasyon sa kapulisan kung ano ang matuod nga natabo sa di nagpasiguro naman si Parilla sa biktima. Kag sa pamilya nga wala sila sang dapat nga kahadlukan, bangod nga wala nila ginatolerar ang nasambit nga ginbuhat sang pulis.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:46 sa hapon. Ining oras ka K-5 ang mga balitang nasyonal ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX 500. Mayara sa kampaling alins kag di sugar cane extract is a herbal food supplement. Clinica DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Nagdangat na sa 55 ang numero sa mga napatay sa nagluntad ng magnitude 7.8 kalinog sa Mindanao. Sinas sa National Risk Reduction and Management Council, samtang 1,120 naman ang nabalhag na pilasan, kag 31 pa ang nagapabilin ng missing. Nagapadayo naman sa karon ang search, rescue and retrieval operation sa mga otoridad sa mga apektado nga lugar. Wala malingkan si Defense Secretary Gilberto Chudori Jr. sa ginpapanaog nga sanksyon sang China batok sa iya. Suno kay Chudoro, kinamatarong ini sang China kag amo na ini ang ila ginabuhat sa mga nagapanindugan batok sa mga pagpatalang nga ila mismo ginabuhat. Ginpatod man sang opisyal nga padayon sini nga tindugan ang iya mandato kag pangapina ng pungsod batok sa kalaot nga ginabuhat sang China apisar sa sulod na sang kalalawran sang Pilipinas. Nahibuloan nga sa anunsyo sang China, ginpapanaugo o kung ginpapanaugan ka K-5 sa mga iniisang sanksyon si Chudoro. Kag ang iya pamilya nga hindi makatapak sa China, Hong Kong o kung Macau, o kung makahimo o kung makahimo sang anuman nga transaksyon diri. Para naman sa Department of Foreign Affairs, Unfriendly Act ang naging aksyon sang Beijing. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagnubo sa positive 11 ang net satisfaction rating sa Senado samtang nagnubo sa gamay sa positive 13 ang Kamara de Representantes base sa pinakauli nga survey sa social weather stations nga ginpagawa sini nga Webex. Sa survey nga ginpatigayon numalin sa Marso 24 tubtub 31 sini nga tuig, 42% sa mga Pilipino ang nagsili nga satisfied sila sa performance ng Senado samtang 31% naman ang dissatisfied kag 26% ang undecided samtang 42% naman ang nagsili nga satisfied sila sa performance ng Kamara samtang 29% naman ang dissatisfied kag 27% ang undecided. Kuni pang idang dato sa tung Nobyembre 2025, nagnubo ang net satisfaction rating sa Senado humalin sang 14 pagkadto sa 11 samtang nagapabili naman halos pareho ang Kamara humalin sa positive 14 pagkadto sa positive 13.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Mga balita naman kay K-Fan nga nakahinabot sa luwas ang pungsod Pilipinas sa Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:40.

0: tayo in webinar sa kapwa. Inika-K5 ang oras ang ginadulog sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga nilabas na manamit, kag maaroma kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagtaliwa na si Princess Bajraki Tiamba sang pungsod Thailand sa edad nga 47 matapos na makoma sang masobra 3 ka tuig. Matandaan nga sang Desyembre 2022 sang madulaan ini sang pangalibutan samtang kaupod ang iya mga idol. Sa pagtaliwan sini nadulaan ang Thai royal family sa ginakabig most visible accomplished member. Suna naman sa palasyo og gintinguan sang husto nga masalbar ang kabuisang prinsesa apang nagtayo yon ang paglain. Akon ang paglain sa iya kahimtangan tubtob ginbawian sang kabuhi.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hina.
1: Balita Sports.
0: Kabahi na ang free agent kasi Joan Munares ng University of the Philippines sa PLDT High Speed Hitters. Si Munares ang isa ka outside hitter sa UP. Maka-rotation ni Munares ka K5 sa team sang PLDT bilang outside spikers. Amo sa day Savvy Davison, Alea Malalwana, Kisha Bedonia, Shala Kiseo kag Jovi Prarado.
1: Balita Sports.
0: Para sa atong katapusan nga balita, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Nagupod sa pagpangasubo ang actress nga si Claudine Barreto sa pamilya sang nabatay nga Ateneo Blue Eagles rookie nga si Renny Baterbonia matapos nga personal ini nga nagpadulong sa haya sang atleta sang Hunyo 11. Sa video nga ginpakigbahin sa social media, ginapahayag ni Barreto nga may personal siya nga koneksyon sa Iloy sang basketbolista nga si Robelin. Sino sa actress Claudinia ng Iloy sang basketbolista nga nagtiliwa na sa dinagapangayo man isang pangamuyo kag simpatiya sa mga pamilya. Samtang ginahulat naman ang pormal nga resulta sa mga gimpatigayon ng investigasyon angod sa kamatayon sang basketbolista.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang countdown sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Biyernes. Thanks God, it's Friday. Junyo 12, tuwag 2020 sa ako ang inyong tag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo. Siyan po 89.7 K5 Radyo. Tagbuan ay sa Banwas ang Pilar. Kagsamon nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Sa liwat ka K5 ni Andy, the Rebio Newscast. Good afternoon sa atong mga ka-K5 solid supporters, mga Facebook viewers. Good afternoon kay Ma'am Senaline Fenequito Tabiga, kay Sir Dewey Artur, kay Ma'am Sherian Asibo Gonarse, kay Ma'am Elsie Aquania, kay Ma'am Roda Donato Amago, kay Ma'am Jana Belsiloso sa atong mga ka-K5 solid supporters. Thank you so much sa pag-upod sa another edition sa D3 Bio Newscast. Subong hapon ka K5 adlaw sa Biyernes. Happy Independence Day sa aton nga mga ka-K5, mabuhay ang Pilipinas. Sa nga na nagid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa Compartors Technical Side, ka K5 Michael John Ditola, ka K5 Alvin Pagunsa, and ka K5 Eric Moon Villa. Sa pangalan sa amon nga News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: adan. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre? Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
11: Performance mo bala. Maluya na.
12: Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, mustable lang kagabi pre.
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Digasin.
12: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
19: Kabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
21: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
20: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo NK313 VIP. Protect todo panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
22: Protection VIP para sa KLK na VIP.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso!
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining at kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dalayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pangapagpasalamat, mga pagpasalamat, mga pagdayaw nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga kristohanon bangod kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob, pamilya, na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. At kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, parayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay. 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon tong sa atong nagitunaan sa nagligad, Mateo 22 mga bersikulo 1 hasta sa 14, pero diri Mateo 25:1 hasta sa bersikulo 13 ang atong mabasa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. 5 sa ila, mga buwang-buwang, kang alima, mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buwang-buwang, sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod, pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo, kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka sininggit. Yari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ilang mga suga. Kag ang mga buwang-buwang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi, ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod uod sa iya sa sinalo-salo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban nga mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilaksing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa indi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot magwa kamo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali nga nagbugtaw nagtindog nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon masanag sa mga sulo kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga nagkuha sang ila mga suga kag nagsugod sa pagutod sini sa pagdali-dali sa paglakat. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima upon ang ila bag-o lang ginutod nga mga suga nagubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagwalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang ng mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinopsalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila inagihan nga naglaragway sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha nga pagkarit. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Inatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumutumbalon, ang suga gali nagrepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako subong sang isa ka tawo nga ginpukaw gikan sa iya katulugon kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini. Mga kahoy sa tupan sini, ang isa ka tuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon, nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat, kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo, nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila, amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula pagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilero. Kagikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani, gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay Naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langitnon nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa kasuga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4, versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot. Pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat, nagapasilabot ang pagtuo ginatiyawan, kagkun ang singgit mabatian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan ng espiritu. Kung wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran, nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu, hindi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puluyan, ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo, kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran? Sakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag nintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makaibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios, nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo, atubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako ng gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikul 21. Ginatalupangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkare ni Kristo. Siya nagkasiling, sa katapusan ng mga inadlaw, mag-abot ang makatalagman, makatalagam ng mga tiyon, kag ang mga tao mangin mahigugmaon sa ilang kabalingon, mahigugmaon sa mga kalipayan, labaw, sa mga mahigugmaon sa Dios, nga may dagway sa pagka-Dios nun, apang nagapanginwala sa gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiyon sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan, kagola, nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kaimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayahatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang Ginoo magkari. Kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22 bersikulo 17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. O, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Dios. Hindi sila makaluwas sa bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila katulogon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makaibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya, kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon, ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kun bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kun bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatan-aw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano. Ang tanan may tawag, ngalan, suga kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo. Apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot na subuan sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan. Kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makaibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino ba lang nga tao ang nakaibalo sa mga butang sang tao? Luwas sang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakaibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa ato ng Ginoong Jesucristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag ng mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol ng mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia. Angay pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon. Wala unod ng mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi dari. Kag sa gyapon, mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangintako sa langit. Sa paanggid, ang maalam ng mga dalaga may lana sa ila mga sulodlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadabadaba, nga maywala, nagadulong, nga dabdab sa buos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulom, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalosalo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa ka kapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nagahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan, nga kita tani mangin suga sa mga araw pas kadudurman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaang espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinaka madulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinaka madulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahom kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erehiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Hesukristo. Ang dagko nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya na ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kang ang Dios nang siling. Magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nang siling, magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nagasiling. Magtindog ka, magsidlak, kaya ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon siling sang kasulatan, ang kadulman magatabon sang duta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala, isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulig man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin hula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ang pagtuon subong si Manal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa nga akong leksyon sa Eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa nga akong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay Longo o nga version sa nga akong weekly Sabbath school lesson nga ginatungan sa bilog nga iglesia sa bilog nga kalimutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masunsun nga host sa siningaton programa ang pagtuon subong. Kagiyari ang aton mga resource persons nga aton na imbita mga kauturan karon nga semana sa pagsaysay sa aton leksyon. Ang ako nuna pakilala mga kauturan si Sergeant Brent Humag daw. Siya ang aton programmer sa Department sang Management Information Systems ang asa diri sa CPAC. Isa siya ka-graduate diri mga kauturan sa CPAC sa nagligay ng tuwing. Isa siya ka-cum laude mga kauturan. Ganigin ko siya sa CPAC. Now, he is a worker right here in CPAC sa atong departamento sang computer. Sergeant, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw man, Pastor. At mayang adlaw man sa atong watchers at mga taga-suporta sa inyong programa. Ako'y nalipay at sadyahan gid. Ako'y na may naimbitar at gaan tsansa para mag-upo diri sa pagtiyon.
0: Yes, and that's so, correct. Lipay gid, Sergeant. May Tagalog siya kami. Nagtubo siya sa Luzon, sa Manila. Pero originally, halin sila mga kauturan sa may Eastern Visayas. Masunsun rin yung makita ang mga kauturan. Sa ligyan nga doon kasi man ang inyong nakita, ang inyong nabatian, Dr. Rafael Carrado, siya ang atong nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sa ibang mga kauturan, si Dr. o kung Pastor Rafael Carrado. Doc, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw mga kauturan. Kabay pa ang aton pagtuon subong isa ka mabungahon ini nga pagtuon samtang kita mag study sang aton leksyon nga naguluhan the setbacks.
0: Yes. Kanang idok sa imong ginagamit ni Longo mabungahon. Yeah, real ginay kag tal ginay nga dalong nga Ilonggo mga aton mabungahon. Yes. Mga kauturan, I am sure ang aton nga pagtuon is fruitful mabungahong gid sa sining simana. Apang sa hindi pa kita magpangamuyo mga kauturan, ara kita sa T5 News FM. Kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tunto alas 9. Kag ara man kita sa Facebook kag sa YouTube mga kauturan. Halin sa Domingo tub-tub gid sa Sabado ang aton nga pag ang aton nga available ang aton nga YouTube kag sa social media mga kauturan. Pangitalan ninyo ang Sabbath school lesson. CPAC is day church. Amo na ang aton account mga kauturan. Kagara dra subscribe and share. Aton ni ko ang aton mga ulo sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pa nga ang balaan nga espiritu karon magadihon sa amon mga pangunahuna kag tagipuson upod sa amon mga tumalanaw kag sa amon mga manog palamati sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.
3: Amen.
0: Yeah, Sergeant, ang aton teksto. Yeah,
1: akong pakabasahon, Pastor. Makita nato sa book sang taga Roma Kapitulo 5, versikulo 3 hasta 5. Siling, hindi lamang ina, kundi nagahimaya man kita sa mga pag-antos, nga nakahibalo ang mga pag-antos, nagapatubas sin pagbatas. Kag ang pagbatas, sing panigubuot. Kag ang paginibuot, sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton. Bangod, nga ang gugma sang Dios napakasagahay sa atong mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton.
0: Yes, and that's it. Doc Raff, aray na kita sa lesson 11 para sa Hunyo 6 tubtob Hunyo 13 setbacks. Ako ni gintanaw ang synonyms ng setbacks sa English, hindrances, misfortune, or complication, yeah, or discouragement. Amo na siya. Sa Ilonggo, upang ukon ka upangan, ukon kabudlayan, sa aton nga pagkabuhi, dira Kristohano. Yes. Tani, wala na lang, no. Iti, kita anak sang Ginoo. Yeah. Tani, wala na lang, kay ti, we are, pwede na niya tagaan niya mga setbacks, ang hindi iya. Pero nga ang naging allow niya, na ini may tabo sa aton. Yes, said Doc Rock.
2: So, amo ni ang aton tunan.
0: Yes.
2: No, subong simana, paano ang tao kay ti, realidad namang gitang gakatabo sa kinabuhi isang tao, challenges, setbacks, o mga pagbasol, pagbakho, o ano ba dra. Pero tungod kay normal ini nga nagatabo, hindi malikawan ni isang tao, matarong man o kung malaot man nga tao, matabo gini sa aton nga kabuhi. Pero ang aton leksyon nagambal, kung paano kita bilang isa ka Kristiyano naga-response sa among mga setbacks.
0: Maka-bounce back.
2: Oo. Maka, na nagkatabo sa aton nga kabuhi.
0: Makapasig, makapanag-uli, maka, yeah, I don't know sa Ilonggo, pero at least bounce back. Makapanumbalik. Yes, Sir Jim.
1: Pastor, nami ni nga topic kay tanan makarelate, Pastor, no? Yeah. Pero isa ni sa mga sensitibo nga topic sa aton pagkabuhi kay lain-lain man kita ng ma-experience sa pagkabudlay. So, hindi kita basta-basta mga connect. So, nami ni, naara sa atong leksyon kay gaan kita sang advice sang Biblia kung paano ang sakto naton na response sa mga pagkabudlay sa atong kabuhi.
0: Kaya nga, Sir Jen, sa imong gingamit nga word response kung paano kita mag-sabat. Sini, kay ti, ari kita sa kalibutan eh. Yeah. And then, we will know some more kay kanami isang aton nga mga example, mga leksyon na makuha natin halin sa experience dito sa Sea of Galilee na nagano sila na storm o kon na bagyuhan, and then ang babae nga 12 anyos nga wala naga menstruation, si Job, ang road to Emmaus and other things nga ton makuha. Yes, Sir Ra, life storm. Yeah. Experiencia sa mga disciples.
2: So, mabati ang tanin nga mga istorya, no? Mga kauturan sa mga wali, pero minti nga ang pagtabok ni Jesus sa Sea of
0: Galilee.
2: Padulong ni sila sa Gadara. Eh.
0: Gadara.
2: Kag ato nabalaan ng istorya nga sa tunga-tunga sang dagat, nag-abot ang dalagko nga balod. Subala pa sa exposition, Doc, no, sang akon nga pagtuon sini.
0: Yeah.
2: Hindi normal ang balod nga nagsugat sa ila. Kada skala nagapati nga ginpadala gid ina nga storm sang yawa. To stop them kay may mission sila nga imuon sa Gadara. Ato nakit-an nga ang Gadara bulwarks ini, balwarte ini sang mga hintil.
0: Hintil.
2: Kag aradra ang madamo nga baboy. Kag aradra ang mga Greek mga gymnasium nga nagahampang sang. So hindi nami para sa yawa nga sudlon ang iya territory. So sa dagat pa lang ginatry niya na stop una nga kadalagko sang balod. Kag siyempre, ato na kitaan nga ang mga disipulo siya, nadlokit. Ang ilang response sa human bilang mga tao, ang ilang natural nga response sa sininga setbacks or challenges nga ilang naatubang. Fear, kadlokit, nadulagid ang pagtuo.
0: Bisan
2: upod nila siguro ni Jesus sa among abaroto.
0: Yeah. Sir Jen, anong imo na nakita diri nga punto?
1: Ang nami diri Pastor kay sila Peter, James and John kay isa sila sa mga disipulo and dapat dun anad na sila sa ano ba? Sa dagat.
0: Kasi mga fisherman
1: sila. Mga fisherman sila. They are familiar. Familiar with the ano.
0: With pero ini nga tiyon, doon na nalingka kasi sila.
1: Hadong sakto tong ginamal ni Pastor Karado nga grabe gid ang bagyo during this time amuna nahadlok gid si Peter, James and John, biskan sila ng mga fishermen. And namidri punto sa aton lesson sin nga simana kay gin humble diri na sang una gali sa isa ka boat, sa isa ka bangka is may ara lang isa ka pillow, may ara lang isa ka pillow at sini nga
3: unlan
1: o kini nga unlanan is ara lang na siya sa pwesto sang driver, no, sang driver. So makita naton diri na siguro paminsar nila Peter, James and John mga disipulo na kay ang Ginoo ara to sa driver seat, ang expect gina-expect nila or ga gasalig sila ang Ginoo ang magsalba sila using sa pag-drive sa ano sa boat, pero hindi gali to ang plano sang Ginoo during that time.
0: Yeah. So, ginalaw gid sang Ginoo nga mahitabo ini para nga maka-experience sila. Kay isa sa ako nakita sa atong leksyon ng craft nga ang si ang Ginoo si Jesus nakibalo nga there will be a storm coming. Iti sakto to yung mga punto nga si Satanas hindi ganyan nalipay. So kabalugin na Ginoo nga something will happen, but yet he allowed that for the lesson, para leksyon nga ano sa Ginoo. That's why ginambala ni Jesus nga analo ka mo man wala ka mo kabalo ari ko. Yes Doc, may arapangit ka nga punto.
2: So ang mga disipulos kung mahimo palang solbadon to nila kahit gatulog.
0: Ang nando sila.
2: Patulog ang mas data. Kung pwede ta malang masolbad ni tani. No? Fisherman tadi.
0: Yeah.
2: Kita kabalo tadi sa lugar ta. Pero siling bala sa itong leksyon nga sa panahon nga hindi na kaya sang tao. Sa bisan ano nga mga skills kag ano man nga kaalam, abilidad nga ara sa iya, that's the time that God will do a miracle.
0: Yeah.
2: And that's the time ang tao magsandig sa pwede niya sandigan.
0: Yeah.
2: And this time wala sila sing lain nga pukawon eh. Si Jesus.
0: Si Jesus.
2: Opo nila.
0: Kahit din singgit sila anuman o mata na anuman tugutan mo kami nga mamatay o tugutan mo kami nga malunod kita. Yeah. And that's the point. Ang ako nakita do crap nga out of man's extremities is God's opportunity.
2: Yes.
0: Yeah. Nga bisan ano ka skillful, ano ka batid sa isa ka tao. May tiun gid nga supersede, malapawan ina nga abilidad sa tao.
2: Mabot kitang panahon nga mabusan sa sosyo.
0: Mabusan siya. Okay. Mabusan gid siya sa gasolina. Mabusan gid siya sa
2: panahon tabla ang Senate subong daw. Sobra ka alam na nga mga tao tira, no? Pero di ka panawag gid sa Ginoo panahon nga nagka-emergency kag nagka-trouble wala.
0: Yeah. May kadugang ka Sir Jen.
1: Yes, Pastor. Na makita ni nato no sa konsepto gid ni sang tao na kung ang tao gani gaan mo na siya sa mga nami nga bagay, hindi na siya basta-basta magtulok si mo. Pero once gani habuyan mo na siya bato tulok gid na siya basta. No, so it is very similar diri nga situation na may ara problema na ginakaharap ang mga disipulo and nagtulok gid sila sa ila Ginoo. No, to that one person na abi nila isave sila in a way na kinapaminsar nila. Pero

0: contract for 12 years. Yes. Ano ang mga punto dere do?
1: So dere naman no sa kaya dogin categorize ko ni ang una ning example ning life storm sa Sunday no about ni siya sa mga you know mga challenges sa gawas. Pero naman niya sa Monday no about niya sa mga healing bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang tao isa sa mga challenges ang tao setbacks ang tao sakit eh.
0: Sakit.
1: So may mga character dere eh, si Jairus.
0: Mm-hmm. Batay.
1: Bata niya. Oh, napatay.
0: Patay.
1: Te gadali man siya. Kadali man siya tani nga makaabot si Jesus sa balay niya. Galing lang ti ato na bala ng istorya nga ari isa ka babae kasabad-sabad sa dalan mo na nga. Pero sa kadamo sang naglagi sumala pa sa istorya nga na batyagan ni Jesus ang isa ka pagtandog sang iyang hem sang iyang garment nga
0: sinsin sang bayo.
1: Sinsin sang bayo niya. I don't know kung ano ang science of it. Siguro nadula gamay ang gahom niya. I mean na
0: Nabatsyagan niya
1: nga daw na buhina na ng nabina. Gahom niya or ano. Kahit pinahagi sa pagtandog sang sid-sid sang bayo niya na ayo ang balatian sang babae nga ini. Kaga sa akon nga pagtuon bala pastor Adop, ang sid-sid sang mga bayo sa una labi na gid sa gisuksok ni Jesus. Mayara na siya nga color nga blue. Sa mga Hudiyo, ang color nga blue, isa na siya sa mga precious nga color nga
0: amen.
1: May kung matandog sang mga tawag sini mga labi na kay si Jesus, bantog nga manog ayo. Once nga matandog ni na siya, may ara na sila gapati nga pinagi sina may gahum.
0: May gahum.
1: Pero ti ang leksyon nagambal nga hindi ang sid-sid, hindi man ang color. Color, hindi man ang no pagtandog sa babae, pero ang pagtuo sa babae mo ang nakaayo sa iya.
0: Kaayo sa iya. And that's correct. Sir Jen?
2: Yeah. Namin ni Pastor kay, actually, isa ni sa mga paborito kong story din sa Bible. Ang bayi. So, ang namin diri ginhambal diri sa ano sa sininga storya kay sang galakat ang Ginoo damo tawo so gutok. So, other words many people were touching Jesus Christ already so damo na ang gadikit kay Jesus makakapyot kay Jesus damo na but only one intentionally touched Jesus Christ and that was the woman and that intentional touch amo niya ang difference na receive niya ang blessing alin sa atong Ginoo.
0: Correct ya damo sang katandog si Ebrong naman ko pa siya sinong katandog sa akong tigin debate pa siya sa mga yung mga itunan ano ka man padamo sa katandog si mo nga naman ko ka kang isa pagiging punto na kondo uang babae wala ginang surrender budlay dito siya yan mo kaya wala na to siya strength imagine bala atong yan yung mga asawa atong mga anak mga babae magabot ang ilang mga bulan nun. Kung isa, sakit sila. Yes. Hindi sila gusto magbangon noon, daw hindi sila gusto mag-iyo. This is just for how many? 3-4 days? The most 5 days? Iniya 12 years. Grabe yung pagantos. So, but nevertheless, no retreat, no surrender. Kaya niya, matandog ko lang, that's enough. Di, bisan ga, pigado, gaguot kayo, yet, hindi mo yagin. Amo man sa aton. Yes, do you have some more, Doctor?
1: Ang nakarami sa istorya kay ang healing miracle nga ini. Amo ang sakit sang babae, amo ang nagdulong sa iya pagpalapit kay Jesus Christ. Amo na bala. I believe no nga hindi ang pagpalapit kay Jesus hindi rason nga ang atong blood desire nga maayo lang personally. No. Pero ang aton nga sakit do bali pakapin lang siya nga nagapalapit kita kay Jesus Christ kay pwede lang man to ang babae nga layo siya mo pwede niya man lang to masingit nga Jesus ayo ako pero ang desire niya gid nga magpalapit kay Jesus Christ.
0: Amen.
1: Sa aton pa ang kung amo ni ang aton bala kinaiya panahon nga may mga balatian kita nga no matter what ayuhon man ta sa Ginoo or hindi ang importante gapalapit kita no

0: napalapit kita kay Jesus Christ?
1: Sa pag-indok ako nakita, Adrian.
0: Oh.
1: Nga, again, out of our extremities. Kaya ang istorya ang babae,
0: yes,
1: nagadto sa damo mga doctors.
0: Dugay na.
1: Dugay na. Pero nag-consilin ko si Luano pa, nasa bote noon, nagdugang pa noon niyang balatian. So, helpless na siya. Wala na gid siya sa mahimo.
0: Yes.
1: But good, there is Jesus. Among na sa aton mga kauturan, sa aton helplessness, let us remember that Jesus is just there. He is just a prayer away.
0: Ang problema na, Pastor, kung himuon si Jesus nga last nga solusyon, bala?
1: Last solusyon.
0: Kaya ang tao, kung maayo, pasang manugayo, dara, o sa doktor, dara, amo na bala, daw, ulahi nga resort. Dara, last recourse na lang si Jesus, bala. Pero I believe nga, ining gubay, ti simpre sa una, way pamanto si Jesus sa kabuhi niya mo. May patunagabot si Jesus mo, ti simpre, gasto niya mga kwarta niya, pagpaayo sa iya, no? Pero I believe kung ara to si Jesus na, unahon niya gito ang pagpalapit kay Jesus Christ. Kay amo to ang kabalugit siyang pinagi kay Jesus. Maayogit siya kaga mayaragit siyang relasyon nga maimo kay Jesus Christ.
1: Yeah. Sakto na, Doc Raff. In the mind of this woman, hindi ni si Jesus last recourse.
0: Yes, yes.
1: The only thing, wala si Jesus.
0: Yes.
1: Layo si Jesus. Di hindi man siya ka-travel mangita. Kung di si Jesus, iyagin si talk advantage of the presence of Jesus. Na amo na kabisan, ano kabudlay nangyuhagit siyang malabot si Jesus. Do you have some more?
2: Yes. Katapusan siya, Adlo, yeah. Pastor, ang invitation sa aton na sa Ginoo is come. No?
1: Yeah. Yeah.
2: So, come to me.
1: All ye that labor and
2: yes. So, amo na, no? Kam, amo na ang pinaka-importante kid. Kaya ang bayi, pwede na lang tutani ang bayi, magpahuway na siya sa iya balay,
1: yeah,
2: no? Para basi maayo pa siya.
1: Masya.
2: Pero ang ginubra sa bayi is, he went, he came to Jesus Christ. Amo na ang pinaka-importante,
1: yeah,
2: Pastor.
1: Yes, it took the time na bisan ano kabudlay. Amo na makulturan, hindi man kasili nga, hindi mabudlay kid ang magpalapit sa Ginoo. Because ay salaman natin siya kapag ampo, is just a prayer away. But ang point nga gina-emphasize ang ginoodri, mga kauturan, nga let us take time.
2: Yes.
1: Sa aton nga kabudlayan, sa aton nga dunin, let us take, grab the opportunity of the presence of Jesus. Si Hob, Doc Rapp, ano na niyang kay Hob? Grabe kiniyang kay Hob yan.
0: So si Job, ang magiging number one nga example sa setback sa Bible, setbacks, di ba?
1: Mga kapapitan, mga kabudlayan sa atong pagkabuhi.
0: Dala na niya, may health na rin.
1: Yeah.
0: May danger man eh. May mga disasters, may mga calamities ning iya. So, muna mo mga common nga balang katabo sa tao, daw halos ara na kay Job tanan ang pag BIBI sa mga friends niya. No, kag ang tanan nga nagakatabo sa iya, kag ang ano diri, punto diri sang leksyon bala nga sa tanan nga naitabo kay Job, ang iya nga mga nga close sa iya, tanan nga nakakilala sa iya, nagapangita sila sang rason. Ano ang rason nga ang agaamo ka na?
1: Nga antos ka.
0: Oo nga. Damo ka man kwarta. Pwede mo mabakal ang pinaka the best nga doktor, pwede mo mabayaran, damo ka man kwarta, damo ka man manggad, let's say, ano ka man, buhutan ka man nga tao, nga gaamo ka na. No? Ti, ini nga klase sang setbacks or suffering sa kinabuhi, amo ni ang kind of suffering nga daw hindi ma-explain. Example ni siya sang suffering nga hindi mo maintindihan nga ang nag-aamo ni ang imong kabuhi.
1: Yes, yes.
0: Ganda mo ang nagaka-experience sini mga kauturan, no, sa aton nga kabuhi, sa aton nga mga membro sa iglesia, kanami pa lang sa pormero, kanami-nami sa relasyon din later on do.
1: Yeah.
0: Biniyaan do, hindi mo ma-explain, yes, no, tinambakan ka sang langit, mga muna pala.
1: Matuto man ko,
0: gata man, din kalit lang, may sakit nga na abot sa roso. Amo ni ang klase sang suffering nga daw hindi mbalaan ang rason, but still ang Biblia nagambal si Job faithful gyapon sa iya Ginoo.
1: Nga bisan hindi siya nakaintindi, wala gid siya naghalin gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Yes, ginakaptan ng gyapon niya ang kamot sa Ginoo, surgeon.
2: Normal nga do tendency sa mga tao, Pastor, na kung may laway gaya na matabo saan, kung may mangita kita mabasol, mangita kita mabasol, either aton mga amigo, aton mga pamilya, and most likely, kung wala na kita makita mabasol, ang ginuuna na ang sunod na basulon. Amo gina ang mga tao. Pero diri, namin niyang storya ni Job, kay na-experience na tanan, ang ginhambal ni Pastor Carrado, na-experience niyang sakit, naka-experience siya sa natural disaster, pero wala siya ginbasol, wala niya ginbasol ang Ginoo. And dugang pa, samba sa Job 1 verse 21, blessed be the name of the Lord. The biskan sa kadulum-dulum sa parte sa iyang kabuhi, he still blessed, he still praised the name of the Lord.
1: Yes, and that's correct. Masirap may isa ko din na masidingan sa nang istorya. Kundi si Satanas nagsakapanawag sa langit.
0: Yes.
1: Tigin pa man ko siya sa Ginoo, Job the Incal, na tis niya dito sa duta. Ang punto dre nga again claim ni Job nga siya ang tagiya sa duta.
0: Yes.
1: Nga ang tanan dira sa kadutaan, sa kalibutan, iya. That's why again correct siya sa Ginoo. When God told him, have you noticed Job? Na gin santa sa Ginoo si Job. Nga hindi ka mag-claim nga imo ang duta. Kay damo da sa akong katawan. Did you see Job? Sila ni Satanas, yes. Okay. Na, kay imo siya ginaprotektahan, imo siya ginatagaan sa blessing. That's why wala siya nagalin sa imo. Tilaway ba lang? Nakuha ba lang? Tisilin sa Ginoo, sige. That's the point. Nga, ining kalibutan is, of course,
0: Battleground.
1: Hindi ni tanandri sa kalibutan, iyan ni Satanas. There are people like you and me, mga kulturan, nga iya kita sa Ginoo. And God is really proud of us. Nga, sa anong may tabo, hindi kita magbasol sa iya, but we will cling in the hands of God. And that's the point.
0: Meaning to say, sa ang istorya ni Job nagapaintindi sa aton mga kauturan nga, sa panahon nga hindi kita makaintindi sa mga nagakaitabo sa kinabuhi ta, mga problema, challenges nga nagakatabo sa kabuhi ta, aton intindihon nga part ini sang dako nga istorya sang great controversy story pala. Istorya sang away between dautan kag kampo sang langit nga siguro sa sini nga away daw na ano ka lang daw na usakan pala daw na
1: lamita
0: ka lang ano na silong ko namin no? Lamita daw na lamita ka lang sa sinangaway
1: collateral damage
0: oo nga hindi tani to ikaw ya galing napiskan ka lang sa bala
1: o salabat
0: ka or whatever and then, later on ma-understand mentindihan mo okay part lang galing isang dako nga puzzle ang akon nga kabuhi nga. May plano kag may ara nga mga butang purpose nga ginahimo ang Ginoo para sa iyang mga katawan.
1: Yeah. And then, ang isa pagin nga ako nakita, kanami sa iyong punto daw, ang isa na ako nakita, Andre, ang Ginoo proud sa iyang mga katawan. Balaan niya, gin niya si Hobya, hindi kin mag-atras. Na despite asawa, ang ano tanan, iyang mga amigo, but yet, Job says, hubo ako halin sa taguang kansan ako ni Loy, magabalik ako ng milang hubo ma. Bukadamo pagin makutang. But we don't have time. Isa na lang kami nito. Sergeant Road to Emmaus. Anong imuna naman punto din nga nakita?
2: So, ginambal ko gina, Pastor, ang story sa bayi, isa sa paborito ko. Isa pa gina sa paborito ko, ang Road to Emmaus. Yes. Ng story ni Cleopas kagang iya amigo. Sila'y galakat pakadto sa ano, sa ilabalay. Nadali makita natin, Pastor, na si Cleopas, at hindi lang si Cleopas, pati ang mga iba pang disipulo ng kapati sa Ginoo is they are experiencing this great setback sa ila kabuhi. Imagine, katugay sila, kadugay nila ginhulat ang Mesiyas, tapos bigla lang ginkuha sa ila, no, bigla lang nadula sa ila. And that kind of disappointment was the setback that they are feeling during that time, Pastor.
1: nagapauli sila si Rap.
0: Mm.
1: Huy-huy ang baga.
0: Yes. No.
1: Kaya di, amak mo na lansang sa Kristo, mm. nahuyaan to siya, si Kristo. Di, na nalubong. So, nagpauli sila, huy-huy ang baga. Mm. Discourage. Sa atong isang mga Israel, may aram kita experiences na like that. Si Rap, anong yung maling ang punto?
0: Dari naman, no, nga istorya daw, ano abi ni hopelessness life, discouraged kasi ang politically si Jesus ang ilang paglaom. Economically si Jesus man ang ginalin lantaw nila, religiously si Jesus man. So then later on na nagkalit lang nag amuto ang natabo unsa kon pa dinakop si Jesus, gikulata si Jesus, gilansang si Jesus. Pildi ka dyan.
1: Daw, sa kwan pa daw, nagbalis ka ng kabo.
0: Oo, oh, wala. Pildi ka ang ilaw una-una na namin natutani mo. Amo na bala? Daw, daog na tatutani. Mm. Lapit na lang tutani. Ito nga makaalsa halin sa kamot sa Roma.
1: Mm.
0: Pero, why? And then, sina, ang ginakonect din sa atong leksyon is ang concept of ano eh, hope beyond the resurrection pala nga. Sa panahon ba lang, you know, ang kamatayon, isa sa mga naghahatag hopelessness, hopeless sa tao.
1: Mm.
0: Hopeless sa tao. Naghahimo sa tao nga hopeless. Kung why ikaw nagabasa sa Biblia, kag hindi mo balaan ang tutuod nga doktrina sang, you know, kabuhi sa likod sang kamatayon, ang resurrection, tod, hopeless ka. Pag praise God, sining ang mga istorya sa Biblia, nga si Jesus mismo ang nagpakita sa kamot niya, yeah. Nagambaw sa mga tao, ari ko.
1: Ari ko.
0: Oh. Yeah. Ari ba'y pilas ko? Ako niyong ginlansang.
1: Nadaog ko ang
0: kamatayon. Na,
1: nga nagatag sa inyo sa walay paglaong.
0: Pastor.
1: Yeah. And that's it, mga kauturan. Amo na, mga kauturan, ang atong ginakadlukan sa karunang panahon, kamatayon.
0: Mm-hmm.
1: That's why, anong ginahimuta para lang mabuhi ta. Tingong gaysa, malapas lang ta para nga mabuhi lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero, mga kulturan, no. Pero kayo, basaling na yung bahala na mapatay as long as I am with God. Di, God really answered his prayer. Mga kalamo pa. Pero wala na kita panahon. Ngayon na lang ko kay Sir Jen sa ngayang last take in eventually si Doc Raffi.
2: Mahambal ko lang, Pastor, sa kahulihulihan kay we cannot find comfort, permanent comfort.
1: Yes.
2: So, ano man na ang mga temporary comfort na mahatil sa ating kalibutan, subong tanan na, gaano lang mo, gakadula.
1: Yes.
2: Kung ang mga inumin ba na, o ang mga gamit na ginabakal ta, mm. or biskan ang atong mga pamilya, ang atong mga partner, ang ilang mga comfort na ginahatag sa atong very temporary.
1: Mm.
2: Pero ang ginsiling din sa atong leksyon, sino nga si Mana, that the only comfort that we can find in this world is with Jesus Christ.
1: Yes. Ang aton lang gin maasahan aton masaligan. Yes. Hindi kita mag-asa sa ibang.
2: Yes.
1: Yeah. Si Jesus mo. Doc Raffi.
0: Yes, same point no nga like sa last part some Thursday muni ang to damgo ni dream ni Ellen G. White ni siya.
1: Yes.
0: Kag ang naghatag gid sa iya comfort no. Kay at the end sang life ni Mrs. White medyo ano na gito eh, like dula yaban or mga medyo discouraging gid ang mga last party ang naghatag sa iya kusog, naghatag sa iya paglaom. Why iban amo ang pag-focus niya sa pag-imagine niya nga Jesus is coming to her, nagalantaw sa iya nga suffering, kag amo ang naga-comfort sa iya. And I believe, sumala sa gi-explain no nga pinagi sa pag-focus you know, sa ito na-una-una kay Jesus Christ, we can, pwede kita makatindog sa tanan nga setbacks nga matabo sa ito nga kabuhi. Pinagi sa pag-dimdim sa lunggo, no? Sa pag-dimdim dim, sa gugma niya. Yung pinag-ara kay Jesus Christ. And I believe amuni ang last option sa tao. Labi na gid kung nag-atubang na siya sa mga you know, tragic na gid niya mga part sa iyang life, labi ng kamatayon. Ang pagdimdim sa gugma ni Jesus Christ.
1: Yes, ang pagtilaw sa gugma ni Jesus. mga kauturan, ini yung mga kapipitan, ginaalaw na tugutan ni San Ginoo para kita makamulalaw. Nga, diri sa kalibutan, hindi kapernihan ang aton na tumangon. Nga, diri sa kalibutan, bisan may mga kaupangan, may mga kapipitan, kasi sitan kita nga maaguman, yet, may paglaong kita because ara kita upod na Jesus. Tawgalan siya, kaskasalan siya because he is a prayer away. So, hindi pa si Dr. Rafi. Akon pasalamatan si Ma'am Antipas Pidad, si Marlobel Heruta Lurin, Ladilla Balangasco, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ibeho Balijong, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrine, Anneli and Jimmy, Anneli Trino Perdido and Jimmy Trino, Alex Perdido, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilumar, Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardimico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Camone, Ido and Femi Donban Bandes, John John Luciano and Goldie Juliki Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Jimenez, Jack and Susan Caro, Doc Rafi.
0: Sige, mga pakamuya kita. May nga balaan, tagiya sang amon nga kinabuhi. Sa likod, may sang tanan nga mga pagantos sa likod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga setbacks nga ma-experiensyahan sa imong mga katawhan diri sa kalibutan samtang kami nagpaabot sa imong ikaduha nga pagbali, samtang kami nagpadayon nga nag-alagad sa imo, samtang kami nagahimo sa imong buluhaton. Kabay pa Ginoo ang imong grasya, kabay pa ang imong gugma, amo ang amon nga motivator, mag-motivate sa amon Ginoo nga sa diin makahimo kami sa pag-react, pag-response tanan yung mga challenges na mag-abot sa among kinabuhi, nga ini subay amay dira sa imong gugma ka grasya. Salamat sa pag-bless nimo sini nga program sa tanan namong mga sponsors, tanan nga nagapamati sini nagatuon sang leksyon kada semana. Amo ini natugyan sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen.

Pagkatapos na nga itong pagtuon sa sining asimana, kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.